0: mission, lalong-lalo na sa ating Pangulo, na ito po ay nakarating na sa kanya, na sana ho ay ma-implement natin ito sa madaling lalong madaling panahon.
1: Okay. Mr. Orlando Marquez, sir, maraming salamat po. Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Sir Jones. Mabuhay ka at yung binibigay mo na oras para sa ating katsuperan sa buong Region 10 at buong Pilipinas. Sana ho hindi magbabago at mananatili tayo. Kumbinsihin natin ng ating mga trabahador, huwag silang manghinayang sa halaga ng 5 piso dahil ito po ay buhay na kinabukasan ng pamilya ang nakasalalay dito. Maraming salamat, Sir Jones. Mabuhay ka.
1: Ang inyong bati mga eksyon mo si LTOP National President Orlando Marquez. Sa ato pagbalik, LTOP Army Region 10, may katinawan kung nga nung wa pamabayari ang mga transport cooperative nga misalmot sa service contracting program. Standby, penem na muna.
2: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day 1, i-continue mo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inumatag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PND Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
6: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA na alamang sa Divisoria, gawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
1: Para sa kalidad ug libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: Laban, dito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
4: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco Uno.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Belis JR Borges Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
14: Oras alas 8:10.
15: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Magnum 45.
14: Sa kung nagkakitan doon ay katinawan ang Yaltip Abbey Region din nga nung wapamabayri ang mga transport cooperative. Nalakbitan to ni Ma'am Lalin kagahapon, Lalin Escobedal, sa Numpidrasco nga murag na ba ito na bayad pero balurot ko sa kaadlaw Magnum Lalin, di ba? Kagahapon lang yung na-mention to. Na-explication niya karon si Director Aljo Bindiho sa Yaltip Abbey Region din. Director, may buntag sir. Undercast Magnum Radio, yung kabon si Magnum Jun Albino.
17: Ya, may butag Magnum Jun, may butag sa tanang kapaminaw. Daghang salamat sa patawag sa tuwa.
14: Director, sir, what's the rason? Nga nung nahuman na ba itong ilang mismong service contracting program pero wala pa kung sila mabayari? Nabayaran daw, parang usara kaad daw daw?
17: Well, Magnum Jun, ang opisina na ginagadawa tayong communication gikan sa Northern Mindanao Federation Transport Service Cooperative, nga gi-address sa Secretary sa Department of Transportation o sa Chairman ng LTFRB bumikan aning mga concerns nila sa implementation ng service contracting program. Mga issues na ilang gi-raise na ini kaning allegedly delayed release of payouts, kaning incomplete payout computations, kaning mga nawala ng mga operational days na nag-reflect silang sistema o kaning gitaho na mga issues concerning QR codes kaning. So in this regard, Bagdungyon, ang LTFRB Region 10 Project Implementation Unit Service Contracting Program naghatag dayong taong mga inputs sa any for consideration. Sa on-delayed release of payouts, ang proseso magod ani Bagdungyon o ang release aning SCP payouts, kini siya gina-undertake ni directly ni project implementation ni sa central office. And accordingly, kaning evaluation, validation, o payment processing procedure na hagbong ni siya silang sa authoridad and operational control sa central office. So ang regional office, Region 10, wala din siya directly mo process of release payouts. So nonetheless, LTFRB Region 10, padayon lang ta sa pag-coordinate o pag-follow up ng mga concern offices sa central office na para i-facilitate ining timely release ng payments sa mga apektadong operators o mga drivers.
14: Okay, so sa inyong magsigig pag-follow up, Subdirector, on sa may mga latest po nga mga update na anabay tsansa nga ang maong mga concerns nga gipadangat sa nasgutan nga mga kooperatiba, magkakatagaan na og positibong tubag, Director?
17: Okay, ang mga operator nato karon nagpaminaw og mga driver ato ang gi-advise karon na i-review o i-verify lang ang ilahang mga respective inspection report. Morning issue nga incomplete payout computation o ganyan mga nawa, mga operational days. Pwede mo magsilbi ni siyang primary reference para sa validation, operational record, operational dates, na yung mga gitawag na trip compliance o mga payout computation. So, pag may problema diya, discrepancy or inconsistencies nakitaan sa mga operational days o pinimagitawag na computed payouts, to coordinate na direct sa MUA, no? For appropriate validation, reconciliation, o endorsement sa mga concern offices. Sa katong mga QR code scanning concern, ha, katong mga problema niya, ang opisina nato diri Bagdum John, i-verify nato ganing reported QR code scanning issues o mag-coordinate ta sa central office na po. Nihiling technical validation. Ugat ang sutaon kung sabi problema, ugat inungdan ay ni, o kaning resolusyon dayon. So, considering that matters raised involve policy implementation kini Magdunyon, system validation, payout processing mechanism, na mo maging ginahimo sa central office level naman ha, ang ato ang opisina dire, ni-refer na sa mga concerned offices, no? For appropriate action, classification, or I mean clarification of IA o kaning guidance.
14: Sir, kung naapaning maong mga problema, nga natood nga mato pa ni Ms. Ma'am Lalin Escobidal, nga murag nabayaran ko na sila one day ba to? Murag na ito nabayad ko ng one day. Kung nabayaran sila sa one day, nga hindi sila mabayaran sa second day, third day, fourth day, and so on and so forth. Kining Director.
17: Mo gani ang among constant communication karon dito sa kauluhan kay mo may problema ning delayed nga release ng mga payouts. So dili man pud dili nato ilabay pud ang tawag ini ang basol sa atong mga kooperatiba. Kay sila man dapat ana ang mag tunol nga ni bayad, no? Kay diretso man sila ha. So kini mga issue ani ato nang ayos karon ni Magdangjon sa regional office sa Cebu, kun apo mga problema dangog nang udari again. Open door policy ta ani lamo diri para pag-isbutan ato na. Katong suwat ni Ma'am Escobidal kay daganing nakapirma diri ato na ning endorso dito sa kauluhan. Central office, no? Signed by Ma'am Luz Buminda R. Escobidal. Niya, naagari ang mga firma po ng mga Metro Iligan Transport Service Cooperative. Dagani sila. We will endorse this ASAP this week. Mawa man tayo sulod kay holiday. Pero I'm situate na ako namin siyang i-forward dito sa Manila for appropriate action.
14: So for now, Director, medyo halap-hala pa ang lugar puruhan nga mauna yung panahon na, karong simana, sunod simana, baka ang second day of payment or ang babayro nun sa gobyerno sa service contracting program, lugar hayag na. Di pa ta makasulti anak direktor karo panahon na.
17: Ato ako positibo ka na yung maglunjo na mga tag din eh.
14: Kaya, okay.
17: Again ha, kaya mga delay ano, payment sa ng operator, wala na submit ng mga trip records. O dapat, kaya paggamit ng ubang banko, aside from land bank, kanapod. So, yung mga requirement ni ini, dapat natugunan ka agad yan ng mga operator. Meron po sa tulog sa tulo, hantong di bang kadlaw na. So, kung may mga problema na dito, may mga pinag-usapan kayo sa mga operator ninyo at hindi po sinunod dyan, eh, again, anila mo din sa opisina, o bilik mo yung magwaduan eh, isukot, o suspinduhon, o i-cancel ang mga prangkisa ninyo mga operator na eh. Anhilang mo din eh, kaya ito pagkaisgutan kung sa'yo mga ibang pang mapudema. Ako, positibo ka rin, Magdong Jun, nga makina na yun eh.
14: Okay. Director Aljo Bindios, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Galos kung doon pa kayo gustong tatawan sa ito mga kaigsunan, labi na yung mga transport cooperative. Sir.
17: Dagan salamat po, Magdong Jun. Again, ang ato ang opisina, open door policy ta sa tarang, mga naminaw karon, na mga na mga bulo, problema. Nainig service contracting program anila mo dari sa LTFRB office. Thank you, ugmay butang.
14: Salamat sir, inyo nabati mga action si Director Alexis. O niya Mark Joseph, may minamay lain ang Joseph, magdaman na. Alexis Joseph Bindiho, mano siyang Aljo Bindiho. Director sa LTFRB Region 10. Parenta sa atong mga balitang lokal.
18: Giaghat ni Archbishop Jose Cabantan sa Archdiocese of Cagayan de Oro ang katawhan ng salmutan ng ipagayong 7th Vismen Conference sa Centro Pio of Petrelcina Prayer Groups karong Hulyo 18-19 ni tuiga sa limbit kay atrium ning syudad. Mata ni Cabantan nga bililhon ang maong kalihukan ilabi na karon nga daghang problema ang giatubang sa katilingban nga kinahanglang iampo ngadto sa Ginoo.
19: Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. A pleasant day to all of you. There's recent events in our world, in our country, challenges us to hope against hope, to hope and act for peace, for justice, for harmony and love. We are called not just to build right relationships among us, but also to work for ecological justice in the midst of climate emergency. We are inspired by the words of Saint Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." Hence, my dear friends, with these words of Saint Padre Pio, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference to be held here in Cagayan de Oro. Conference of St. Pio, St. Padre Pio, Prayer Partners. With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Petrelcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today. We really need prayers. With that, we would like to invite you to contact our prayer partners of Padre Pio here in the Archdiocese of Cagayan de Oro, or you can contact them to their Facebook account, the 7th Vismen Conference of St. Padre Pio of Petrelcina Prayer Partners. My dear friends, may God bless all of you and welcome to the city of Cagayan de Oro.
18: Ang pamahayag pag-aghat ni Archbishop Jose Cabantan sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
14: Ano siya tang kumperensya mo ma-mention siya minsahe magdumailin? Ano siya tang kumperensya himo on karong July 18 and 19, 2026 sa Limkitkay Center o sa Atrium mismo? Parang sa itong mga balita, giklaro ni Attorney Julia Chu, spokesperson og legal counsel sa Philippine Sanja Steel Corporation, nga doon naman dokumento ang tanang mga Chinese national nga nagtrabaho sa nasgutang planta. Kaya sukwes sa migawas sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI, nga di legal ang pagtrabaho sa mga langyaw.

0: Dechu nga duna sila'y marekomendong magpamatuon nga legal ang mga trabanting langyaw sa Sanja.
1: This is a matter of documentation lang po kasi all the Chinese workers that we have the proper alien employment permits and work visas. So yung legal team po namin, kinocompile po lahat ng documents para maipakita po yan sa government. Para ma-clear din po yung pangalan ng company at yung mga empleyado na nakadetain right now. Kasi syempre, finalo naman po yung tamang proseso para pagkuha ng mga work permits para po makapasok sila sa bansa na maayos at para makapagtrabaho ng legal sa Pilipinas. So nakompile na po namin lahat yon at ibinibigay na po namin sa mga otoridad para po ma-review po nila kung tama po talaga yung sinasabi namin na kompleto ang mga dokumento po nila.
0: Pamahayag gato ni Attorney Julia Chu, spokesperson o legal counsel sa Philippine Sanja Steel Corporation. Una nini, mingon si NBI Director Melvin Matibag nga 52 sa 70 ka mga Chinese national nga nagtrabaho sa Sanja kulang sa mga dokumento.
2: The operation resulted in the arrest of 70 Chinese national and one Filipino for violation of nuclear safety regulation, labor laws, immigration laws, and consumer protection statute. The NBI further discovered that 52 of the foreign nationals were found without valid alien employment permits, while 30 lacked valid passports and immigration documentation. We have rescued 120 employees na Filipino.
0: Ang inyong nabati mao si NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
3: Bukas si City Councilor Paulo Gani, Chairman sa Committee on Health and Health Insurance sa Konseho sa Dakbayan, sa sugyot ni City Councilor Roger Abaday nga magbaton sa kaugalingong local treatment facility sa syudad. Kini aron di na dalhon pa sa laing lugar ang mga medical waste sa Dakbayan nga makatabang aron makita og makadaginot ilabina. Aron kita makadaginot ilabina sa galasuhan sa pagbiyahe niini. Apan mato ni Gani nga usab mahimong problema ang pagbiyahe sa mga medical waste ilabina ang regular man kini ginahimo.
4: Our local treatment facility, sakto tong gingon ni Councilor Roger, na ginatransport na to sa Jensan, up to 7,000 kilograms nga medical waste. So far, wala man ta na problema ana. Sunod-sunod man ilang pagkuha. Kay license man sila sa DENR, nga Environmental Management Bureau. So, I would consider Councilor Roger's report nga sa pagalungan, hopefully na ay local treatment facility our own para ma-minimize po ang gasto sa pagtransport sa Jensan.
3: Ang pamahayag ni City Councilor Paulo Gani, Chairman sa Committee on Health and Health Insurance sa Konseho sa Syudad.
0: Gipasalig ni Mayor Orlando Clark Soy nga ato sa katawhan nga wala sila'y bayran kung ugaling madmit sa J.R. Borja General Hospital kung GRBGH. Matun sa mayor nga gawa sa libreng serbisyong medikal, makasiguro usab ang katawhan nga di kalidad ang serbisyong matag sa mga tabalanan nga ato kanila.
5: Kana ang akong pangandoy mismo sa mga panglawas karon. Pasalamat ko nga ang atong GRB Hospital nga gipangulohan ni Dr. Mikmik Perez makaservisyo ug makatubag na sa bisag unsa nga mga operasyon o balatian sa atong mga kaigsuunan ug makasiguro mo nga walay balay ronon imigawas sa inyong pasyente sa atong GRB Hospital.
0: Pamahayag kanto ni Mayor Orlando Clarix Oy. Karon sa ato Magnum National, gitawag ni Centro Rodante Marcolita nga imbinto lamang ang kasong graft and plunder nga buti pasaka batok niya sa ombudsman. Kinunot sa pagdawat niya og 75 million pesos nga campaign donation gikan sa tulo ka mga tao nga samtang siya kongresista pa. Mato ni Marcolita nga tumong lamang sa mga kaso nga siya maipit og magpakahilom na lamang sa mga netabong korupsyon karon sa Pilipinas.
6: I will answer this complaint in the proper forum, calmly, firmly, and with evidence. I will sit in impeachment proceedings with conscience, impartiality, and jury guard for the record. I will pursue the examination of flood control anomalies with courage, fairness, and determination. I will not allow public funds meant to protect our people from floods to disappear into the hands of those who already have too much. I will not allow the greatest theft of our time to be buried under intimidation. Even if I am the only one left standing, I will stand. Even if my voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Let those who weaponize the law answer to history. Let those who steal from the people answer to justice. Let those who seek to silence dissent understand this. Kaya po ba nila kong ipakulong? Kayang-kaya po nila. Nagawa nga po nilang umimbento ng krimen laban sa akin. So pwede na nang baluktutin lahat kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato.

0: now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death.
1: Ang pamahayag ni Popleyo.
2: Sa Iran, may angko ng Iran nga dunay kalambuan ng ilang nagparaing pistok stalin sa Amerika kalabot sa gubat. Apan miklaro sab sila nga liyo pa sa kamaturan nga makabot ang sa duha ka panig ang gitinguhang ceasefire. Mato ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Bakay nga tinuod ang migawas nga report nga daghan na sa ilang butang nga nahisgutan tali sa Estados Unidos apan di pa karon ang panahon aron sila magpinirmahay og kasabutan. Isaran nga kung galing magkauyon ang duha ka nasod laumang mulungtad sa 60 ka mga adlaw ang ceasefire ug subling magbukas ang Strait of Hormuz.
1: Sa Singapore na matikdan karon sa Singapore ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 labi na karong buwan sa Mayo. Matod sa communicable diseases agencies kung CDA sa Singapore nga misakang nga to sa 12,700 ka kaso ang natara sa milabayng simana nga mas taas kung itandi sa unang 4,700 lamang ka mga kaso. Samtang bidag
3: ang papataw ng price cap dahil po may karagdagang epekto po unintended na effect ito sa industriya na lokal industriya natin. Baka mamaya mababa, lagyan mo ng price cap. Eh mababa na nga yung farm gate price, iipit na naman yung mga farmers. Alam mo kung tumataas yung presyo ng karne, eh pinagsisihan yung mga producers. Kung iipit naman yung retail price, eh iipit na naman yung producers. Saan ilalagay yung saan kami lulugar niyan?
1: Ang inyo nabati pamahayag ni PPFP President Eric Harina.
2: Giyagat sa Kagendera Trade and Investment Promotion sa Center Conoro TIP. Sige ang tanang salmutan ang ipagayang digital media skills training karong mabutin niyo 16 hangtod 17 ng tuiga alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa University of Science and Technology of Southern Philippines kun USTP Campus. Tumong sa mong duha kaadlaw nga libreng workshop nga matabangan ng mga partisipante ilabi na sa mga taong business-minded aron mapalambo ang ilang mga digital nga kahibalo. Makatunhan sa mga musalmot sa kalihukan na susama sa branding, marketing o digital media. Bukas usab kini, bisan sa mga tinunan, ilabi na ni atong mga nagsugod o negosyo o magsugod pa sa ilang negosyo. Bukas pang registration na karong panahon na kung ikaw interesado, samot na sa kalihukan samtang doon na pa'y nabiling slot. Ma-access ang usab ang registration form sa official nga Facebook page sa Oro TIPC. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 2 centavos ang dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos. Og 59 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos og 61 centavos sa pagsira sa trading atong milabay semana atong Biyernes. Sa nagparang gyera sa Iran, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ana sa 103.36 US dollar per barrel kini mas taas og 0.43% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 102.92 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, andam na si Pinay tennis star Alex Ayala sa iyang dula sa opening round of 128 sa French Open karong adlawa. Magitak ng makatbang ni Ayala si world number 37, Iva Jovic. Mato ni Ayala nga mas andam siya sa torneo karong tuiga, kunit tandi niya tumiaging tuig, din siya napili ni Emiliana Arango.
4: Well, I definitely feel more prepared than last year. I think I have improved a lot on this surface. Of course, I have such a long way to go, but I think I've improved a lot in the past year as a player, and it's really helped me manage the challenges that come with the surface for me. I think I'm super excited for this week. We do the preparation, obviously, to arrive to the Grand Slams well. So I'm feeling good, I'm happy, and, you know, nothing on the line, nothing to lose. So I'm really excited, yeah.
1: Ang inyo nabati, mao si Pinay tennis star Alex Ayala.
2: Sugda na karong adlaw Mayo 26 into iga ang libreng Summer Basketball Clinic sa City Hall Quadrangle ning Dakbayan. Sugod alas 9:30 sa buntag among kalihukan bukas alang sa tanang buot makataon sa basketball ug mahimo kining paimbunsan dili lamang sa mga kabatanunan ug sa mga empleyado sa City Hall. Wala usay limit sa edad ug walay mga requisitos alang sa pagsalmot ini. Dugtong nini gagat usab ang mga partisipante nga kung mahimo magdala sa kaugalingong bola, magsuot og sports attire ug magsayo sa venue.
1: Sa itong magnum opinion karon, uban sa balita opinion, sukway sa unang Mikayla Pua, may ang gidungog nga kudita sa Senado kagahapong adlaw. Imbis kudita,

0: mi init ang gingong chismis lamang kalabot sa chacha kung charter chains o term extensions alang sa sitting president. Managkapainit sa diskusyon ang privilege speech ni Senator Amy Marcos.
1: On a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation.
0: Senas gutang privilege speech ni Marcos. Mi barog og binit ang dalunga ni Senator Tito Soto III. Dungan ang pagpangimakak nga nalabigit ug uyon siya sa nasgutang plano.
2: First of all, the presentation or what we call the editorial video that we witnessed, I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Itong mga idea ng mga tao ito eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of chacha, charter change, never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, chacha, C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, chacha, character change. That is what we need. Kaya kung may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, you know, if we're going to change the, amend, ang nabanggit ko, if you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko.
0: Ang nasgutan nga privilege speech ni Senator Marcos, mas nakapainit pa sa dalunga ni Bukidnon Senator Mig Zubiri.
3: Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan. Mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
0: Hinon, human sa pag-init sa ilang mga ulo, nahupay o nabog na rakini sa dihang giwedro o miuyon sa Senator Marcos na magtangon sa record sa Senado ang iyang special o ang iyang privilege speech na gisundan usab sa pag-withdraw sa motion ni Senator Zubiri batok sa privilege speech ni Senator Marcos.
1: Tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies. At yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan, i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling.
3: Because of that, and with the clarity that all of us here want elections sa 2028, yes. Hindi kami papayag na walang eleksyon. Sabi ko nga, magkaroon na talaga ng kaguluhan at we will defend it with our life, the right to suffrage. So with that, Madam Chair, I withdraw also my motion to as it's already been requested by the sponsors of to withdraw the video.
4: Okay, thank you, Senator Mig Zubiri.
0: Exonting o pagpakabana, i-comment o i-message ang mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page, Magnum Live. Timani, ayaw kalimti. Nga sa gagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum Jun Albino.
5: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Mga igsoon, basig matingala mo, mawa may makadyot sa pipila ka mga gutlo, kaya doon ay change of power. Gikan sa genset nga gigamit na mo karon. Mubalik kami sa supply gikan sa Sipalco. Okay? So palihog ayo mo pagbiya sa inyo malingkuranan, ayo pagbiya sa inyo mga dial kay pila lang kagutlo. Mawala kami sa kanginan tungod sa change of power.
6: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Show Magnum Radio. Member KBP.
1: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
3: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
4: Alas 9, Jess. Higala, kumusta mayong nga buntag kanyo tanada? Welcome sa Tupraguban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
3: Magnum Rapido. Rapido.
4: Adlaw na siyang karoon may gala nga Martes o Pizza 26 na may gala sa bulan sa Mayo tuwing 2026. Pizza 26 at tuwing 26. Anyway, sa tanantang mga sugeng tigpaminaw, mayong nga buntag kanyo tanan. Din karong may gala, adlaw karong may gala nga Martes, of course. Dayon og mga adlaw, holiday na siya. Holiday, may gala og mga dawa, tanahon tang 28 kay pag-abot sa 29, wa naman si trabaho sa gobyerno. Pila na di kaadlaw may gala, doon trabaho di ay, duha or tulo. Anyway, sa tanantang mga suging tigpa binaw, mayong nga buntang na sabing lang adlaw may gala sa itong pag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Salamat na usap ning lang adlaw may gala sa itong pag-uban din sa itong programa. Sa tanan ka na karon may gala sa ilang tatag sa mga panimalay. Kung naasa ka man karon sa inyong gitrabahoan, magka sa inyong negosyo, nga nagkamonitor sa CBS Magnum Radio mayong nga morning, mga kaigsunan. Sa ato mga igsoon nga nasa abroad, sa gawa sa nasod, nakatunin ka na ako baya live streaming. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat may gala sa nakamonitor ka na ito, pinagi mga igsoon sa atong streaming live. Sabi sa nasang song sa kalibutan, basta kay mga internet connection ka, pwede ka maminaw live sa Magnum Radio kaganyan di oro. Salamat sa ato mga viewers, karong matagnas kabuntagon may galangan, nakamonitor ka na ito mga igsoon. Pinagi may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Pinagi sa Facebook, may ganyan makita niya ang programa mga igsoon sa Magnum Rapido. Salamat mga suging tipa minaw, sa tanan nga nakamonitor ka na ito may gala. Pinagi mga igsoon sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinis ato sa Dakbas kagan di oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iyaal na yung tanan des bukid sa itong mga igsoon lumad mga bagoma sa tanan nga na karumagala des kabukiran. Maupay, maupay na unjuan sa inyong tanan di adapita may gala sa may probinsya sa Kawigin. Ang ibansagan may galang The Paradise Island. Dinita sa atong kahimtang, sa atong lakaw sa panahon o gakinigabahin sa itong programa. At huwag na ito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ni atong syudad.
3: Magnum Rapido! Rapido!
4: Sa kahimtang, sa atong lakaw sa panahon, karong adlawa may gala. Maone, by the way, kagahapong adlawa may gala, pinakainit ang temperatura sa itong nasod sa Pilipinas. Giabot may gala o 48 degrees Celsius may gala. Dito na dapita mga igsoon sa may Cavite City. O karong adlaw ang mga pinakainit sa heat index may gala is sa may 46 degrees Celsius. 46 o kini nga mga lugar mauning mga musunod sa Tarlac, sa Cavite, sa Puerto Princesa, Palawan, sa may San Ildefonso, Bulacan, sa may San Jose Occidental, Mindoro, tag 46 degrees Celsius na. Dili sa to sa Dakbayan, mag-range ta from 39 to 40 degrees Celsius ang atong heat index. Og mo na ni may gala ang atong gihatag kaninyo mga igsoon nga advance forecast na kalabay mga adlaw. Karong adlaw ang LPA nga nakaroon gawa sa Philippine Area of Responsibility mga igsoon sa may gilayon nga 1,500 kilometers gikan may gala sa atbang sa Mindanao. Within 24 hours karong adlaw may gala mahimo na ni siya mga igsoon usa ka bagyo.
5: Ang renta barato sa manumano langan ang trabaho mas dako pa ang gasto magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway Igpit Opol Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No way.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
2: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes na himutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.

0: pizza ng mga mababae.
1: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance na 2,000 pesos? O usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card o PSA, birth certificate o bisita sa ABCA Main Campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandero City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only. Para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon. Oras alas 9:36.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balita magkas pinag-uban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. No standby bigala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga. By the way, bigala kagahapong adlawa na napitas barangay Bulwa. Muabot bigala sa 2015 ka mga tao. Ang nagdasok bigala diya kagahapong adlawa. Sa nagkadayang problema atol bigala sa People's Day kung adlaw sa katawan, nga gipanguluhan sa itong mayor na napitas bigala sa mga barangay. Gikapas buntag sa iyo bigala, taas na kayong linya sa mga tao. Inana bigala ang problema sa tao nga gustong iatubang ngadto sa itong mga opisyal, labi na sa itong mayor. Now, gi-schedule ka ni bay barangay kada semana, may gala.

0: Son nga sulbat ang mga problema sa atong nga mga birth certificate ug uban pa. Dali ra kayo. So, mga nagkadayang nga serbisyo may gala kanang KSB. So, kanala karong adlaw sa Manod, dapita may gala sa may barangay Bulwa ning ano, barangay Punto ning atong syudad. Okay? So, paimod sa inyo na mga katawhan. Now, standby may gala kaya sa mga issue sa ato isgutan, pamutas maglumpersib blanca kaya ato sang ipasilip may gala ba aron ma-human na ka ng problema sa tao sa dagas traffic na napita may gala sa may Puerto Bugo area nga boundary. Kaya nga tong dalan may gala National Highway, gihimo naman na may gala nga bankhouse may gala kontraktor. Sa pila na kakatuigan may gala 10 years or 20 years naman na diha may gala kasayang mas dalan. Nailang gitrabaho diha may gala ka drainage system, amo 20 years naman siguro na, wa may kinumanan. Pila na may unta na kamitros may gala, nga mo nakakusap traffic, diya sa puerto, kita mo ng dalan ng puerto. Kanag yung pasaka na may galang flyover, kung gigan kas bugo, pasaka yan ng flyover may gala, ang kanang dalan po nga naasat to, diya man ka sa ubos, kung paingon kag bukid nun, or niyara magkakasunahan. So, diya ka mo agis ubos. Alang nga, panahon pa ni Mampur na, gibabag la diya. Giyokupahan nila ang dua or tulog kalin. Kay gihimo may gala nga, usa may gala ka bankhouse. Bankhouse may gala sa kontraktor. Naagi pamutang ilang mga kabilya, naagi pang parking ang ilang mga mini dump truck, ilang mga sakyanan, naghihimo may gala. Anyet highway na. Kamu di taga barangay Bugo ba og Puerto, gamita sab ninyo yung power da under sa local government code. Nakita na ninyo nga gipanamastamasan sa kontraktor kanang naskutan nga dalan o kanang kanang drainage nga gibiyaan, unya ka mo kaghilom-hilom lang mo. Panglihok sa mo mga barangay official nas Bugo. Lihok sa mo mga barangay official Spirto, kanam nas boundary. 20 katuig naman siguro na diya may gala, anyat pila na nakadupa, nga drainage may gala, nga gibiyaan. 20 or napulo na nakatuig may gala, anyat pila na nakadupa, nga drainage, dapis highway may gala. Abang kwarta ka nila, kitsa may under mas DPWH, alsa na bang kwarta na DPWH, inyo na nagibahin-bahin? Gipamalit na nyo ng mga pick-up or unsa mag-asa ng kwarta na? Nga nung sa pila kakatuigan, giabandon ka na siya, unya ang National Highway, gihimo may galang bangka house, ang dua or tulog kalain may gala, nga ila may galang, gihimo lang katulganan. Ako, mga eksyon, balik-balikon ko pag magkaagtungi kong sa laing nasyon, number one, gigobserban ako niya ang ilang traffic system, ang ilang dalan. Dito sa mga nasyon gato nang angtuan, wasukan ko kakita may galang ang National Highway, ang ilang highway nila mismo, gahimuon may galang istanbayanan or bankhouse. Wag ko sukad, diras Pilipinas na ito na nakita nga ang National Highway, ang kilid na nagtrabaho nga kontraktor, ang tunga din sa highway, gihimong bankhouse, gihimong parkinganan sa crane, gihimong parkinganan sa bako, wako sukad kakita sa mga nasyon na may gala. Ang dalan-dalan, kung nakagitrabaho sa daplin, ang daplin ray gamita. Kada, ay, gihimo may galang bankhouse ang tungas ang National Highway, tulo pagid kalain. Grabe sa mga tabaloslos ni nga klase sa mga tao. O niya, ang ato lang ikakalabang, ang ato siyang kakakuan ba? Ang ato siyang may galang gakatingadan, walay mga barangay opisyal ga gapakabada. Hinoon, ilang gadayoon, hinoon, kining mga tampalas ang klases.
1: Core.ph. Discover the beauty of playing Braxy with Nustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior

0: Metal, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services, building brands, constructing future.
1: Ako siya din eh, kayo naman po yung mga t-shirt, mga brief din ikipang samplay karo mga panahon na. Some town nga, naigataw din eh, magtumari. There is a location, magtumari siya Blanca, sabarita ako siya, Pico,
2: magtumari. Rapido, rapido. Buhi, pamagkang kontraktor ani may gala? Kung buhi pa siya, may atang nadunggan niya ron. Aron nga mahuban na may galagkwa sa ninyo mga guyam o tigibutang sa National Highway. Ang highway, ang yanag sa kinang, dili na mo inyong istakyad. Ang inyo man sa aron makasibo, dako kay kumukwarta, kaysa magrinta mo yung yuta, diyan yung istak, maka maminusan yung ginansya. So aron nga dako ginansya, ala, ang highway, muhi mo ang istakyad, muhi mo ang bankhouse.
3: Magnum, rapido, rapido.
2: Aron nga di mo ribinta ang kapitan, di mo ribinta ang kinsya, padaplig ba-ba. Para dunay pangpanik moy aron di makahilabot sa atong gibuhat. Simple lang, simple arithmetic lang man siya mga igsoon. Okay? Hutang tag oras may kala, di na nato ni madalas pa sa arithmetic mga igsoon kay wala ba tay oras at maraguban karong kabutaga. Salamat sa nakamonitor nato karong matagnas kabutagon. Salamat sa mga kaigsoonan ta nga naa naka himo may kala sa pag monitor mga igsoon sa atong programa karong matagnas. Salamat sa mga viewers, salamat mga listeners. May ko nung pagpaminaw di ako, no? No? May pagpaminaw kang Cheryl Dumagat. Cheryl Dumagat. Matupad siya yung bana nga, sir. I-greet nga, sir. Kay sige, nagpaminaw ni Mugyog. Nabuang na si paminaw sa Rapido. Ala, sige. Pagpaminaw, permente, araw kabalot, tas unsi mga panghitabos, palibot. Wano tayo kong oras ay kalimot sa usag kagagawas ng katilingban, katawahan labing abhanan. Managdahi man ang atong baruganan, hukom sa katawahan ng matuman. Kinaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero dihin labang. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 10:30.
0: Time check was brought to you by Sign and Prince.
4: GTX 500 Health Alert.
5: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po ka.
4: GTX 500.
5: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilagig, atakita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga matay maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible na magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kini siya nga area, dili matagaan o pagdagan, problema kayo. That's the time na magkost ni siya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani. Pag di pagin matagaan o pagdagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi nagyod ang ugat kaya ang nahitabo mangun anang na stroke nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So kinahanglan nga kining mga area galos og bland kinahanglan kini sila mga buhi mabalik ni sila kanay mga nangamatay nga mga selula kinangamatay naman eh pang nanang area nga dili masuplayan sa bland mangamatay man karon unsaon man karon sa pagpabalik hinumduman na to nga katong giingon ako nga stem cells ang ato ang lawas may mga stem cells eh kay kani kasagaran ang word nga stem cells madunggan na ito na lindos mga kwartahan sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon ng stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na ito. Magamit unta ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita og oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells, wala na capacity nga muayo sa problema sa selyo lang. Karon, ang katong neuroblast nga naa sa itong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellular nga nadaot sa parte sa atong brain katong mga cellular nga dili na maabtan sa circulation sa blood kay naipagbara katong neuroblast special cell nga mutabang nga mag-regenerate kailangan ma-stimulate to karon kun dili ni sila ma-stimulate problema ta that's why after 6 months mag-recovery ang pasyente nga na stroke
4: GTX 500
6: Sir Archie maayong ano

0: Mura.
1: Yes, dukan.
0: Kaya inom ka o di ka excited man din. Gisun lang yan, gini mo?
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, di makatulog magani ko, katamata. Tapos, ko ang tihil, mamanhot. Tapos, karon, nagagamit na, which is bulan kapina. Mana palang ganit ko ang paggamit. Na ako'y nakita nga epekto. Di naman sige o mamanhot ako ang tihil. Tapos, hindi ko inom ko sa matulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata kong bangon, magani ko huntag na. Ako mismo, nakamamatuog ko. Nidot yun, ano na yung TikTok? Ang DTX.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Importante ng masabda na to, ni. Ang pag-supply na to sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas na muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilungduman nato nga kaning atong medication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol, sa kadaghanan labi na gitong gainom og DTX 500, gainom og Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabta nato kaling atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta na ito na muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selula nga nadaot, aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot, aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke, may kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes, so may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol, kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure, kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas suporta na to. Kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas. Wala ginainom eh. Wala tay ginakaon eh. Ngunit usas sa itong ibutang sa una-una ang akong lawas, kinahanglan og sustansya. Muinom kong DTX 700 kaya akong lawas kinahanglan og antioxidants na arabay na daot ng mga selula sa akong brain tungkol sa pag-stroke. Katong mga daot ng mga selula ayuhon to sa brain, kinahanglan og sustansya. Ngunit usas sa mga tumungong tinguha, nga nung kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimot kung mahimo kadaadlaw batasano na ito ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya sa mga leading ng mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Ako si Albert
6: nga taga Dumaguete. Upo ang akong mga tiil o mga palakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa bunta, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: DTX Coffee Mix.
1: Mamahal sa mga butika.
2: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Init kayong panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt. Jelly Yogurt. Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
5: Oras alas sa 10:40.
6: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawa.
5: Ang importante, nahibaw og tinuod may gala nga naagay mga plano nga buhato na. Kaya duha man na unta. Kay pag once pag-usap may gala sa usa ka batakang balao, dito na magsugod sa Kongreso. Pag-abot sa Kongreso, approve without thinking. Pag-abot sa Senado may gala, dito ang final approve sa mga igsoon. Ninada ka nun nga Senado dili ila. Why pulos may gala ilang isukutan?
8: Magnum in action!
5: So atis may gala, doon na yung mga isukutan nila sa gingon lagi, pasig mo na yung plan biday nila. So moto may gala ang kagahapon, bibo kayo. Ang ato may galang Senado kagagapong adlaw.
8: Magnum in action!
5: So, katong yun nga, fake news na. Ay, fake news. Kaya pagtingog may galang ni Marcolita, sila ni Tingog inibiyap sa mga kaoban. Awag eh, fake news may gala. Kaya nga naman kag-fake news. Katuling, kanada yung ngayong chat-chat, fake news ay na. Katinood bang yun nga nag-discuss sila. So, dili, fake news. Tinood siya. Nga na, may gala, isukutanan. Katong ingon ni Rizal Tiveros nga, delikado si, kung si Sara mo mudaog, kay delikado pag mo siya mudaog. Natuwa man dito may gala, si Ontiveros magina ng istorya. So dili to siya fake news, tinuod to. O ka mga pangitabo, only lang ang ila, and dili ko nung may gala, murag wala malawam sa ilang, ilang pamalaon may gala diya, nga susama nini nga lugar, istorya lang, wala ebidensya. Prates may gala, kana nga mga pulong, giluwatan na siya sa mga tao, mga igsoon diya sa Kongreso ng Senado. Tinuod may galang ilang giluwatan.
8: Magnum in action!
5: So nadala may galang nga medyo nasabot-sabot na lang. So walao na to na siya. Muna netabo kagapo ang adlaw mga igsoon. Dibo kayo. Atis mga bisto, muragwa na yung matago may galang. Muna pagbuot sa Ginoo siguro ni. Nga kutob sa mga sekreto nila diya, ibulgar na gyud, may bawaan gyud. Mulik gyud may galang kaninga mga
8: Magnum
5: butang.
8: Magnum in action!
5: Sa andarog ang balita may galang nasunod nun, gingon na Senator Marcolita o Estrada may galang. Gihimo karong Vice Chairman Maygala sa Blue Ribbon Committee.
8: Magnum in action!
5: Ang Chairman Maygala si Pia Caetano. Ang Vice Chairman niya, duha ka buok, si Marcolita o si Senator Estrada. Nakalibibo kay Maygala, kay Madugay. Doon na yung pagpatawag Maygala nini o mag-start na po ng ilang hearing kalabot Maygala sa Flood Control Project.
8: Magnum in action!
5: Pagdagan Maygala, palaguman din sa atong tulumuntong oras, alas 11 na.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
9: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinagbulong ng butika sa yung lugar.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 at duna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
3: Mga igsoon, lambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, lambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Oras, alas 11:03.
1: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Magkinapit na sa paragubang din sa atong tulungan ng Miguelan, itong Magnum in Action. Sa atong paragubang din sa tulungan ng Miguelan, hindi ni matod pa, alinistin Miguelan, sir, sure lang gipa-stop ang bayad sa equity. Kay first payment na mo, gikaltas baya, giapon sa among checking account. O so, katong muna siya Miguelan sa katong diya sa Sibulan Master, no? Kaya doon ay lugar mga pag-stop, doon ay mga bangko nga undang yun sa nila, wala din sa mudawat ng payments, basta bayad may gala sa kundo, niya nang, kada niya may gala ng Sibulan Master, kana ilang ituko niya ang mga daghang kondominyo, mga igsoon.
2: Magnum in Action!
0: Sa ato pa nagkuman din sa ato, tulmano, nakusang pasahon may gala, no? Kaning party ni ba, alang ato din, kagubda na to, impeachment. O niya, bisan og dili gustos mga tao, ang mga congressman, ilagyan may gala nga, ilagyan ipugo silang kagalingon, ang uban may gala, wala sila maminaw sila mga constituent nila, katawahan nila. O kaya din sa ato, di mamalalis may gala sa Mindanao, Visayas, ang mga katawahan niya may gala, supak sa mga impeachment, labi na kanikaroon, no, nga aktual kang Sara Duterte. Nanini may gala, no, katong na kang Senator Alan Peter Quintano, SP may gala, atong Senate President, kini may gala mo insakto, matod pa niya. Dapat matod pa, ato akong masawa ni may gala, no, kay karon magod, kung mag-impeach ka, bisan may gala o dili gusto ka, kay ang impeachment magod may gala, mura gigamit nga hinigiban sa, labi na sa mga tao, nga kanabang kung gusto nila may gala, ipalagpot ng usaka tao, tungkol silang personal. Labi na dila gusto mailang ang personal nilang tuyo, dili makuha, niya banta nila, sama karon kang Sara Duterte. Diba? Tanawa ito panahon ni Marcos. Nga doon na impeachment, dali na kayo, hilom na yun, paguman, human. Ipahil ang kunuhay siya, sila rin kapahil-pahil, laroon ignon nga, napoy saya para kunuhay, balansi ba? Nga, ipahil ang Vice President, pati ang Presidente, ipahil ang impeachment tungkol sa corruption. Ay, ang ilan ng abogado may nagpahil, may gala sa, ayang Clinte, ako ba, for example, Clinte, ako, lugar, ako'y, kwan, ipailan, ang abogado na ako, may nagpahil akong kaso. Nausa mo ng klase, be. Nga ang imong mga abogado, mo rin nag-file sa imo, o ga pwede rin na. Nga ang imong abogado, maure mo file mo o impeachment mo?
2: Magnum in Action!
0: Putpasabot, the drama may gala kay sa ilang pag-file, ato mamuntoy basihan sa ilang sumbong.
3: We now direct the technical team to play the video presentation.
0: Alright, wala may gala ang una niya may gala. Human ana, giplay nilang katong na ilang giplay may gala katong na video presentation. Dito may gala misyon, nagkagubot yun sila. Pero sa katapusan, tungod kay una, naangka na nigawas magin may gala nga naagin ay tabo, si Lacson o si Soto, nahibalogin sila. Pero tungod siguro kay wala sila interes, munang wala na nagipahibalo sila mga kauban. No, gawag yun kahibalo ng kauban. Pero at least doon ay hisgutanan ng isyo mong kudya na by discussion party sa pag-change sa kanyang plano sa pag-usap sa itong batakang balaod. Na! O na kasuto, sinato suto, mingon siya nga, ano, ako di, uyon day, kiniuyon day ko. Daan naman di ko gusto. O diba? So, ang kongreso may gala mo nang usasa na nangusog kay doon naman kayo mga negosyante, dagko negosyante ilado, nga dito sa may gala sa nasangpin nga meeting o gidiscuss may gala, kining isyo. Nagubot sila kagahapon. Agandag ang mga lalaing reaction may gala. Ang uban, gusto na itang-tangon yun sa Rico sa kinibang minutes may gala sa ilang sesyon. Kaya matod pa ang uban, fake news ko no. Wow, may fake news ato. Tinuod man itong tanahan. Ano nilang nga ang parliamentary ko no, matod pa. So haron nga dili igin magubot sila kay lalaing na mag-reaction. Doon ay uyon, doon pa supak. Kaya kung ilan to may galang gibutuhan yun, ganang magpataas sa pagkamot. Pildi may galang minority, magpadayon to. So meaning, Rico to siya may gala, official sa nga appear sa ilang minutes of the meeting. Sa ilang sa Senado may gala nga pag-abli ato, naato siya. So mo to natabang may gala, unya hantol nga lugar harun pa nag-iusa lang. So mo to may gala nga ilang gikwal nga kumahimo, dili magpadayon. So niya may gala sa habang lugar kay si Senator Amy Marcos, siya man ang sponsor niya to. So siya na po nang nag-ingon may gala nga lugar, i-withdraw niya, okay lang siya. og dili to i-appeal Megala sa official nga matala Megala diya sa botan sa Senado.
3: Tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies. At yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang.

0: po ang aking hinihili.
1: Alright, so that's it, Miguel. No, walay term extension o mag-election, Miguel, sa 2028. Muna, Miguel, ang lugar hangyo sa niya, Calabo, Dinesa. Importante na bulgar na kagahapon kaysa itago-tago, makulat ka na lang. Although may buwan magyapon ang kadiyan ng matago kung mag-discuss sila, Miguel, dito sa Kongreso. Kay magsugod ba, Miguel, ang discussion na sa Kongreso? Yang gusto na ba, Miguel, nila kung lugar mailaning sugdan Constitution Assembly. Bot pa sa bot, ang mga congressman, sila rin mag-discuss niya. Sila rin magboto sa Miguel, ha? O goyan magdili. Lahit ito, Miguel, ang People's Initiative o Gakon-Kon. Kaya ang Kon-Kon, Miguel, ha? Lugar, mangita kag mga delegasyon ana, niya moto sila mag-discuss niya, dili mga politiko. Nagag po politiko, pero daghan may gala ang mga privado. Nga mga tao may gala, aron isigutan to niya, ang PI, People's Initiative mo, itong mapirma, o yun ba mo? Nga usabo na itong matakang balaod, mo nga klase o pag-usab. Talisod man, malangan man to, ikaduha, di kin musugot ang tao to, kahinangal man. O niya ang kun-kun may gala, Constitutional Kining Convention, lugar magpili ka may gala og mga kanabang mga delegado para mo mag-discuss ana nga issue. Dugay pa kayo, dugay pa. After na kag 2028, wa pa may tabo ni ana, pero ang kunas dali ra kay pagtanaw nga sige. Ay sila ra mag-isgot-isgot ito. Unya pag-discuss ana, pila ka kwan, mutuhan na rin may gala kinsay uyon nga usabon ang tumatakang balaod kinsay supak. Nya kay majority ko sa dito, dibutar halos sa katuka. So, lugar po sa pagbuta nila, usab ng matakang balaod. Amo na, may gala, pero mula na, pagabot po sa Senado, dito sila na barapod, may gala, kay di man ilang Senate President kadua, kagahapon, nagpalayag ang mga minority Congress kaning Senador, nga supagin sila, may gala, sa pag-usab sa itong matakang balaod. So, di po sa bot, kana, may gala, kung may bawa nila sa Senado, nga muna ang stand, meaning baruganan, may gala, sa mga Senador, useless may gala kausik-usik lang sa panahon nga mag-discuss ito sa Kongreso. Nga naman, muna mag-iapon mag-discuss sila. Pagkabos sa Senado, patay mag-iapon, di gapon kalusot. Kaya di man sila, adili man sila may gala magkaoyon sa ilang mga baruganan. Mura gapon na may gala sa issue may gala ka sa impeachment. Pas-pas kay may gala dito sa Kongreso. Pagkabos sa Senado, giawayan pa o niya makita na nga di ginkabot ang buto may gala nga mag-impeach sa Vice Presidente. So, dito ta sa gitawag may gala nga Plan B.
2: Plan B.
1: Pero nabisto gaya po may gala ang Plan B. So, pagbota ginis ginoo may gala, nga tana mga dautan, mga eksuol, kaya ano, kung unang ingon nga puro na lang taan ni hinangal, wala na lang itinuog tarong atong gabuhaton, puro na lang sawayon nun, masalawayon kayo, nga atong gabuhaton, pangita lang po mo ka na makapalipas mga tao, dili kay makapalipas yung kagalingon. Kaya na makapalipas mga tao, ba nga maone, kaya ang inyong nagkagulingon yung lipayon, inyong tagbaon, ang mga tao may magantos. Adi na gid mo sugay Ginoo, sobra na mo ha. Sobra na mo. So kada action niyo pang bistohon tanan ni.
2: Magnum.
1: Para di gid makapadayon sa mga daotang plano may gala. Kun kinsa man gani ang naunay mga daotang plano, lugar sukway sa gusto sa katawhan. Tato para gawin sa Tour Miguel atong oras, alas 11:27 na.
3: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang nga mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay
7: adlaw adlaw nga schedule,
8: kanunay busy.
7: Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
6: Mighty C.
9: Mapalit sa mga butika.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
13: i-DTX 500 na!
12: DTX 500,
13: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
12: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
13: ug katul-katul.
12: DTX 500,
9: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
1: Oras, alas 11:32.
16: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
8: Magnum in action.
17: Mga bata sa pagkubad sa atong atron Miguelato nga Magnum in action at sa Chick Miguelato nga ay nato Miguelang pag hulag wes palibot no kay do ba baga kay kadako muldo layo-layo pa pero di malikayan Miguelang nga naya dautang panahon nga coming din ilimina sa ato sa Pilipinas. Asa Chick itong kaban nato pag hulag wes palibot Magnum kaya blano sa kaya guard kaya.
18: Yes, magdamal Joel, no? Alas ito pag nagawin sa kosmonaut ng panahon, nagpabilin pag-iapon nga init dire sa maya gawas nga bahin po magdamal Joel. Pero dire siya ingon nga consistent kayo sa ay, doon ay pag-alan doon magdamal Joel. Ito nga karoon na itong kawalangan kayo mga orasa, doon ay mga nigpis nga mga puting gabon na ito nga makita magdamal Joel. So possible, kayo medyo gawas sa busper, mga nakaw sa panahon, kayo pinig magabi, makalit lang pag-ulan magdamal Joel. So dalagya po na po may, so paprotect tao ka kani nga sa ulan na binasa init pag nga joy aron pod nga dili pod nga nga madiri ta ako na mo resulta sa pagsakit labi na ako na kadiri sa mayagawas nga bahay so nga itong pulagway sa kasbanawan gigan ito ko shorts maya Nazareth ko na barangay Nazareth ning atong nga syudad para sa magdumin action kini sa magdumin territory kaya bilin o sa sabarita o servisyo magdum radio
8: Magnum in action.
17: Alright, salamat sa nabate. May gano'n po sa kaban. Pinagin ni Maigala ni Magnum Kevlenosa. So, init-init, Maigala. Ang sa po na ilatang mong kumpiyansa. Dalat na pirmig lingkot yun.
8: Magnum, in
17: action. Tayong mga Maigala o kaputi ha, pirmi, para at least balikayan Maigala o niya ang mga basa ta kay karong panahon ha, mahal kay tanan Maigala, bawal magkasakit.
8: Magnum, in action.
17: Sa ato, braguban din sa ato. Dinit na Maigala karon kinibang mga hisgutanan Maigala, labi na, tungkol lagi kay dito sa Manila, doon ay driver Maigala nga kamulo tao siyang Maniyo na tungkol sa siguro, ay balatian, patay Maigala. Nadili man ni aksidente. So lahi man Maigala kay kinian muna nga doon ay nagsugyot dito ilabi na sa nagaling transport group nga kung mahimo, lugar unta ang mga driver Maigala, doon na sila insurance. Question diyan, kisa may maghatag sa ila, sila magamot-amot na ay gobyerno mutabag nila or kinsa. Kailahin man may galang, tanang mga sakit ng agadaga naman na insurance. Simba kong magkinaon sa naman insurance may galang sa pasayro, sa driver. O niya, sa LTFRB na magkaitong itawag, papi may gala. Kaya once na-disgrasya na ay ihatag ya po niyo. Pero lahi man siya, kaya kung maniho ka niya, kalit lang ka may gala, giatakig na kay gibati, so dili man na-disgrasya. So what, dili na bayaran sa insurance sa kinibang sa insurance may gala sa sakinan. Nadabi may gala pag uli ni Musbalay, di man talang panahon nga naka may gala sa imusakin ng dabi, pag uli ni Musimbako na disgrasya na pudga, unsay naitabo ni mo, so lahi may gala na siya. Diba? So muna nga, lugagusto may gala sa ubang transport group nga kung mahimo ang mga driver,

0: mga driver, di lang mga taxi. Apil usab ang POG o nga itong motorila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya daghan kayo ang naitabo karon nga ang mga driver tungod sa kainit, kalit mo buklaw, pangatakihon, wala diya sa ilang sakyanan, di mo na bayaran sa insurance.
1: Oh, gawas yung aksidente, kaya mo na ang sabot niya, ang kondisyon.
0: Oh, aksidente naman ganda ang covered ana. So, atong paningkamutan na kung may mo, pinaki sa atong organisasyon, makaduol kita sa atong gobyerno, lokal o nasyonal, na mangayo kita o kanang pamaaki sa ila, nga i-cover nila, kung may mo, makatabang sila sa pag-cover sa atong mga insurance.
1: Mura counterpart lang bali nila?
0: Yes, mura mga inana nga pamaaki, counterpart.
1: Oh, hello, hangyo naman na, no? Kay inyong personal naman. No? Now, mga tanan ta, Mr. President, to, pila pagin ang tanan ninyong membro karon sa kapitada lang? Kay pila ba ka-organisasyon ni ang taxi? O sara ba? Kapitada na ba? O napailain?
0: Dako kayo nga organisasyon ng kapitada Magnum Joel.
1: Oh.
0: Prila niya, ang tanan nga mga taxi association sinis at bayan.
1: Oh.
0: So, kining kapitada Magnum Joel, ang atong lista nga nakita din eh, natay membro nga 1,445 members.
1: Mm-hmm. Driver tanan na? Apilang operator?
0: Dili, ang namay driver operator, membro siya.
1: Membro?
0: Pero katong mga dagong operator, wala mga isa ko pa ni.
1: Aha. Ah, so mga kanila, oh, ano mga ginagmay lang?
0: Oh, katong mga individual operators ang namimbro na to nini.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ato din ni Magnum Joel nga maningkamot ha, makikoordinate kita sa atong local government na sayod man sa tanga ng atong mayor. Maghupon gini sa atong mga driver.
1: Mm-hmm.
0: Makita man ato na sa, diyan sa panahon ganing
1: nag-birthday siya, tagsakalibo nga gasolina.
0: Nag-birthday na gasolina, oh.
1: Oh.
0: So, kung ka na makahatag siya gasolina, basi makahatag po siya insurance sa ato, counterpart tungkol sa atong ikatulol, dito sa kumpanya nga mag-upir sa ato niya na.
1: Aha. Gwapo sab, no? At least, pero sa, wapagin mo, ane, sa imong lugar na dumduman, wala abigay kay, karo, ikaw naman yung presidente, pero dugay naman sa lugar, ane, nga negosyo, wala ka na dumduman nga doon na inyong game mo, ane, nga lugar insurance. Karun lang, lugar nga inyong buhato, ne?
0: Magnum Joel, sa panahon nga ako ang nag-organisaan ng CDO Transco, kooperatiba ka na. Mamanan siya ang pinakadako nga kooperatiba sa mga taxi niya itong panahon nga ako ang nahimong sirma niya na.
1: Oh.
0: Naatay isugdan ana Magnum Joel.
1: Ana na rin yun? Nagsugod na rin mo?
0: Naatay isugdan ana. Unya claims insurance ang nag-upe sa ato niya na.
1: Okay, unya.
0: Oh, group insurance. Pero wala magsugay tungkol lagi kay kinilaging lihok sa murag politika gyapon din sa atong organisasyon.
1: Oh.
0: Si undang ko, nag-resign ko. Pag undang na ko, wala na insurance.
1: Agoy. Pero nakatilaw gid mo nga na insurance.
0: Nakatilaw gid mi. Duha ka tuig to nga na insurance ang susama niya na.
1: O, so na yung nakabenepisyo ato na yung mga taxi driver nga nga tipi niya? Wala.
0: Murag na ako yung lumana na mag-enjoy nga na yung nagsakit nga na anayudahan yun.
1: Anayudahan sa insurance. Oh, okay nga to manggo diya, di man ta ingon nga lisod sab og kay nakabayad ka. Okay, oy problema mamatay ko ugma kana ko insurance magdaot. Magampo gyud punta nga unta basko ka tun lawas kay kana sa paniguro ba simba ko kay di man ta kabalo sa panahon. Pero mo lagi na ang uban na mga una na subang nga mag pinilusop po ba nga ay may problema kung matay ta kay na insurance. So inana ba so wala gapon kay lugar ako bitaw na may akong kaugalingong insurance gyud no kanang hospitalization. Ayato na wa gani bugto-bugto ni. Kani atong insurance pero mo lagi na nga ang atong kapika sige ga kuan lagi nato nga pa check up to general check up kaya sayang kay mo insurance gi bayaran nato nagdako mo lagi na ba nangako wala gi ko ka iko nga nga balo mo kos condition sa kulawas lugar ang atong kabation sakit sa murag ubo na matag pagawal mura man atong kabation kasagara sa lagma ra kay nay hilana to lagi na. So di na kinahanglan, ano gun ba? Pero wa man ta magampog yun nga kanita insurance, lugar nga magdaot ta, okay na. Ang ato niya, ampog ya pun, o magamping ya punta sa atong panglawas. So, muna ang tuyo na to, di putposabot niya na insurance, bahalang magdaot ka, okay na kanita insurance, ampog ya punta nga dili, kay lahi, o ga, diferensya ginug natin batiyon, Mr. President.
0: Magnum Joel, atong kaklarohon nga, kinimagod ang insurance system.
1: Oh.
0: Mayo kayo ni alang sa tanan.
1: Oo. Oh.
0: So, para nako, ako mismo naman ko'y personal accident insurance gani, napod ko'y kanang health card. Napod ko'y kanang...
1: Kaya kumplito na, PhilHealth at insurance nga private yun, no? Nga lingkod higda lang ka dito. Inana, ito tanan, kumplito. Oh.
0: So, ang ato nga, kapanikamutan nga kung may mo, tili lang lugar kani, mga opisyal lugar sa organisasyon ang naa, kay maka-afford ng arang opisyal kay medyo marang-arang man ang sistema na to kumpara sa uban.
1: No.
0: Pero ang ato di ang Magnum Joel,

0: atong paningkamutan nga ang tanan nga mga miyembro
1: kana o
0: organisasyon.
1: Mhm.
0: Maka benefit yun yana kay nakita nato daghan na kay atong mga
1: kaupan. Kana siya dili man prasa kwa sa pamilya manakay once magdaot kag maunsa ka wala patay ka naman di ba? Wala man kay mahimo at least ang pamilya nga mabinlan nimo or lugar mo na toy lugar maka lugar benepisyo kay makatabang man to. Kay sa imo wala na po yun. Kay og simba ko ga kay tanan mga wala man ta. Wala naman kayo, kayo patay ka naman, protest, ang ibinlan ni mo, di na kayo magproblema, maglisod kayo, kaya naman magkatabang-tabang, pinagi sa insurance, mo na siya.
0: Kinoon na, Mag. Joel. So, kita, manikamot kita, kini nga mga panahon na ato, kini nga panikamotan karon nga, kung may mo makakoordinate kita.
1: Balik mo, ane, balik mo.
0: Sa local government, oh. Sa atong national government, aron makapangayo kita, huwag ka ng ayuda nini, or di ba ka, counterpart sa atong pagbayad sa insurance.
1: Mga gyud og work group insurance ani man kay dako, isa ta kay ta mga bisyon og kanang dako kay pugayo antes nga nalay matabang-tabang ikasog man kinaunsa ni takabalos panahon. Anyway, so sige, oh so gawas sa imong kanan eh, imong ikasulti sa imong mga miyembro kay atis na nakasundir lugar din na takato ba mga kanang puso lugar murag politika wala na to na kay driver man ta. Ang politiko, driver man ta. So nga to, isip na to, atong kagulingon. Unsao na to nga matabangan ta pagabot sa panahon niya nga nakinanglan ta.
0: Salamat sa kayo ganyan, Magnum Joel. Akong agad sa mga kaoban na itong mga taxi driver, mga taxi operators, nga mga individual operators, na kung may mo, magtinabangay ta o mag-ordinar kita sa tanan na itong mga kinanglan nun nga angay po aton o sa mga angay po nga ba mahibawaan sa atong liderato sa atong organisasyon. Para mahibawaan nato kung sa iyang angayan nga buhaton sa organisasyon ano matabangan ng matag individual. Una nga kining Hunyo pohon, first week of June ato nang i-organize i-plaster nato. Then atong sabot-sabutan kung unsay mga maayong pamaagi o unsa pod nga insurance system ang atong i-avail.
1: Mhm. Okay, so Mr. President sa kapitada Mr. Bernie Amaka. Salamat din President, maingot na mo.
0: Maingot sa tanan kaya tagpaminawa nimo Magnum Joel. Salamat.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum in action.
1: Si Mr. Bernie Amaka may gala presidente sa kapitada, nakalapad-lapad ning iyang grupo may gala sa mga taxi dinhi sa ato sa Dakbayan Sikwa, no? So, hinabil sa nato si Mr. Joel Gabata ang presidente sa UNIDA kay kining UNIDA driver gani lang gidalaan eh. Halos driver po nanang kuno sa una. Sa iya kuno sa siya pa presidente. Sa tunga grupo nanang kuno ning group insurance sila. O nalang ko na yung group insurance mga exo.
2: Magnum in action.
1: Pero nawala to pagkawala po niya. Ano mo na may gala itong gusto may bawaan.
2: Magnum in action.
1: O so oras alas 11:47.
3: Kini nga oras sa pagkanato ni board member Dexter Yasay.
1: So katong nga imong 500 nga imo lang gilimut-limutan. O niya simba ko na itabo ang wali mo damha. Ate sa tabangan ka sa 500 ni mo. So mo na yung nakanindot kung di lugar ka magunaw na nga sus ka kan makiana na maguban kun nga murag ah dili di ba so ba kung nalagay na na sa imong future nimo nga simba ko la ulo 1 year man ha, at least makatabang og dako sa imong pamilya na siya
4: tenor na di yak kay kaya mga driver ko balog ko kay nanguwang ko pag drive ana kana bel
1: nangahipo na kun atong nangapuwa sa tong ipon sa sige drive nangapuwa sa ipon sa sige drive.
4: Oo, oh, kaya kayo ng berpalitong, pero sa insurance, wala sila ng dahong, ng dam.
1: Masakto
4: na. Wala, kinangal sila pag-tudloan para pagpangandam sa ugma.
1: Sakto yun, kaya labunog mo inom, huwag ridhur niya, ay tumba-tumbang ridhur niya. Hubog pa niya ang kinitan, dagko kayo, tagpilang ridhur ka ron. Pagkatos ko na kapinang usa ka jumbo, unya insurance, gamay ra kayo, kanadlaw ka, suspila ka, libo imong mahurot, wala lang insurance one time. Ha?
4: Kung rin ang anlaw sa insurance din niya, niya ang jumbo, 140, napay-scatter-scatter sa mga driver.
1: Na, samo.
4: Wala lang na sila ng andam ba?
1: Mm-hmm. Pero sa inyo di, mo siguro din, no? Kung ang mga driver nga dili-interesado, so dili-pukson, pero kamo nga ag-interesado, mo ay magpadayon. At least ma-feel nila na kung magkinaon sa sila di, makita nila dayon nga muna kay kung imong tanan niya na iusaw 2, 3, 4, 5 ang mo supa kunya libo mo kapin nang anong paminawan taman ng napulo na kabukok ipadayon itong gusto Mr. President
4: maugin na siya dyan kay kami kanito amo mang yung gitudluan ng mga driver tagawag membro mi membro na mi sinsiti o libre mi seminar balawod sa piko balawod sa organisasyon katungod sa mga membro seminar.

0: May mga doon nagkikibalon, naundang na doon itong higil na tungkol sa pandemic na ba?
1: Ay, okay. O, dito na. Na-stop. Na,
0: hindi na ko pagka sa kaisang plano. Hindi na ko pagka itong nila. Dito na yun, nawagang ko gana. Wala na yun ko. Wala ko nagparin niya sa institusyo. Mm-hmm. Pero karoon ko pa nawag-tawag yapon sila. Pero ngayon na ako muliok na lang ko gamay kay ano kay pangitan. Hindi na kita kalutay. Pero sa kaganina, paninaw ko, gwapo itong programa sa
1: oh, kay sa inyong grupo sa inyo na Mr. President Joel Gabatan, sir, pila gid ang miyembro ninyo sa kining UNIDA, United Drivers Association?
0: Ang dinila sa tagian di produjak namin mga 500 siguro.
1: 500?
0: Oo, yan. Atay bukid nun gamay, atay...
1: tanan na lang, tanan na sa UNIDA, tanan. Tanan lang UNIDA, tanan.
0: Ah, maabot siguro may mga 700. Dinilang, region 10 lang.
1: So nagandagan na di ay kadagang mga organisasyon di malang kamo daghan man pero ati sa inyo mag-start so wapo kay nang adagan kung mag-start sa inyo no kay daghan maging driver lain-lain lang organisasyon sila na bilong ang uban.
0: Ah, oo, bala ang UNIDA bisa nanay mga membro ka ni Ennis Co-op pero nagpamembro kaya pong sila si UNIDA kasi ilang problema UNIDA na magdali makatabang sila mga problema magkaso-kaso diya dakot-dakot. UNIDA may dali nila madulan na magpatabang.
1: Mm-hmm.
0: Mga daganta, bisa co-op na sila, bisa kasa sila ng organisasyon, ang nagpamimbala po sila UNIDA.
1: Mm-hmm. Ah, okay. So anyway, so Mr. Joel Gabatan, sir, no, at salamat kaya na, lugar, nga to niya, kikwanta mo o kwanla, no, kining sa inyong stand, kalambutin, kay para sa kaugbaon mo ni o tabang, sa mga driver sa gamay nga kantidad labi na group insurance kung si bakong magkinaon sa artist na ay medyo matabang-tabang lugar nga ibayad sa insurance kung mariskrasa si bako ang driver outside sa iyang pagmaneho sa, di pa ka silang balay asa siya pag uli di ba so na ay magamit o matabang
0: tenor na siya ganyan.
1: Mm-hmm. Okay, so Mr. Joel Gabater, ito presidente sa UNIDA, United Drivers Association sa Region 10. Salamat kini mo, sir. May kontunin mo. Okay, thank you very much. Salamat din pagkala sa Mr. Joel Gabatan. No? So, nindot pagkala ni siya ka ato ng isgutan para sa mga driver kaya naghaman na minaw kalon. Hindi lang UNIDA na ikapitada o guban mga organisasyon na may mga atong grupo may gala sa kinibang atong kuan, mga kooperatiba. So, nindot kay may gala no? Kining programa kung ilan ang buhaton kay ang ato niya matabangan sa ato may gala saon katunggingon nga basig maghangyo sa city government basig na ilang counterpart pero dako-dako po ni Megala kay kung ang mga driver tanan mangayo po na ang usang mangayo tanan mangayo ay problema gaya po sa atong syudad ni kay dako-dako po ni Megala nga kantidad
2: Magnum
1: sa ato braguan din sa atong tulong Megala itong oras alas 12:08 na ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usaka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nagunang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nagunang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. cancer. Ang cancer sa suso, usa ka sakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap. Unethical challenges, diin na inapit ito sa mga personalities nga mo part is for, niinig po nga ito po nga kaning sports event nga magpalambo na sa kamarady sa ito pong mga kabanan sa prensa o ganin po din po sa pagdugang sa kahigalo. Ma, may nga unto no, live at magdum radio. Unsay kaning atong maingon po na nino karoon na sa kasamtangan nga nagpadayong mga kaliugan simultaneous no na ay kaning events na ito dito sa Nazareth tapos din he, no, sa Barangay 14.
9: Yes, mayong unto. And happy kay tanong kaganina pagbukas sa basketball friendship games. Ibo, daghan kayo sa nga tanan na participate nga katong mga participating teams na to, nanungagit sila tanan. And then, kanit, karon pa dayon pa ang, kuan karon, magnum radio ang nagdula karon paggawas na ko, no, dito sa Barangay Nazareth. And then, karon, atang i-proceed ka diri sa ato ang seminar.
8: So, kani siya ma'am, no? So far, sa ato pa rin po nga pag nga pahigay na init. Kitbo nga natay kining duga nga participants pa. Dili lang yun nagikan sa ato pa

0: din pong mga radio o ka-print media. Yes, na ay PIO o CIO. Silang duha nag-tigil ka ganina. Humanas actually ang ilang dula. So, ang itaog ka ganina is ang CIO. Na-desisyonan siya sila mga ma-appeal. Para sa ilaha. Yes. Dili exhibition game ang ilaha, kung dili appeal sila sa dula.
1: Yun. Regular game sila.
0: Na-decide na human na nakita o natuta na to na ang kining Press Freedom Week celebration is namugna kini gumikan sa usaka resolution and executive order no sa city and the provincial government. So appeal sila sa ato ang
2: delegasyon. Mm-hmm. Kaning permanente na nila lugar siya mamani. Yes, depende sa president. Pero sa ako karon nga administration, mo na uyunan ug masabutan sa kadaghanan. Okay. So, kani siyang dula, hangtod kinusa ni siya, ma'am, o ganong kanilang ganipod karon na, no, basketball lang ta. Actually, natay bowling sa Thursday. Dayon na...
1: Ano natay bowling?
2: Basketball, usara ni Kadlaw, tama na ni karon alas 5 sa hapon.
1: Ang
2: bowling dito sa Huibis pa.
1: Huibis, So magnumanji, iklaro dili tinuod no ka.
2: Magnumanji,
1: iwan ako ni bowling, niya karon na day bowling.
2: Ang gihatag ug nga schedule magno.
1: Katulad sa basketball siro nga schedule.
2: Kasi naputol lang punta to na basa pero wala ko na to nakita. Sige. Naagi bowling gyud sa
1: mama. Naagi gyud. Oh, kay mo na uyunan. Amin ako nawala na
2: day. Yes, Director Jojack, good afternoon dia. Na wala man ato giwala gyud ang bowling tournament.
1: O sa bali, murag sabdan ta, sa bali, liba limitado sa kining mga kwan, kining sa grupo?
2: At ang in-charge na nino si Director Amorman, so ang iyang ingon, ugma, 11, before 11, dapat na dito. Kaya dito siya mag, basta mag-start ng game, wanay apas.
1: Wanay apas. So 11 o'clock mag-start?
2: Yes, small time, 11.
1: 11 siya. Okay, so hantod nga mahuman siya, di ba?
2: Yes,
1: hindi kita wag kita ni magnumailin kay nabas nang ini nga oras ma priso man kita. Oh, di ba bisag sa kaon priso kaya punta. Na permit dito. Maning kay tinga ko man tinga paniud to magin ang atong nya atong programa. So at least ay buling sa Huibis para siya president sa Pisa 28. So, wala mo sa pag schedule niya.
2: Yes.
1: Okay, so importante no nga anay bowling para kato mga interesado, pasingot ra gud, diba? Ato friendship game ra magyapon ni. Ali at least karabang ang sige nimo lingkod-lingkod nga way singot, mogawas ang singot. Gwapo sa ni nasama ni nga napoy mga pasingot ginagmay. So unsa may mensahe nimo Mr. Madam President no kay ang atong Press Freedom Week, 1 week man ni siya. Katong yung kanagabi ipakal sa apa to? Kanagabi ipakal.
2: Walay pakal.
1: Walay pakal.
2: Akong mensahe sa tanan nga mga sakop sa prensa no.
1: Crisis si karon. Oh.
2: Yes, crisis karon pero nag-decide gyud ang board and officers ipadayon nato ning unom kaadlaw nga celebration sa Press Freedom Week.
1: So ang atong
2: atong dula karon friendship game sa basketball dula gyud ni banding hinaut ng banding magpadayon bisag natas gawas sa court. Sa court.
1: Okay.
2: Magka ng sumbagay no, mag-initay, mag-dublo.
1: Okay, friendship man. So sa ang last time, katong sa culmination na dayon, nito na magtipok tanan.
2: Yes, okay. Karong Sabado kohon.
1: Sabado. Diha pag-iapon sa kuhan, sa Phil Town?
2: Diha gihapon.
1: Diha gihapon. Okay, so importante, mahumakas.

0: Ngano mamili man kung pwede man both sa Westshire Academy Senior High School. Pwede ka makatrabaho while nag-skwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A Ipunan Highway CDO sa Westshire Academy. Kaya nimo!
1: Oras, alas 12:40.
2: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:40 na para sa mga balita sa atong Magnum. Bakong bayaning Magnum update. Among kasing-kasing, magkasalamat sa tanang bayaning Magnum partners o sponsors na naimong kabahin sa malampusong bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission karong tuiga. Diya sa Limkit ka Atrium. Kiniuman na mabot sa 821,000 kasisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors. Sa kinitibukan, mabot na sa 5,500,000 kasisi sa dugo ang nakulikta sukad sugdi ang maong bayaniyong programa ni atong Disyembre 11, tuig 2011, gikan sa 11,138 ka mga blood donors. Nunota nini, among pasalamat sa tipik sa mga partners o sponsors sama sa kamayan sa Manokan, Ripon sa Poto, Motica Auto Service, Magnum Express, Mercury Drug Store, Jugs Commercial, Mias and Ninin Lauren Lechon House, ang Graphic Gadget Store, Del Monte Protein Zinc, Pidnol Station, A&D Advertising Services, Cagayan Organization of Pastors and Auxiliares Concupa. Ogan may kailas itong Magnum National. Itabagan karong itambagan ni Presidential Communications Office kung PCO Undersecretary Claire Castro si Senator Amy Marcos nga dili usikan sa paghatag og fake news ang kagiyunan nga maka-privileged speech sa Senado. Mado pa ni Presidential Communications Office kung PCO Undersecretary Claire Castro nga walay kamaturan ang mga aligasyon sa senadora og mismo nga mga kauban ini nga senador ang mingong
4: 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Dila nalang subong imo
6: sugar.
4: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
10: Kira tong score ganito?
8: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
9: alat. Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw.
11: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Dinamit nagit sa akon nga mat DTX 500
13: mabibilis sa mga butika.
14: Usbon ako kanang ihi nang ihi dayon kanunayng uhawon basin sintomas nas problemas diabetes na atay DTX 500 og may TC. Ang DTX 500 na anay ampalaya na kuntabang nas pagpauso sa ato ang blood sugar. Kanang galagom ang tiildo kung galagom basin nabunog na pero kanang mga samad nga galagom siya basin may kalabutan nas diabetes gyapon na ay galagom-lagom gaitom ang tiil tungod ni siya sa pagkadaot sa mga ugat nato sa tuang tiil tungod sa komplikasyon na sa problema sa diabetes. Gahupong ang tiil ka na ha. Mantayin ninyo ng inyong tiil basin gahupong na gahinay ang circulation sa dugo. May kalabutan po na siya sa sakit ng diabetes. Ang ugat nato sa itong mga tiil gakulang ang circulation sa dugo o oxygen mo ng gahupong siya. Galagom siya gaitom na ay mga pantal-pantal. Posible nga kini may kalabutan sa diabetes. Gagrabi ang diabetes nato. Don't forget to take DTX 500. Ay galimot na ang DTX 500 na as mga butika sa inyong mga lugar.
7: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsap sa antioxidant. Recover ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
15: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
9: Parang pila na may mong sugar?
15: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
7: DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
14: Wow! Ay, galimot para matabangan ang ato ang diabetes pag DTX 500. Naas mga butika. Kauban ng Mighty C.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Galing kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
16: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
17: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.

0: Bogid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Ang Galimot, Osbonaco, DTX500, Mighty C. Available mga higala sa mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na mayang balita sa mayang panglawas ang toxin mudaot sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Kasi wanita na pag pupong tuhog, sakita, gini ba? Kapit na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligi ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gina itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
2: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong laban sa text scam.

0: It's 1:28 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: nato from 25 to 29. Ang pinakadako magdumdum invited mo dito sa Balubal Elementary School.
1: Balubal.
0: Natay regional kickoff, no? Ang host ana ang Cagayan de Oro. Region bali dito himuon ng mga regional officials dito sila aron ang atong launching, no? Ang atong himo sa atong Brigada Eskwela kickoff dito tanan ang puwerta June 2.
2: Ang pamahayag ni Mr. Romeo Aklo, Spokesperson, Assistant Chief, School Governance and Operations sa DepEd Cagayan de Oro. Samtang nagtuo ang political analyst nga si Clive Argilles nga posibleng may bagong kodita sa Senado sa bisan unsang oras. Matod sa political analyst nga nipis ang numero karon nga gihuptan sa mayorya.
3: Yun yung natutanghayan natin ngayon na dahil masyadong maliit yung nahawak na numbers ng majority, talagang at any time merong posibleng
4: break ni mo. We'll be back in a moment right after this station.
5: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: TJX 500.
6: Ako sa Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
7: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
6: Kasunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
11: Mighty C,
10: the mighty power of C. Mighty C. Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsugatay, TJX 500. Suno sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX

Itsaking mga orasan may gana. May basin nagka-problema na ng mga mic doon, friends, no? Di na, ano, di na siya ga-function ng tarong may gala, ha? So, atong oras, alas 2:42 na sa kapunon. It's a beautiful day, gapon, mga mic doon, friends. Today is a Tuesday may gala. May 26, 2026. Duwa ka 26 karon, mga mic doon, friends, ha? And Tuesday karon. Adlaw gyapon sa ting trabaho gyapon mga Mike Dun friends, di ba? So tuloy-tuloy gyapon mga Mike Dun friends. Okay, Tuesday pa man ting trabaho gyapon mga higala. Sa tanang mga naminaw karon sa nakarihang mga opisina, maing hapon sa yung tanan mga Mike Dun friends. Salamat sa yung pagtuto kanunay, ha? Mga nakarihang mga opisina din sa Cagayan de Oro, lakip na sa Misamis Oriental. Maying hapon sa yung tanan, mga Magdon friends. And lakip na sa mga higala nato. Nakaroon sila mga nakadayang mga sakinan. Naminaw gyapon sa Magdon Radio. Salamat kaayo, mga Magdon friends, sa inyong pagpaminaw niya. And lakip na sa tanan mga Pinoy. Naminaw pinagi sa itong website. www.magdon999.com. Salamat mga Magdon friends sa inyong pagtutok kanunay. And also sa mga Magdon friends atong syempre galantaw sa atong Magdon Live. O kanunay gapaminaw galantaw may gala sa atong Magdon Live. O i-like, i-follow, i-share ninyo para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban mga Magdon friends. Sana lang, di ba? Kay para updated mo may gala sa mga nag-unang mga balita, impormasyon o daghan pang uban kay daghan kay mga pangitabo karong panahon ng mga Magdon friends, no? Oo, murag kadaadlaw na ay mga pangitabo may gala. Murag na yun mo siyang telesarya sa tinuod nga kinabuhi may gala, di ba? Kay every now and then na ay mga pangitabo mga Magdon friends, no? Sa haon na lang, di ba? Lisura, oy, kada bitong ginaing lang, saon na lang ni. Di ba mga Magdon friends, ha? So, atang-atang lang kita kadunay may gala kung sa may mga pangitabo pa sa atong palibot, di ba? Kay kita ra may ano-ano may gala, no? Mamina lang kita kadunay sa Magdon Radio, okay? Muna siya mga Magdon friends, alas 2:45 na to oras may gala. At ang inasa mga itong mga nagunang mga segments o dagan pang uban. Sa atong programa may gala ang Magdon Music Jam. Ano lang siya mga Magdon friends, ha? O naputay talagsang pangutana nga pwede niyong tubagon mga Magdon friends, ha? Para updated mo. Kadamitang pwede mo makatubag may gala sa atong talagsang pangutana. Paminaw lang yun mo mga Magdon friends kay gusto ko happy ka!

Sa tinuod nga amigo ug amiga. Tinuod na o dili magdun friend? Ato ibalik ka, tinuod o dili magdun friend? Nga mas sakit mawad-an o best friend, amigo ug amiga. Kaysa sa gugma nga makita ra. Pwede daw makita mga magdun friends. Oh, kaysa daw sa tinood ng amigo amiga mga mag na mga igala. O na itong talagsang pautana ha. Ito'y balik ka, tinood o dili magdun friend nga mas sakit mawad-an o best friend kaysa sa uyab o jowa mga igala. Kay kung sa gugma, makita kita kapuli po man mga magdun friends kaysa sa tinood ng amigo amiga. Okay, mo na itong talagsang pautana mga igala. Sa mga gusto mo tubag mga migrant friends, ay inyong pag-abuhaton lamang, syempre mo tawag mo sa 0995-322-6237. Ato ibalik mga migrant friends ha, 0995-322-6237. Pwede ka mo text or mo tawag may gala. Ano yung buhaton mga migrant friends ha, para makatubag ka sa atong talagsaong pangutana. We'll break down Blue with Bess and Me.

0: Mike the Maroy, 99.9, your number one FM station in Cagayan. Di oras may gala alas 3:45 na. And syempre, kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa, mag-uban-uban ta mga Magdum friends. Hangtod sa alas 4 sa kapunon may gala. O kauban na nato mga Magdum friends, si Magdum Diana!
1: Hello, hello, hello! Mayong hapon mga Magnum friends. Kumusta, kumusta ang hapon? Utang okay gihapon mo, no? Wala ra ba mo gimingaw na ako kagahapon?
0: Basin, gipang mingaw sila sa imo, ha?
1: Okay, murag na ako na yung nangita. Lagi. Sige, nga naman gid na usahay na ata, usahay wala.
0: Sige, silag na yung mangita. Naningilam na sa utang.
1: Tuara, ako ditong giutangan na eh. Wala pa ko'y utang. Oy.
0: Ay, wala di, no?
1: Wala pa.
0: Lagi, no? Kay muna siya mga Magnum friends. Ang karoon na. Uy, atong talagsaong pangutanan dahil Magdum Diana, para kanimo Magdum Diana. Mas lisod daw pangitaon ang best friend kaysa sa uyab.
1: Ay, ba tinood na?
0: Tinood ba ng nana, Magdum Diana?
1: Tinood, uy. Pero murag sa ako ang sitwasyon, murag dugay man makapangitag boyfriend.
0: Pareha dahil gapon di ay?
1: No, madaghan man akong best friend. Pero sa tinood, anay lang. Isod yun makakitaw ka ng friend nga, tinood yun bitaw sa imo.
0: Oh,
1: dagan magod ng matawag ni mga friend, ah, close ka ayumi, pero sa atubangan na dahil siya okay sa imo, pero pagtalikod, ginalibak na ka.
0: Mao lagi.
1: Yan na bitaw, sa panahon nga, ni uswag pa ka, successful ka, dagan ni mo na-achieve, naapa na nga mga friends, pero sa panahon nga down na kay ka, na fail ka, wala na sila. Nga nabito na yung mga friend nga nga na. So, siguro mas prefer ginako nga kanang friend. Lisod kayo, mangita o tinuod nga friend, true friend.
0: Mato nila, masakit daw nga mawad anong best friend kinsa sa amigong amiga. Mas kaysa mga kanang mawad anong uyab, Magdumdayan na. Nana, di ba?
1: Oo, siyempre, napilagod mo ka years nag-uban, di ba? Nag-share na mo tanan sa inyong mga secrets, kabalo na mo sa inyong mga favorites, close na sa family, tapos mawala lang. Marag, masakit gid siya kaysa
0: correct,
1: sa uyab.
0: Maing pagpaminaw kay Jonex, diyan sa may bugo, medyo ano daw, dag-om na daw Magdumdayan na, baga daw.
1: Ayay, may ganyan nakadala kong payong.
0: Ay na lang.
1: Magsipon-sipon na sa Danny, maglabad na po ng ulo.
0: Ay na lang, nakadala kag payong, at least di kay ka masakitan.
1: Medyo natagam na manggod.
0: Lagi pasakitan na kaniya.
1: La, kinsa ba na?
0: Ang saan, Malina?
1: Kinsa ba'y nakapasakit na to?
0: Ang

0: panahon.
1: Ang panahon.
0: Oh, no. Nanay bitaw.
1: Lagi kinaka-absent good.
0: Oh, nayayay di ay.
1: Nayayay.
0: Mo di ay. Maayong hapon, Magdum Gilbert. Akong tubag, ana. Lisod pa yung taon ng best friend. Lisod pa yung taon ng best friend, Magdum Gilbert. Kaysa sa uyab. Ang uyab, dali rin na makita. Bisan kinsa, pwede rin mauyab. Pero ang best friend, lisod pa yung taon.
1: Diba?
0: Base ni yung best friend, may mo pa ni mong uyab.
1: O, kana na lang.
0: No, pwede rin gapon.
1: From friends to lover.
0: Diba, na inana magdumdayan na.
1: I-ruin na ang friendship. Aron okay. Mag-uyab na.
0: Oh, lagi. Muna siya may gala. Lisod na pang itaon ang best friend. Kaysa sa hinigugma. Mogi na. Lisod yun may gala. No? Napadari maayang hapon, Magdum Gilbert. Akong tubag, tinood na nga mas lisod pang itaon ang amigug-amiga. Kayang uyab, bisan asa makita man ta, basta kita'y mag-una-una.
1: Oh. Oh?
0: tinood.
1: Mag-una-una, Jod. Oh. Dili maghulat sa himala.
0: Kailangan po mag-move ka. First move ng buhato niyo para makauyab ka.
1: Mauman.
0: Naram na may gala. Napadarimayang hapon, Magdum Gilbert, Magdum Diana, nakatune in me karon sa inyong programa. Salamat sa inyong mga musika, malingaw, migpaminaw. Oy. Salamat sa iyo nga sa nalingaw siya, Magdum Diana.
1: Maayo ka nalingaw ka.
0: Lagi. Napadari maing hapon, Magdum Gilbert. Ang tubang tinuod gyud nga mas lisod pang itaon ang Jumega. Oy, Jumega gina.
1: Jumega.
0: Okay, isa sa uyab. Mm-hmm. Lagi. Salamat kaayo sa tubag, Magdum friend. Hi kay Isabel, kay Lalay o kay Tonex. Diya sa may Makabalan. Naminaw ko rin sa Magdum Radio. Salamat kayo ha, mga Magdum friends nato diya. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ikaw, Magdum Diana, naki-shout out diya.
1: Ay, na-i-message atong Magnum from Annie, oh.
0: Magnum
1: from na itong si Derama. Lisod pang itawan ang tunay nga Amiga, Magnum Gilbert, kay kasagaran karon mga plastik. Mula na ira. Kung malabuan gani nga mga plastik magselos, mukalit lang o kontra. I-block dayon ta. Mula gina, no? So, sa manilisod kay pangitaon ang kuan. Maglibog ta nga nung giblock ta niya. May feel the age of inferiority. Gusto dyan. Nasuko na sad ka din yung Magnum friend.
0: Kisayang ano? Unsa may yung tubag?
1: Nasuko siya. Yeah, lisod ko nung pangitaon ang tinuod nga friend. Para kang dirama. Kinako na yung mga friend daghan nga. Mga plastic ko, no?
0: Pero lisod bang itaon ng friends? Ang best friend. Pero na yung plastic daw, ano?
1: Oo, na yung plastic.
0: Makajumega
1: gyapon ka, pero na yung mga plastic. Modi na di ay, no?
0: Ano ka, plastic ang tawag ng tao nga dili tinuod, no?
1: Mo lagi, ano ka na?
0: Pwede nga foam na lang, foam. Ano?
1: Siguro plastic kay kuan ka ng mabend-bend. Depende sa iyang mood. Karon amigo mo, pagkasunod na gilibak na ka. Ayan, ano?
0: May gamito nato ng na yung mga best friend instead nga plastic at yung imong karton.
1: Oh, kana organic.
0: mga dahon.
1: Mga dahon organic.
0: May nana, bitaw.
1: Hay nako. I shout out the eye sa ato ang Magnum friend nga si Dave Hart na minaw karon uban sa iyang papa pod. Okay, o kang Jonex.
0: Imong papa?
1: Dili.
0: Puhon?
1: O kang Jonex Hamero, shout out. Kasamok ba?
0: Asa man? Imong papa puhon.
1: Si Papa Puhon, oy.
0: Aon sa day. Naminaw sila karon. Oy, maing hapon, Magdum Gilbert. Shout out na lang ko, be. Nag-minaw me. Oy, salamat ka, Magdum friend. Nagpaminaw mo diya.
1: Og shout out po day kang Nervin Sinahon. Nga na sila'y barbershop. Ang name silang barbershop kay G&N Barbershop at Bang Daw sa Champs. Okay, shout out ni mo di ha.
0: Dala promotion ha.
1: Dala promotion.
0: Libre alot na media ng Magdum Diana ha.
1: Bantay bitaw.
0: Kaya among gipromote.
1: Gani.
0: At bang sa champs, good ha. Sige, salamat kayo ha. Depende Magdum Gilbert, naman po yung mga amiga nga dili tinuod. Mga cheater pag yun. Una yun ay mong uyab.
1: Ito ara, muna lagi na.
0: Muna na. Lisod kayo may gala, di ba? Na yung mga amigo ni mo, labtan pa yung uyab.
1: Kung unsa na asa imo, gusto po na asa ila. Mga inggitera.
0: At maayo na lang siguro nga di ni mo ipaila-ila yung amigo sa imong uyab.
1: Ano lugar?
0: para wa siya kaila kung kisay mo uyab.
1: O, pwede naman makita ni mo kung tinuod bagid siya sa imo nga pagka-friend. Diba? Ay. Eh, kung tinuod nga friend, dili man na siya mangilog o uyab. Oy.
0: Murag lisod ang mga napangitaon ng nana. Karon, magdamdaya na.
1: Amo ba? And say, I'm so lucky to have my best kanang friends.
0: Unay-unay na bitaw.
1: Oh.
0: Kay ano man, kanang... di naman na uso na kanang dapat amigo, amigo good. Respeto, ana, bitaw. Mausahin kayo, mawala naman na.
1: Siguro, diba? Mangita, pangitaon lang gini mo na. Bisag isa lang kabuok na, magid na.
0: Maing hapon, Magdum Gilbert and Magdum Diana, Cathy ni sa Tablon.
1: Hello, okay. Cathy.
0: Hi, Cathy. Kumusta man, meaning?
1: Meow, meow.
0: si Cathy, salamat sa pagpaminaw. Sa ato mga igala sa may Tablon na, maing hapon sa yung tanan. Matsalam sa pagpaminaw. Okay, napadarihay kay Lito sa may bulwa na minaw mi Magdum Gilbert. Oy, salamat ha sa tanang mga silingan ni Magdum Diana.
1: Sa mga silingan niya, sa iyo pa kay sa buntag, radio na.
0: Kapaminaw na gilkanunay
1: sa Magdum. Matarantata kay, oy, nagtingog naman si Sir John.
0: Alagi, anagin na. Napadere, maayong hapon sa inyong duwa. Naminaw mi akong tubag. Lisod, good pangitaon ang uyab kaysa sa best friend. Uy, balik talaga.
1: Ah, uyab di ay.
0: Mauman?
1: Kaya kupon po kita uyab?
0: Alagi, lisod daw pangitaon ang uyab.
1: Lisod pangita. Or tamili lang jud ka, Magnum friend.
0: naras duwa. Tamili or di ka balong mong uyab.
1: Kana.
0: Di ganan mag-uyab. Ano ito? Di ganan mag-uyab-uyab. Ang iyana, asa siya malipay dito, right down siya.
1: Nalipay na sa career.
0: Oh, ano na siya mga Magdum friends. And, uy, maayong pagpaminaw sa kay Benedict. Naminaw daw karon Magdum Diana.
1: Hello ni mo diha, Benedict.
0: Salamat kaya sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Alas 3:55 na Magdum Diana. Murag, ano na ha? Happy naman tayo alas 4. Mag-goodbye na ta. Sa ato nga programa ang Magdum Music Jam, Martes karon may gala og ugma Wednesday na paspas king adlaw mga Magdum friends kay sunod semana bulan na sa June.
1: Karon na ang last nga week.
0: Oo, mag goodbye na tas bulan sa June sa may gala. Og ato na i-welcome ang bagong tuig.
1: Si bagong tuig. Back to school na naman.
0: Back to school na diha.
1: Sa uban diha, back to school na. So balik na pud mo diha og tuon, labad-labad sa inyong ulo, atubang sa inyong mga teachers. And syempre makita-kit sa inyong mga classmate. Minga biya gyapon pud kung ulay klase, di ba? Medyo boring sa balay, labi na kung dili bitaw kalaagan, ya inyong mga silingan pud wala na pud kayo kay mga friend nga mga silingan. So I think ang ubang mga estudyante karon excited para sa June.
0: Nag-excited na sila pero ang uban ipaganan mo ano lagi mo eskwela kay
1: waybound.
0: Nakulangan sa bakasyon.
1: Nakulangan.
0: Nakulangan sila kay ang ilang gustong dapat daw 5 months ang ano. Ang bakasyon.
1: Labi-labi sa 5 months, ha?
0: Okay, para daw taas-taas sa ilang pahuway.
1: Oo, na di na mo makahinumdum sa inyohang kuan, inyohang mga natunan.
0: Mauna siya may gala. Pila na lang, actually, June 8, may gandang klase magsugod Magdum Diana.
1: June 8, napay, Monday.
0: Napay 1 week nila nga magpahuway. Kay sunod si Mana, wala pa'y klase, ba't na na yung mga brigada eskwela na?
1: Oo, manglimpyo na. Maghinahinay na.
2: For developmental news, narangahipos nila ni Magnum Hunter 13, kung Magnum Hunter 19, mention ka magtulan, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, o mga balita pa dahil po ni Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez. Sa itong mga kaisudan karun, dinado ko na sa may barangay Bugo ng atong syudad. Doon na mga pagtaligsik nga na experience dinhi sa tuang lugar. So, di na sa inyo ha, kumusta ba po? Unsay update di na sa inyo ha? Naba po yung mga pag-ulan na nga inyo ha pong na-experience kung na mga higala no, monitor mo din sa Magdum Radio. Kaya yun niya, ato man pong siren po nung gikan sa buhatan sa pag-asa, sitwasyon sa tuang palibot. Kaya base niya po, gadunay mga kinahanglan po ninyo ng pangandaman ng mga kusog na pagbundak sa ulan. Oras, alas 4. Dosi na haog sa itong duha ka oras nga programa mga higala. Unang sa natong paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Dinita mga higala sa itong mga uluhan sa balitang lokal. Dinita kay giingon na grupo nga misubak sa Mandresa Commercial Development na maokini nga COPTAC, no, kaning concerned nga mga alumni sa Xavier University ang mihimo na sa pag-atubang kagriha sa DENR Region 10. Samtang

nga campus sa Xavier University Ateneo di Cagayan o nga developer nga Cebu Landmaster Incorporated susama mi atubang usaba kaganiha sa DNR alang sa gipahigayon nga preliminary conference. So sa gaganiha mga higalan og gituki gihapon pod ang kaning luna din sa Maiman Rasa nga giingog nga nakalapas sa ang aksi og CLI sa government concession nitong 1958 diin na ubos sa section 70 sa Public Land Act gibutang nito mga higala nga nailimitasyon ang paggamit sa maupong nga tunghaan nga para lamang sa edukasyon o dili pwede nga gamitan sa komersyal nga katuyuan. So, sayra na ito mga higala nga, gimo naman na din ang township, may nundan nga migawas usab kini nga mga pamahayag. Samtang nga dugang na tuuluhan sa tuang nga balita nga lokal, mga empleyado sa San Jose Steel Corporation nagpadayag o gilahapo din pong pasalamat nga to sa kumpanya tungod kay nakarawata sila og mga pasalig nga sila makaangkon gihapon sila mga benepisyo nga gipangahulatan. Oras sa alas 4:14 na sa tungdugang uluhan sa balita nga lokal, 40 ka mga tao ang na rescue sa tumong personahe gikan na sa PNP o CSWDORPC sila nga gilusad nga peace and order drive din sa tuang syudad. So daghan nga pun mga igala no ang mga naglataga nga mga tao karong walay mga pinoyanan nga nadira sa kadalanan nga mihimo pun mga higala sa ilaha pun din pong pagpanlimos ang uban pun no din ha nagyagapuyo sa kaning kadalanan nato nag mga mayuntag dira sa Divisoria dinhi pun no sa mga areas nga duol po sa itong kamerkaduhan o din sa itong mga malls. Makita yun na nato na yung mga gapang limos na din sa ito po nga kadalanan. So na yung ubay-ubay mga individual ang na-rescue sa ito po nga kapulisan o sa CSWD ORPC. Dugang pa natong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal. Din sa rin mga higala kaya ubay-ubay na po ka mga atleta gikan din sa Northern na Mindanao ang nakadawat og pasidungog human nagmamalampuson sa ilahapon din pong pagsalmot sa baguhay lamang mga higala o nagpadayo nga palaro. So nanay mga nakadawat og kaning taga 100,000 pesos dong mga magtutungha. Hayahay kayo, labi na nadto po din pong tuang mga magtutungha mga higala nga sila mihimo po do sa pagsakmit og gold medal. So nanay uban nung nagadawat na po din po sa ilahang mga dugang pasidungog og reward sila mga tagsa-tagsa ka mga LGU. So congratulations diha kaninyo sa itong mga kaisuna no, nga atuwa po mga kabatanunan mga magtutunga din sa Northern Mindanao nga naghimo gayon sa pagpaningkamot nga maghatag og dungog din sa tuwa sa rehiyon. Sama na lamang no anini Gold for Region 10 nga naangkon ni Peter John Nadera sa athletics sa 110 hurdles nga gikan sa kaning SDO Bukidnon. Dayon na silver po sa SDO Lanao del Norte si Baby Grill Alforo sa athletics gihapon. Dayon na gold medalist po din sa Mimesames Occidental sa athletics sa 110 hurdles si Charles James sa Villapanya. Napo din po mga higala ay mga naangkon pa ng mga medals gihapon po ang atua po nga rehiyon. Gani, ganihan no, sa atua nga nasairan sa dinita sa palarong pambansa 2026 sa Region 10 na Chess and Candari Girls sa result. So nagmanaugon gihapon pod ang tuwa pong kuan ang Team Mas Ascenso Nurmain na Star. So pasalamat ano kay daghan pod gihapon ang atong mga atleta nga naningkamot gyud intawon nga makaangkon og kaning pasidungog. O gagani man hisgot-hisgot with kaning Norman na star sa mga higala ang region na tan na nagid po ubay-ubay no nga mga gold so kaning bronze ug silver medals nga naangkon. So pasalamat pud ta sa ila kay lagi no ang kaniadtong mga atleta mga higala di ra pud nino nga kausa lang gyud sila nagapractice ya lusong na din pud didto sa kaning palarong pambansa dili taas-taas nga panahon pud no nga mahimo sila sa ilaha pumapagpaningkamot like kani sila for example kaning sa
team events like tennis elementary girls. Nakadaog na ba po no ang atuang kaning gipadala ang Norman Stars sa winner sila batok sa Cabraa nga Greenhawks sa Region 2. Dayon sa futsal po dayon no nag draw. So di po dalalim no nga makaangkod kag draw nga result. Nakumiingon po din ta sa basketball secondary gani sa kaning 3x3. Nakadaog gid hapon ang kaning region na 10 batok sa kaning Severa region na 2. So daghan gid mga higala na ang kaning naangkon nga kadaugan sa tuwa pa din po nga mga magtutungha og dapat tingid pud nga i-comment pud sila no mahatag ang pasidunggan. So muna naiubay ang mga naiuban nga mga LGU nga gatanya gid pud sila og cash incentives para sa lang mga atleta like kaning for example kang Charles James de la Villapeña sa secondary og si Peter Jans Nadera sa elementary nga nakadawat sila no og 100,000 cash incentives sa ilha pong kamot og kini sila tungod lagi kay nag pasidungog no naghatag pasidungog sa ilaha po din pong lugar like sa Misamis Occidental man sila gikan so ang ilaha po din ditong LGU nagatunol no og dugang nga awards ngadto sa ilaha pong gibong pagpaningkamot so daghan mga higala ng mga kaning gihimo po no nga mga preliminary nga portions na nahisgutan nga pambansa palarong pambansa so for example may gala kaning sa secondary boys nga tennis, softball nga elementary girls di nagdaog yapon pod ang atong mga representante sa Northern Mindanao gani man napoy kaga katupong oo napoy lain pod nga nakadawat yapon og 100,000 pesos so gahatag mangud si attorney Henry Waminal og yapon din pong ganti no nga salapi ngadto sa mga nakaangkod yun pod og mga gold medal so di ba pod lalim no nga makakuha og gold medal. Muna nga na yung mga ipanghatag yun ng mga gold, kaning cash incentives sa mga gold medalist. Kaya lisod biya po kaayo po makaangkon po di ini. Samtang sa itong duga ng mga higala nga uluhan sa tuang balitang lokal, din sa dayanta kay Carlo Paala, duha ka mga gold medals ang naangkon. Kini no, sa pahigayon nga Clark Visera Gold kuna siya nanong giilang nga Clark Visera Gold Medalist sa 2026 Edo Hoven Box Cup sa men's 50 kilogram. Dayon na yani siya mga higala ngay hapong mga naangkon po nga duha ka mga gold medal na miani po nung mga pasidungog karon like for example din ikang City Maryland o Clark so, nga mihatag o kaning pasidungog sa iha po din po nga nakuha nga kadaugan sa Eindhoven Box Cup dito sa the Netherlands. Susama po si Kanhi no kanhi Mayor Orlando Clark so, naghatag yapon po nung pag-ila sa iha po din po nga kalampusan sa pag-angkon lagi niya sa gold medal sa World Box Cup Eindhoven magipahigayan sa Netherlands. So ang team sa Cagayan de Oro nagahimo

0: tag sa mga tungaan gibutyag sa Police Regional Office nga mukabat sa 1430 ka mapres na inihining ipakailap sa tibong ariyon ng ilang kuban sa mga police, sa mga partner agencies, sa mga force sa multipliers. Magbutang usabang mga police assistance de- kung napads o mobile patrol o foot patrol sa mga eskwilano na kung kadalanan na ron mapaligon pa ang seguridad sa komunidad. Galing ibutyag ni Police Brigadier General Christopher Abrano, Regional Director sa Proden, nga andam na ang kapulisan alang sa subling pagbukas sa klase panini, nga pinagi sa patrolyan ng higalang police magpunayan ng Proden silang pagparingkamo sa ron masiguro ang kaluwasan ng seguridad sa mga estudyante, mga magtutudlo o ginikanan alang sa marinawan ng organisado nga balik eskwela 2026. Gidugang pani, Police Brigadier General Abrano, nga giyawag niya ang publiko nga magpabiling alerto at i-report ngayon sa pinakadulong istasyon sa police ng mga otoridad ang bisan unsa nga kadulaan nga mga kaliukan. Balita igikan sa Police Regional Office 10. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
2: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:45. Dinita mahigala sa balita ni Magnum Hunter 19 kay komitiba sa kaning utility mihimo na sa paghisgot na inilagay pong problema sa itong mga residente din. Hinga nagkamahal daw kuno ang bayro nun sa kuryente. Sa Sipalco ni mga higala no, sa Sipalco. Dili sa Moresco. Kanara ba po'y portion din sa tuwa sa Dakbayan nga ang tuwa pa din pong supplier mo ang Moresco. Pero din sa taas sa tuwa pa din pong kaning sa Sipalco. Kasi Sipalco man po no, ang majority good po din sa tuwa sa Cagayan de Oro o sa pipila kabahin sa tuwa pa din pong probinsya. Oras alas 4:46 na sa hapon o gatang tayo mga higala ang mga ato pa din pong hatagag pagtagad po ng mga Magnum Operation na Tabang. Kaya labi na ni ini pong panginahanglan nun po mga higala nila ni Sir Jacob Sipina Sali o ni Sir Danny Penwala. Kaniyan higit sila din sa ato CBN sa Magnum Radio alang sa pagpamasin nga basin pwede sila nung matabangan po sa inyo pong mga manggiluluyong kasing-kasing.
2: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:46 na sa hapon. Sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, sa inyuhang mga reklamo mahigala ng kabahin lagi ini pong buhatan sa Sipalco, matubag karong totood kasi Magnum 119 mentro kabagtulan, iyahaman po ninyo gitutukan po no ang maunga isyo tungod kay naghanagid po no ang mga nagpanawagan. Ano daw kunong inani ang ilahang plitiha, ang ilahang kaninga bayro noon sa Sipalco. So ang uban, gusto yun mahatag, gusto yun no, maka kaninga batunog katinawan sa nahisgitan lagi po ng sitwasyon po sa ilahang mga electric bills. So at least mga higala karon po no madungan
3: nga naagyoy uban no nga nagreklamo sila kay inon ta they claim nga gamay ang ilang consumption pero ni increase ang ilang bills. Now kung gusto lang nako may pabalupod sa tanan nga normally sa atong consumption pattern sa Sipalco kada summer months o Christmas naagid na increases normally, no? Tungod kay kung summer months, syempre init kaayo, mas grabe ang gamit nila sa ilang electric fans, aircons, and then ang mga bata na aras sa balay, so magsige gamit sa computer, magluto-luto. So in
4: our time check is brought to you by Birch Tree Fortified Dreamer. Parang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.

0: mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kat sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Magnum Wanted Job

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga magabutika.
1: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Blood Letting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2000.
5: Miss Oriental, pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal,

0: Gapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: This song is brought to you by Birthday 45 Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana, ang mapalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.

Paminaw kanino tanan mga kaigsunan, mga binatintig paminaw sa Santa Kabarangay ning atong sunod sa kagyan dioro sa mga kaigsunan at tudya nga nakatsunin karon sa atong programa. Good evening, good evening, good evening, good evening. Rog sa atong mga tig paminaw diya karon sa ilang mga social media. Oh, sa atong mga Magnum friends nga namin karon sa atong Magnum Live FB page, sa atong www.magnum999.com o sa ito ang ban pa nato ng mga social media, TikTok account. And sa mga Magnum friends na ito diyan nga naminaw, pinag-isab sa ito ang mga radio sets sa ilang mga taksa-taksa ka mga panimalay. O sa ilang kining mga cellphone. O, napayon ng mga cellphone karon no? Ng mga high-tech na sab kayo. O mayong pagpaminaw sa satanan diyan, pinag-isin nyo ang mga cellphones din ha. O sa tuang mga Magnum friends nga nakatune in karon sa tuang programa Magnum Hit sikat kauban gyapon syempre ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon na homo sabihin Magnum Mencho kabaktulan liminho ng Cagayan de Oro makuban-uban kaninyo mga Magnum friends sa tuang programa karon na gabi una. Okay, standby lang sa dayon para sa tuang tagna-tagna question. Unsa ni atuang pangutana o kinsa ba kay makatubag sa tuang pangutana? Kinsa pod kahay makakorek? Tubag gani, correct nga gani. Oh. O kinsa pod ang kining paspas makatubag? Ayan. So, doon na kay 100 pesos nga load. Pero kung dili ka makatubag, walay problema gihapon mga kiksunan. Okay? Oh, so, walay problema basta kay

0: karate. Oh, so ang kana mga idara man gud na usahin makuanta sa kana bitang mindset na to, ah, senior citizen na, di na ni kalakaw, ano yun. Dili. Nara sa mindset na sa tao. Kung boto nao ni mo, kung maayo ni mo pagdala sa imuhang lawas, or sada lugar ni mo imuhang pag-atiman sa imuhang lawas, disiplina, disiplinado, mga pagkaon, dili basta-basta nga pagkaon, dili bisag uno sa imuhang kaon-kaon, pili-pili na po ka sa imuhang gina-take o gina-intake, niya, maipog kay ka mo kansab sa imuhang una-una, wala sa stress, usahay ang stress, mawag makaluya yun. Wala imong stress. So muna nga, kwan yun. Panawarugod ng mga senador na to, actually, mga abtik pa kayo na. Mga abtik pa kayo na, bisag mga senior na. Panawar, si, kwan o, si Tito Sen. Abtik pa kayo na. Si Marculita. Si Cayetano. Sila ni Lito Lapid. Lito Lapid na ba? Ni-confess na ba? Ni-confess na siya. Nga di na siya kuan. Nagsalita na hanggang sa ano? Nagsalita si Tito, si Lito Lapid. So si di ba? Amazing pa kayo? Kana noong mga 80, kana noon, mingon tagloo, nana. 80. Kay nyoloy naman po ng 80. Actually, makadagan pa na, pero di na makadagan pila ka oras. Di na gain na makahimo pag kusog-kusog na dagan. So, di na kayo na kwan good. Medyo ano good, kanang giloy good. Pero, og katong mga saisinta, mga kiksunan, okay pa na.
1: Inyong tubagon.
0: Mindset lang sa tao, mga kiksunan, ang nagdiferensya. Kita man, palangga man po nato ni mga senior. Pag sa isinta gani, palangga o naman po sa dato na. O, di ba? Ato man po ng taga-kwansan. Pero ayaw kumpiyansa sa hanga, di na daw na makahimo pa sa mga exercise. Makahimo pa na eh. Naka-ano pa na siya. Okay? So, natalawag si Kwan Karno. Si, kini si, ano, si sani Sylvester Stallone. Si Sylvester Stallone nag-exercise pagyahapon, si Tinta na. O, si Tinta na ba siya? Mga ingana, mga kuan biya matso gyapon kayo. Apil sab si kuan si Arnold Schwarzenegger. Pero si Arnold Schwarzenegger talagsa na lang siya ga gym. Dako nang tiyan niya. Macho kayo kay gamay man pagkatiman sa ilahang mga panlawas. Okay? So, natataon sa dugang pang pagtubag sa tong pangutana, ang atong pangutana, balikon ta mga kiksunan, ang sakyanan o sakayan gikaon sa tundaan, unsay tubag ni anak para sa itong tagna-tagna question pagbalik nato natataon, uban si Magdumenso kabaktulan na ito oras alas 7:27.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells og sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one but two heavyweight meal choices.

0: friends, ato diyang nakatunin karon sa tuang programa. Good evening. Og sa mga kaigsunansan na to diyang na sa ilang mga panimalay, halasigip pa rin ta sa tuang pagtubag sa pangutana unsa baka ni mga kaigsunan tubag, ani be?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Alam sige mga kaigsunan, nato ang balikan natong pangutana. Ang sakayan gikaon sa tundaan. Unsa daw na? Ang sakayan gikaon sa tundaan. Sige, dabitanaw na to, be. Mga MacLeod friends nato diyan nga naka-tune in karon baka paminaw. Tawag lamang 0917-716-1899. 0908-8206211. Para sa tuwang nga pangutana mga kaigsunan, ginsa makatubag ni ini, ang atong hint mga higala, yes, syempre mga manana. Mga mananap ni siya, bye!
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Aha! On sa mandaw, be? Ano to mga magroon friends? Unsa ba kay kwandiya, be? Tanaw na to, be. Mga mananap! Ang inyong tubagon na lang unsa ninyong klase nga mananap. Sige, larga bula mga kaigsunan para sa tuwang tag na question, kinsa makatag na may gala 100 pesos nga load. Sige, tawag. Kung makatag na, okay kayo. Kung dili, okay rin yapon. Sa ba daw nabi? O na to ning mga magnum friends be. Sige nabi. Anon na to ni be. Tawag lang be 0917-716-1899 0908-806-211 para sa tuwang mga hotline number. Okay. Sige. Larga bula mga kiksunanon sa bakit tubag sa itong pangutan na kinsa bakit makatubag. Hello si Bibi. May gabi, Bibi. Kumusta man? Nagkaon na kabi?
2: Umana.
0: Umana di ay. May na lang. Busog pa. Sana all. Sige, B. Unsa man imong tubag, B?
2: Uwan ka na. Baog.
0: Ha?
2: Turtle.
0: Mora?
2: Oo.
0: Sige. Imong tubag nga turtle is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili, turtle. Naka shout out, ma'am?
2: Shout out.
0: Sige.
2: Shout out sa tanan mga listeners sa Magnum.
0: Mm-mm.
2: Ora.
0: Sige, salamat kay Ma'am Bibi. May gabi dia. Okay.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Unsay tubag sa tong pangutara ang sakayan gikaon sa tundaan. Mananap karon kay mananap man eh. Unsa ni nga mga mananap naay ang hint na to ani duhani kaklase sa mananap. Sige, unsa ni mga kiksunan, duha ka klase sa mananap. Tawag mga igala.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Norman, may gabi Norman.
4: Oy, may gabi. Magnum intro.
0: Oh, may gabi diha. Taga-asa man ni si Norman.
4: Taga na ako sa Buntong.
0: Buntong, kamamanan.
4: Yes. No,
0: so may tubag ni Norman, taga Buntong.
4: Try lang ha.
0: Mm-mm.
4: Kuan, kanyang manok. Nagkaon sa iyang bahog.
0: Manok? Nga nagkaon og?
4: Bahog sa iyang.
0: Bahog? Okay. So, tanaw na to. Final answer, manok o bahog?
4: Final answer.
0: Ang imong tubag nga manok nga nagkaon og bahog is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili, manok.
4: Pwede maka-shoutout lang.
0: Sige, shoutout lang.
4: Shoutout diha sa akong pamilya, Olano family sa Rosewood, sa akong Igtoon, sa Tibasak, og sa Bellevue, og sa tanan mga amigo na ako. Shoutout diha sa tanan.
0: Sige, salamat kay Norman. May gabi
1: Kunto na mo'y huna-huna.
0: Unsay to ba?
1: Tagna, tagna.
0: Ang sakayan gikaon sa tundaan. Unsa daw be ang tubag nini na mananap ani? Duha ka klase sa mananap ni. Duha ni ka klase sa mananap. Ang pangutana unsa ni? Sige dabe tanan na to be. Ah. Na to mga Macron friends. Unsa man di ay? Kung duha ka mananap ni, siyempre, makita na to nga mag-away, magka-away ni. Diba? O, mga ano ba? Mga, oh, mga ano? Mga syokot. Syokot ako. Anyway, sa to nga panag-uban. Da, sa to nga na hotline number may gala, 0917-716-1899 o 0908-820-6211. Okay? Si Biki, Biki, may gabi, Biki.
5: May gabi.
0: May gabi diha, Biki. Kumusta man imong kinabuhi?
5: Hello.
0: Hello. Kumusta imong kinabuhi diha ron?
5: Ano,
0: nagdadalig kaon. Nagdadalig kaon? Oo. Agoy. Ano sa mong sudan?
5: Ay, tinirito lang
0: ang
5: isda.
0: Sana all kayo. Tinirito isda. Muna yung mga sudan sa dato.
5: Dato. Dato puti. Kami
0: dato. Dato puti ah. Anyway, ang sitobag ni Biki?
5: Wala ko. Kabaw.
0: Duha man ni ka mananap. Kabaw og?
5: Kabaw og. Kabayo.
0: Kabaw, kabayo. Nag-away. Final answer?
5: Final.
0: Sige, imong tubag na kabaw o kabayo is...
3: Mali ka niya. Kanyang kapatid.
0: Sorry, dili kabaw kabayo. Nice shout out. Go ahead.
5: Wala na.
0: Okay, sige. Wala. Salamat kayo, ha. Salamat sige, kayo, mami. Diha. Salamat. Umay gabi,
5: salamat.
0: Diha. Bye-bye. Sige, kibasig na tukan ka.
1: Yung tubagon. Tagna.
0: Sige, salamat kayo.
1: Tagna.
0: Tumbalik taon niya tataon, bigala para sa tuwang dugang tagna. O sa tuwang knowledge is power, mga higala. Sa tuwang pagbalik at oras alas 7:56.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8 in punto sa kagabion. May gala niyang balita karong orasa. Gibotyag ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendejo nga mabayaran ang mga PUV. Positibo si LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendejo nga mabayaran ang mga PUV operator o driver kalabot na sa service contracting program sa ahensya. Mato ni Bendejo nga dunay paggalangan tungod kay wala pa maduso sa nisgutang mga operator ang kompleto nga dokumento sama na lamang sa trip record ug uban pa.
4: Ito ako, positibo ko ano yung mga tag, again ha, kaya mga delay ano, payment sa itong operator, wala na submit ng mga trip records, o dapat, kinipaggamit ng ubang banko, aside from land bank, tanapod. So, yung mga requirement ni ini, dapat natugunan ka agad yan ng mga operator, tulog sa ulo, hanggang di mag-adlaw na. So, kung may mga problema lagi, kung may mga pinag-usapan kayo ng mga operator ninyo at hindi po sinunod yan, eh, again, ano ilang mo din sa opisina, bili mo yung magwadua ni na isuko o suspindihon o i-cancel ang mga prangkisa ng mga operator. Ano ilang mo din kaya itong pagkaisgutan kung sa mga ibang pang makulema. Ako, positibo ka rin ang makina na yun eh.
3: Ang pamahayag ni LTFRB 10 Region Director Aljo Bendejo samtang giklaro ni Commission on Election ni Kadkamalek Chairman George Irwin Garcia nga wala na ilugway sa voters registration alas sa barangay escalation sa Nobyembre 2 ni Tuiga. Mato ni Garcia nga nakatala sa 5.6 million ka mga bagong botante nga narehestro sa kasamtangang anaa sa 71 milyones ka regular nga mga botante alang sa maabot nga piliay.
5: Natapos po itong Mayo 18, hindi po tayo nag-extend sapagkat napakahaba po ng binigay natin na palugit sa pagpapamhiso mula October 20 hanggang Mayo 18. Ang susunod na registration ay magaganap na sa darating na 2027, mga Febrero po yon, dahil yan naman ay para sa ating national and local elections ng 2028. Naging napaka-successful po ng ginawa nating registration sapagkat halos 5.6 million na mga kababayan natin ang pumunta sa mga registration site natin at doon po ay merong 1.350 million na mga SK o Sanggunian Kabataan at mga 1.4 million naman na mga regular na mga botante po natin. More or less po kung dati-dati noong 2025 elections ay meron tayong 68 million na botante na regular, ngayon po meron tayong mga more or less 71 million na regular na mga botante.
3: Ang pamayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. O grants itong Magnum News Hunter. Mga kalambuan sa energy sector gisugyot ni kagawad sa SEDO nga mapaspasan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Gisugyot og gingong mapanali o dapat mapaspasan ang mga kalambuan sa atong energy sector at dinhi sa atong siyudad sa Cagayan de Oro kini ang gibutyaga ni kagawad na Enrico Salcedo. Pagayon ining committee hearing sa public utilities sa konsiho di na uban usab ini ang mga tining mga government agencies sa uban pang mga resource persona ama na lamang nila di na subatan sa Clindro batan sa tining si Palco o uban pa ng mga narli related sa energy industry di sa ato ang syudad o sa lalawigan na di kabutiyag usaba nga sa maong subyot ganun ay mga gikabutiyag kakarambuan sama na lamang sa dugang ng mga teknolohiya o pag-promote sa solar power system o ang kining pagpatuman sa energy plan nga diri alang sa itong syudad sa Cagayan de Oro o ang paghatag o dugang kalambuan labi na sa paggamit ta uga AI uguban pa nga mga gamit ta aron nga mapalambo ang atoang enerhiya. Ige barasab ni Engineer Primo Revilla ang energy spokesperson sa Botan sa Plendro diri sa tong siyudad kasama dunay mga ordinansang gipatuman na gipasabini ang ordinance sa 14192 na pag-establish sa fundamental energy policy diri sa tong siyudad lakip na ang pagpalabang sa mga energy development projects diri sa tong siyudad. At sa paminaon si Engineer Primo Revilla uban ni Kagawad Enrico Salcedo ni Kagawad Dr. Abaday.
7: Ladies and gentlemen, I am Engineer Primo Revilla of Plendro, currently functioning as an energy focal person of Cagayan de Oro City. So, sa imong concern, Mr. Chair, the explanation of Ordinance Number 14192-2021 or simply known as the Local Energy Code of Cagayan de Oro City, ang kanina siyang ordinance establishes the fundamental energy policy of Cagayan de Oro City on its supporting on key different energy factors including energy efficiency and conservation, renewable energy development, and also part of it is in the establishment of a energy sector committee with its included functions as mentioned in the local ordinance, and also in support of energy development projects sa LPG and gas na monitoring and other related energy related na matters.
8: Na ako'y pumunta na sir, Engineer
7: Primo Revilla, sir.
8: Engineer Primo, na-create na ba na to ang Local Energy Board?
7: So far since the enactment sa kaning atong ordinance, wala pa ni siya na-convene ang kaning bali ang include rin nga na-mention sa chapter 2 ng Energy Sector Committee. Bali na atay na kuhan ganing mga TWG members and natay mga pretong nabuhat nato earlier this month kagawad itong sa atong development workshop para sa local energy plan nakagather nato itong mga key stakeholders. Pero as to pag-convene on policy development get nga
8: sa ito pa pag-convene sa ito pa na-create na nga na yung mga tao na diyan.
7: Dili sa chapter 2 namin na-mention ng mga offices and kinsa na position mga ang asagikan ng office, pero wala pa ay na specific na mga tao ang na-assignan before.
8: Since 2021 until now, wala?
7: Wala.
8: Wala. Hindi mo mag-recommend?
7: Wala pa may nakapapakulit.
8: Para ma-issuean ni Mayor o Executive Order?
7: Actually, na-atoy ka itong TWG ng Executive Order before, pero kuan pa to siya from the previous administration. Actually, kamulo may formulate of draft for a new TWG, reconstituting the TWG on energy efficiency and conservation. And siguro pwede na pa to include on energy as an overall. Ato na siyang ma-forward na mo siguro by next week ang draft.
6: So, patutong na pati si Engineer Primo Revilla gikan sa Botana, sa Plendro, di nga itong siyudad, uban di Kagawad Enrico Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utility sa committee hearing kagadina. Balita gikan sa City Council kini si Matumanto 19 mensyo kabaktulan sa paritawong serbisyo Mundo Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19 na mensyo kabaktulan. Ugalan sa itong Magnum Public Magnum Public Service sa Dunay Nubina for Sacred Heart of Jesus sa Sugod Hunyo 3 hangtod 12 ning tuiga sa San Antonio Padua Parish Nazareth Cagayan de Oro matag alas 5 sa hapon. Kining kalihukan para sa pagpalambo sa tunga pagduo sa grado nga kasing-kasing ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Giawag ang tanan sa pag-attend sa Sacred Heart of Jesus Novena sa Hunyo 3 hangtod 12 ning tuiga sa San Antonio Parish, Nazareth, Cagayan de Oro, alas 5 sa hapon. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat. Magnum hit sikat. Hit sikat.
10: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good luck. You're on your own.

Empire. 333 man daw na kakadto gayon. Kabalo ba mo nga dako og contribution ang Mexico? Oh, nakikita nyo yan? Ayan na. Kita nyo yan? Kabalo ba mo 250 years ang Mexico ang nagdumala sa Pilipinas? Ang nag-rule sa Pilipinas? Katong time nga gisakop ta sa Espanya, sa Spain. How? Pakaingon ta, paano? Ganito. Ang nangyari, mga kapatid, natong 1565, nung tayo'y diniklara na pamamayari na ng Espanya, like King Philip II, so kaya nga naging Pilipinas. Pagkatapos ng tayo'y sinakop, namatay na si Magellan. Nagkagulo-gulo na. Hanggang sa nagkaroon ng mga digmaan. Ngayon, ang nangyari, para ma-maintain ang power ni King Philip dinhi sa Pilipinas, kinakailangan niya itong bisitahin araw-araw, o kinakailangan niya itong bigyan ng mga armadong army, palakasin yung army. So dapat araw-araw siyang pumunta dito sa Pilipinas. Ang problema ito, napakalayo ng Espanya. Kaya hindi magagawa ni King Philip na pananatilihin ang kanyang pagiging imperyo na mag-rule sa Pilipinas. Kaya't anong ginawa niya? Ganito yung ginawa niya. Instead of pumunta siya sa Pilipinas, every day, hindi niya kakayang gawin yon kasi mahirap sa paglayag sa dagat. Lisod kaayo mo, lawig ka sa dagat. Mahirap. Maigo pa ka sa daotang panahon. Malulunod ka pa sa malakas na bagyo. Mahirap. Kaya't ang ginawa ni King Philip ay pumunta siya sa isang lugar na malapit sa Pilipinas. Na kung saan hindi niya kailangan magbiyahe ng malayo kung pupunta siya dito sa Pilipinas. So anong ginawa niya? Pumunta siya sa Mexico. Kasi strategic area ang Mexico. Na pwede niyang gawin itong kung saan dito magkakaroon ng terminal point. Kung pupuntahan niya yung Pilipinas, punta muna siya sa Mexico. At saka yung Mexican government, yung magrurule sa Pilipinas. Ang gagawin na lang ni King Philip, kukumustahin niya yung Mexico. Kumusta ng Pilipinas? Ganon. So ang Mexican government lugar mo ay nagdumala, nagrule sa iyang pagdumala. So mo nung nahitabo nga ang Mexico dako kay parte sa pagpanatili sa ilahang power authority sa Espanya para din sa Pilipinas. Ang problema lang kay ang Mexico nasakop sa Amerika. Nako, nangyari. Malaking problema to. But bago nasakop sa Amerika itong itong Mexico, ay sa loob ng 250 years, ang Mexico ang nagdumala at nagrule sa Pilipinas by the name of King Philip sa Spain. So, sa Mexico na yung So, yun yung nangyari. 200 years. Kung sino nagpapanatili ng market, kung saan nangyayari yung trades, yung palitan ng

0: ng ano, ng kayamanan. Market kung saan bibilhin ng ganito, ganito. Market kung saan ibebenta yung ganito. So nagmumula sa Mexico, so papuntang Pilipinas. At sa kasiking Philip naman, kinakailangan niya lang puntahan itong Mexico para doon kumustahin yung paano nila ginawa ang pag-rule at pag-do-domain sa Pilipinas. Yun yung nangyari. So mo nang nahitabo, mga kaigsoonan. Okay? Sa dugang pala ito ng mga pa-explanation o information sa itong oras alas 8:29.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagandingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik ta sa itong programa karon sa itong Magnum Hit Sika sa itong tag na question ng Magnum Knowledge is Power. Sa itong Knowledge is Power karon gabi na.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: I-review ko lang mga kaigsuna na. Nga sa dihang gisakop ta sa Spaniards, sa Spanish period. 333 years ang bana-bana nga kadugayon sa tuig. Siguro that 333 years basic half

kuanan, niabot na gud sa punto ng kaanak na, nagkaapo, si King Philip. Ayan. So si King Philip, mga kigsunan, alam nyo ba na hindi siya talaga ang nangangasiwa sa Pilipinas? Nung time na binili niya ng Kinyo Pilipinas, na i-claim niya, diniklaran niya itong Philippines sa pamamay-ari niya, sa pamamagitan nila ni Ferdinand Magellan at sa iba pang mga opisyal ng Spain. Diniklaran niya Pilipinas sa kanya. Hanggang sa 333 years, matagal-tagal na yun. Napakatagal. Alam nyo ba na hindi talaga si King Philip ang nangangasiwa sa Pilipinas nung time niya? Bakit? Sa sobrang layo ng Espanya to Philippines, kung titingnan natin from Barcelona Espanya to Manila sa Philippines, yung layo, 11,000 kilometers. 11,900 kilometers ang layo ng Espanya sa Pilipinas. At saka mahihirapan si King Philip na dumalo o kaya magbisita dito sa Pilipinas dahil minsan sa paglalawig, sa pagsasakay ng barko, may mga bagyo. At saka naman, mahihirapan siya talaga kasi sa sobrang layo, kinakailangan ng preparation. Eh baka maubusan pa sila ng pagkain sa paglalakbay. Hindi pa sila kaabot sa Pilipinas. Pero ang ginawa niya, ginamit niya ngayon yung strategical area kung saan hindi naman malayo sa Pilipinas, hindi malapit din sa Pilipinas. Yung strategy na area is ang Mexico. Bakit? Galing sa Espanya, dadaan ka sa Amerika, dadaan ka sa Mexico, at saka papunta ka sa Pilipinas. Yun yung yung strategy niya. So kinakailangan niya munang gamitin ang strategical area ng Mexico upang panatilihin ang kanyang pangangasiwa sa Pilipinas. Yon. So ang nangyari is ang Mexico na ngayon, yung nag-rule is as overseer o as a government, dominant government sa Pilipinas, Mexico. Kaya malaki yung contribution ng Mexico sa atin. Dahil sila yung nananatili ng pangangasiwa ni King Philip sa Spain. At dahil sa kanila, nandun nangyayari yung pangangasiwa niya, lalo na sa trades. Kung may bilihin yung maging market na sa Mexico, magaling sa kanang Mexico, papunta sa Pilipinas. Pilipinas, papuntang Mexico. So minsan, paminsan-minsan, si King Philip dumadalo at bumibisita lang sa Mexico. Kasi napakalayo niya at napapagod na siguro siya sa pagbabiyahe. So sa Mexico siya tingnan kung ano ng kalagayan ng Pilipinas. So doon nangyayari yung trades, yung market, yung bilihin, yung pagmamay-ari ng mga produkto ni King Philip papunta sa Pilipinas, punta sa kanang Mexico, at saka yung mga produkto naman dito sa Pilipinas papunta naman sa Mexico at saka sa Spain, ganun. So naging center of terminal point ang Mexico sa pangangasiwa ni King Philip. And that tumatagal 250 years. 250 years. Ayan, 250 years. The Philippines was governed by Mexico, not the Spain. So kaya malaki yung Mexico sa Spain. Pero anong nangyari? Within 1898, kumalas yung Mexico sa Spain. Kasi gusto niyang maging independent. So naging independent yung Mexico. This din yun yung nangyari, naputol yung connection ng Mexico sa Spain at saka naputol na rin yung connection natin sa mga Mexicans. Yun yung nangyari. Pagkaputol niyan, andi wala na. Hanggang yung Amerika naman yung pumalit. Yung Amerika naman
yung nung naging nga kumontrol at nag-colonize sa Mexico. Oh, yun yung nangyari. Hanggang sa yung Pilipinas ay hindi na nakatiis si King Philip, bininta na. Binenta na yung Pilipinas sa Amerika for 20 million. Napakalaki na. Pero sa ganung halaga, ano lang yun. Parang maliit na kantidad yun. So yun yung nangyari. Oh, bakit mahalaga ang contribution ng Mexico sa Pilipinas? Dahil ginamit ni King Philip the Spain ang Mexico as strategical area upang panatilihin ang kanyang pangasiwa pag-control sa Pilipinas. Kasi sa napakalayo ng lugar, hindi niya kayang puntahan ng araw-araw ang Pilipinas. Kaya kailangan siyang pumunta sa Mexico. At saka yung trades at yung nangyayari ng mga palitan ng mga gamit, palitan ng kayamanan, nangyayari sa Mexico at saka sa Pilipinas. Yun. For that 250 years ago nangyayari yan. Kaya siguro ang isa sa atin, o siguro ang kadalasan o karamihan sa mga Pilipino, naminyo ng Mexican. O, di ba? Na Mexican na. Pero karon ang Mexico nakalas naman siya sa Spain niya 1898. So motong time nga nahimong independensya. Ang problema kay gisakop sab siya sa Amerika. Namo nakaron na state na sa Amerika ang Mexico. Anyway, so wala tayong igong oras mga kaigsunan para sa tong topic sa karon nga mga panahon na wapag yung gihapon na tubag ang atong pangutana. Salamat kaayo sa tanan mga naka-tune in karon sa naka-monitor sa tong FB page Magnum Live o sa tuwang website www.magnum999.com and sa tuwang TikTok account and sa tuwang mga Magnum friends nga naminaw karon gabi una. Okay, so dito taman mga kaigsunan para sa tuwang Magnum tag na question, Magnum Knowledge is Power, Magnum Hit Sikat. Kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Home sa Pin, Magnum Mencho, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Salamat kay God bless! Bye-bye!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giawhag ni Romeo Aclo, spokesperson, assistant chief of school governance and operations sa DepEd Cagayan de Oro, ang mga ginikanan, pribado nga sektor o mga ahensya sa gobyerno sa pagduyog sa maabot brigada eskwela sa sunod simana. Mato ni Aclo nga kinahanglan buhion ang bayanihan, spirit aron usab sa katuyuan na sa brigada eskwela.
4: Salamat kayo sa panahon sa paghatag dato og opportunities na papanawagan no sa atong mga ginikanan, mga kauban sa gobyerno, panarbaho, mga non-government organizations, private institution, atong pagtinibangay ta buhion gyud nato kanunay ang bayanihan spirit sa mga Pilipino, kana ang maghatag kanato panaghiusa para maabot sa atong kabataan ang paglambo o mga atong nasod mahimong maligon ug mahimong ikapat ni Bagdo sa tibuok kalibutan.
3: Ang pamahayag ni Mr. Romeo Aclo, spokesperson, assistant chief sa school governance and operations sa DepEd Cagayan de Oro, samtang girekomendar sa Firearms and Explosive Office License Revocation and Restoration Board ang kanselasyon sa lisensya o rehestro sa mga armas ni Senador Ronald De La Rosa, human makitaan sa ground ang senador ubos sa Section 4 sa Republic Act Number 10591 tungod matud pa sa pending case ini sa ICC. Matod ni Police Lieutenant Colonel Domertadio, Service Legal Officer sa FEU, nga gisugdan na nila ang pagpangitaw ebidensya sa pagproseso ni atong milabay nga simana sa wala pa kini. Gipadala ang formal nga request ngadto sa NBI alang sa naisgutang kanselasyon sa iyang lisensya sa armas.
5: Last week, there is basically already an initiation of the gathering of evidence. At nag-umbisa na yung proseso ng ating FEO, License, Revocation, and Restoration Board. So, kanina, nagkaroon na ng deliberation ang ating board. Kanina, we have identified yung ground na gagamitin sa pag-revoke or pag-cancel ang tamang term sa LTOP or L, firearm registration ng ating butihing senador. And with that, kaiba niya yung confiscation. The ground is under Section 4G of the law, of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that.
3: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Domertadio, Service Legal Officer sa FEO. O karon sa itong Magim News Hunter, testa magpahigayon o profiling alang sa mga displaced worker sa Sanja Steel Corporation. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
3: Magnum Mencho! Atong susihon na karano ang isugutan usabang ehensya, labi na ang profiling sa mga displaced workers o mga trabahante sa Sanja Steel Corporation nga kalit nga nawad-an sa trabaho tungod matod pa sa pagpasirado sa nisgutan ng kumpanya adya tungod sa gipahigayong pagpangronda sa tuang mga otoridad. Atong asutaon kung kumusta ang gipahigayon nga profiling sa TESDA. Magna Mencho?
6: Sa pagpumad sinagi kabutiyag ka Si Provincial Director sa TESDA, si Maricol Cherry Garrido, bibutyag usab nga ng profiling sila. Sa ipaigayo nila karon nga profiling alang sa tumakiksunan nga mga displaced workers sa San Jose Steel Corporation. Isa pa sa ilang lakang nga kanang nasangpit lugar nga para sa nga makahimo sa mong livelihood or training o skills training programa alang sa mga nasangpit nga mga displaced workers sa pero ang una pa nilang buhaton ani makikoordinate sab sila sa kining FIBITEC o ningon man do aron po sab nga dunay courtesy nga to kanila aron sa pagpahigayon sa nasangpit nga programa pag mag-response ning FIBITEC alang sa tuang mga kining kalabuan lugar sa nasangpit nga mga displaced workers ayan nila sugdan ang nasangpit nga profiling o mag-assess na dayon ang sangpit nga buhatan para sa dugang kalampuan nga kaayuhan sa tuwang mga kaiksunan nga nawat ang trabaho dihat sa kining San Jose Steel Corporation. At sa paminahon si Provincial Director Marigold Cherry Garrido.
7: Kaiksunan ng mga affected workers sa San Jose Steel Corporation sa Tagaluan. Forever.
8: Yeah, very timely kay yung pangutan na Magnumens is because naaman may itawag nga training to trabaho that covers even katong mga disadvantage na ito nga persons, even kani mga mag-ulang nawad anong mga trabaho, mga unemployed. So, actually, we have already, previously, we had agreement with FIBITEC Industrial Authority kay under man na siya sa FIBITEC estate, no? Kani ang kanang company. I feel it's not yet timely to go direct to the company. So we have to go through FIBITEC. And after that, if naana mi clearance to conduct the profiling of katong mga affected workers, then we can do that. And we can even propose na mag-create one batch for katong nanginhanglan ng skills training. It could be nga gusto nila i-upskill ilang current na skill para kung na other companies that would be needing them, no, nga katong within FIBITEC area, they can still apply. Or if they can venture into other programs, in other skills, gusto nila, pwede po, even kanang mo kuan og business, no? So, nagatag options in terms of TechBook, accessing TechBook. It's because one of our priority program in TESDA that is coined by our secretary Kiko Benitez. Access to TVET is the number one requirement in niya. So, meaning no one should be left behind in terms of accessing skills training. So even kani atong mga diha na sa Sanjak na nakuana na nga sani nawad-an og trabaho. Most especially sila, no, kay affected mayud pila ka nakabook sila diha, and we have no idea yet of how many of them would like to get into skills training, but we are open.
6: Subot to nga napati sa tipik lang nga pamahayag di ni director at si Maricol Cherry Garrido sa gikan sa Botan sa TESDA Misamis Oriental. Si Magdumanto 19 mentso ka magtulad sa palitawag serbisyo ng radio.
3: Salamat ang Magnum 119, mentsyo kabaktulan o karon sa itong Magnum Public Service. Adunay nobena for Sacred Heart of Jesus, sugod sa Hunyo 3, Santo 12, ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth, Cagayan de Oro, matag alas 5 sapon, kini nga kalihukan para makapalambo sa itong nga pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Giawhag ang tanan nga mag-attend sa Sacred Heart of Jesus, nobena sa June sa Hunyo 3, Santo 12 nga tuiga sa San Antonio Parish, Nazareth, Cagayan de Oro, alas 5 sa hapon. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. 9 to 12 midnight with Magnum Gilbert. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyong mga kasing-kasing dira? Okay ra ba? Or ba sinanapod nagsinamok diha? Karong gabi una, gusto lang ko maghisgot gamay about sa love. Kay syempre, naka-experience naman ang tanan ani. Whether we are in love, gikan sa heartbreak, waiting, or still healing. So, according sa love experts mga higala, ang love daw kay dili one size fits all. Dili daw siya same sa sanina nga kung maigo sa usa, basin maigo pod sa tanan. Dili po daw siya formula nga sundon nimo step by step para mo work. So, kibale, unique and different jud ang matag relasyon. Usahay, ang gugma, moabot daw nga murag spark. Kusog, paspas, unya, mura daw kilat sa kadali. Like everything feels exciting daw. Pero napod times nga ang love daw kay dili saba. It's gentle, nga murag adlaw-adlaw nga routine. Like good morning messages, pangumusta kung ikapoy ba ka, or simply being there without saying much. Ang kanindot po sa love, mga Magnum friends, kay dili siya based by how it started, but by how you nurture it. So it doesn't matter daw kung unsa mo ka-romantic sa sinugdanan, or sa kung unsa mo ka-perfect tan-awon sa ubang tao. What truly matters is how you find your own rhythm together. Giyon sa ninyo pag-adjust sa batasan sa usag-usa, sa pag-communicate ninyo when things get difficult, and how you continue choosing each other bisan sa mga adlaw nga nawala na ang inyong gana sa inyong partner. Kay ang tinuod jud mga higala, love is deeply human. It comes with joy, but it also comes with pain. Naay moments nga puno kaayo mo sa kilig and happiness, and there are moments nga puno sad mo sa doubts o pagluha. Pero mogid na siya, that's what love is, boundless siya, and every relationship looks different. Naay mga couples nga nagka-connection lang tungod kay same silog interests, napod uban nga total opposites pero nag-work gihapon. Some waited a long time before finding each other, while others met unexpectedly. Napoy mga relasyon nga kailangan jud ang taas nga pasensya, while others feel almost effortless. Pero kanang tanan kay valid. Kay every love story has its own magic, no matter how different it may be. So kung nag-wonder ka karon kung valid ba ang imong gibati or whether the kind of love you have is right, yes, valid na siya. Dili man necessary nga same jud mo sa uban. What matters is that there is respect, genuine care, and light that you both give and receive. Kay sa katapusan mga Magnum friends, love isn't about how it looks on the outside. It's about how it makes you feel safe, seen, and valued. O kung nanakaana, bisan unsa pa na ka-simple, that kind of love is more than enough. Well, anyways, karon mga higala, mag-uban-uban na sa taninyo sa mabugnaw nga kagabion o another heart story na sad ang atong madunggan. So stay siya lang mo diha kay atong imbasahon ang story unya. Pero syempre, sugdan sa nato ang atong gabi sa mga kanta nga mo-feed sa tuwang mood. Padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:09 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Giawag ni Cagayan de Oro First Taxi Drivers Association kon kafitada ang iya makakaubang taxi driver o operator sa pagtinabanga Mato de Bernie Hamaka, presidente sa kafitada, nga importante ang koordinasyon sa matag-usa aron matabangan ang matag-usa ilabi na sa ilang mga panginahanglan.
3: Ang agat sa mga kauban na mga taxi driver, mga taxi operators, nga mga individual operators, na kung mahimo magtinabangay ta o mag-ordinar kita sa tanan natong mga kinanglanon nga angay po aton o sa mga angay po nga baas, mahibawaan sa atong liderato sa atong organisasyon para mahibawaan nato kung sa angayan nga buhaton sa organisasyon ano matabangan ang matag individual kung nga kining Hunyo pohon stake of June ato nang i-organize i-plaster nato and atong sabot-sabutan kung unsay mga maayong pamaagi o unsa pod nga insurance system ang atong i-avail.
2: Ang pamahayaga ni Kapitana President Bernie Hamaka. Samtang nag-walk out ang Senate Black Minority Black sa Senado, humana supak nga tukion sa floor ang motion nga tugtana ang usa ka senador nga moboto sa online sa sesyon o bisan unsang proceeding. Gi-question ni Senator Erwin Tulfo ang pagdali-dali matod pa sa Majority Black nga ripason ang Senate rules alang sa remote voting o participation sa Senado. Kininunot matod pa sa gitaktang pagpasaka sa Ombudsman batok sa pipila ka mga senador nga kabahin sa Majority Black.
4: Madam President.
5: Before that.
4: Madam President.
5: Yes, we recognize Senator Erwin Tulfo.
4: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion, this allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convenient hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
6: Madam Chair.
4: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Madam President.
2: Ang pamahayaga ni Senator Erwin Tulfo unan ini si Senator Rodante Marcoleta ang nagduso alang usaba sa motion alang sa virtual session.
7: Madam President, I would just like to reiterate for the record the proposal to amend Rule 14, Section 41, Senate session. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President.
2: Muto ang pahayag may gala ni Senator Durante Marcoleta. Hadi nahimon sa ba init ang hisgutanan dito sa Senado. Iwis nanato si Kalinaw ganina pa na naisgutan ang pag-amendar. Aning naisgutan po ng motion nga gidoso ni Senator Durante Marcoleta. Human sa pag-walkout sa pipila ka mga minority bloc, gisulayan pa nga idoso ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-boto aron mapadayon ang pagtuki sa plenaryo sa motion nga tugtan ang usa ka senador nga makaboto o makaparticipate sa sesyon na pinaagi sa online. Apan nagmosyon si Senate Minority Leader Vicente Soto III nga mag-quorum call o i-adjourn ang ilang sesyon o sa katapusan na-adjourn o subling magbukas ang Senate sesyon sa Lunes alas 5 sa hapon. Samtang sa tuang Magnum News Hunter, gibotyag nga empleyado sa CDRMD na piling Employee of the Year. Sa balitaw serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
6: Napili sa BC Pusa sa mga Employee of the Year at sa City Hall, digdakbiyan sa Kagentiro ang isa sa mga personahe. Botan sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRMD yung napagpanguna ni Sir Nick Habagat din sa nasangpit usab na kalihukan na labi na sa ipaigayon na flag raising ceremony kagahapong at lawa din sa nasangpit usab na kalihukan na usa sa kining nasangpit ng Employee of the Year si Loridel Evisto. Lagi kabutyag na sa upat ka mga empleyado sa City Hall o kansang siya anaasa disaster sa CDRMD department mo sa ilahang kabutyag nga nakadawat kini sa Employee of the Year. Ito mo nga special segment sa flag raising ceremony sa City Hall di na ang Employee of the Year na patuman usab in coordination sa Office of the Human Resource Management Office sa mandato ubusab sa Civil Service Commission kung CSC programa sa awards and incentives for service excellence praise sa mga empleyado o alang usab sa paghatag o pagpasidungog at sa mga mapiling empleyado o matagaan o higayuna na maawardan kini o mapasidunggan sa ilang kahago sa ilahang pagpadarbaho. Balita gikan sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O garon sa tong Magnum Public Service sa Dona Novena for Sacred Heart of Jesus, Sugod Hunyo 3, Sancto 12, Ning Tuiga sa San Antonio di Padua Parish sa Nazareth Cagayan de Oro batag alas 5 sa hapon ang kininga kalihukan para makapalambo sa atong pagtuo sa grado ng kasing-kasing Hesus o Sacred Heart of Jesus. Giawag ang tanan nga mag-attend sa Sacred Heart of Jesus sa Novena sa Hunyo 3 Sancto de 12 sa San Antonio Parish Nazareth Cagayan de Oro kada alas 5 sa hapon. Mga higana na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, Yonyers in Music Station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadungka na ninyo kaganiha ang story ni Kara. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts regarding sa iyahang gishare. So first message is from Kai. Ano siya nga? Nothing's wrong with that man, Kara. Much better ganina. You got all the time to yourself. Ayaw rag overthink dira. Sunod, from another Magnum friend nato, ano siya nga? Pero te, basin para ka sa girls. Pero bitaw oy, disad na ako ma-imagine akong self-pod nga magminyo. Luod yun siya. Unya, imagine, everyday mo mag-uban sa usa ka balay? Diyos ko, murag maglain ang paminaw sa akong tiyan. Okay rajud ka ayo ta nga single oy, wa may mawala nato o di ta maminyo siguro? Another message from Jaira, ano siya nga? You are not alone man, Kara. Ako sad, pero katong teenager pa ko, ganahan ko maminyo by 25. Nag-change na yun akong perspective pag early 20s, kaya na-expose naman ko sa reality. Magka-crush pa man gihapon ko, pero dili jud na ako makita akong self nga magminyo. Miski pag manguyab pa akong ultimate crush karon, dili gid gihapon. Ambot lang kung mag-usap pa ba akong hunahuna inig-abot na akong 40s. Sunod, from another Magnum friend, ingon po siya nga, same Kara ay, mura bitaw og nasa akong utok nga samo kaayo nga nailaing tao nga akong makuyog sa life. Murag maday single and virgin jud ko diring dapita. Ingon ba dayon si Ayla mga Magnum friends nga, hala, feeling bitaw na ako Kara no, kay you are asexual like me. We are neutral lang man God. When I imagine myself with a man, luudan ko. Ambot ba ni oy, murag usasad ko sa matiguang ani nga dalaga. And from another Magnum friend na sad nato, ingon siya nga, pag uyab-uyab na oy, kay ma-pressure na kaana pag mag-30 na ka, kay basin ay hapahinoon ka magbasol nga too late na, nabiyay limit ang lawas sa babae, naabiyay certain age nga mag-menopause na, so dili nakakaanak, na feel rin na nimo karon kay bata pa man ka. Pero kung matiguang na ka, o niya masakito na, kisa na lang may mag-atiman nimo, dili biya nimo maasahan gihapon imong mga paumangkon, lahira manggid og naasad kay kagalingong companion og mga anak, lahira jud na nga fulfillment. Mura ko pa'y upay pagyod ang mga naghatag sa ilang mga thoughts regarding sa story ni Kara. So, ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yonyers and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, Yonyers in Music Station. This is Magnum Deanna Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ato na ipadayon ang pagbasa sa inyong mga thoughts regarding sa story ni Kera. So first message is from Magnum friend nato. Ingon siya nga, "Hoy, 24 na ko and same jud ta Kera ay. May na lang nag-share ka diri. Feel na ko kay asexual ko, super. Like, wala jud ko'y drive nga makauyab and kakaluod pa ko sa thought of sleeping with someone. Ha, ha, ha." Sunod from Jeff. Ingon po siya nga, "Hi, Magnum Deanna. Ang akong masulti kang Kera kay normal man nga ma-feel na to. Nga dili makita atong kaugalingon nga magminyo or makauyab. Kay wala pa man gidpud siya naka-encounter or naka-experience sa gugma. Siguro sa karon makaunahon na siya ana kay bata pa man siya. Pero maubot gid ang time nga mag-crave na siya og makauban sa kinabuhi. Wala man ako gidismiss iyang POV. Pero kung mga tiguang manggod ta, syempre magkasakit na ta. Dili na nato kaya magtrabaho or mag-atiman sa atong kaugalingon. So kinsa na lang ang mag-atiman sa iya? Dili man ganita timanon sa atong kaugalingong paryente? Unsa na lang kung laing tao? Mas nice kid pod nga naatay pares o nga naatay mga anak o mga apo kay dili jud mamingaw atong kinabuhi. Pero kung dili pa siya ready magka-relasyon, no need man nga pugso niya iyang kaugalingon. Basta unta nga open gihapon siya sa possibility anang gugma." Sunod from another Magnum friend nato, ingon sad siya nga, "Ing anasad ko sa una Kera, makarelate ko nimo. Feeling nako kay I don't need someone kay strong independent woman man ko. Pero sukad nga naila nako akong first boyfriend who is now my husband. Nice man di ay sa feeling nga bisag tuod kaya man nako ang mga butang, pero gusto gid niya nga i-serve ko, tabangan ko og i-Disney princess ko. Kilig kayo do. Siguro Kera, same sa gingon nimo nga maong wala sad kay interest kay tungod sa mga nakita nimo sa imong mga friends and family. Ana man jud na basta mag-explore ka sa love. Dili man always happy jud. Nagit times nga toxic, makapasakit kay ana man jud na tanang emotions nato mugawas jud. That makes us human. Pero baw lang nimo kung asa ka happy adto lang Kera." And finally from Jessa, ingon po siya nga, "Para nako kay dili man weird nga dili ka gusto magminyo. Kita may magbuot sa atong life choices. Ang importante kay dili ka magbasol sa imong mga choice ug nga happy and contented ka. Bata pa man sad ka, dili pa jud ka makaingon nga final na nang gibati nimo ron. Wala biyata kabalo sa future jud. Basta sa karon, do what makes you happy. Ana lang." So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you gid kayo mga higala ha sa inyong mga gipang share nga mga thoughts ninyo regarding sa chika ni Kera. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban yapon ko ninyo, Magnum Deanna Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Oras sa Magdum Radio, alas 10, kon alas 11 sa kagabion, may gala ng balita. Karong oras, giklaro ni Romeo Aclo, spokesperson, ug si Standard Chief sa School Governance and Operations sa DepEd kagayan di oro, nga voluntaryo o dili mandatory ang pagbrigada. Eskwela sa mga tinunuan alang sa pagbuka sa klase, mato ni Aclo, nga dili usab kini kon makaapekto sa gado sa ilang mga anak ko na anak kong dili tabang lang usab sa ilang mga estudyante.
1: Napon siguro uban nga basig na bitbit lang po sa ilahang mama, basig na sugot pero pungot. Wala na siya. Naliligid makapikto ang atong academic performance dito sa mga trabahoon. Kung kita magtinabangay, mas makaligyo na ito ang atong mahatag na ikalidad ng edukasyon. Kaya ang atong paningkamot, mahimo dili lamang sa isa ka departamento kundi ang pagtinabangay dito sa bayanihan sa tanan Pilipino para sa kaugmaon sa mga kabataang Pilipino.
0: Ang pamahayag ni Romeo Aclo, spokesperson assistant chief sa School Governance and Operations sa DepEd Cagayan de Oro. Samtang gikasabo ni Executive Secretary Ralph Fracto ang nitabo nga shooting incident sulod sa Senado matud ni Recto nga wala siya magtuo nga mahitabo kini sa Senado.
2: Well, nakakalungkot na nagkaroon ng barilan sa Senado. Not in my wildest dream na may isip ko na mangyayari yan sa Senado. So nakakalungkot na nangyayari yan sa Senado.
0: Ang pamahayagan ni Executive Secretary Ralph Recto. O karon sa itong Magnum News Hunter. Kon Night Hunter, 5,000 pesos sa kantidad sa sigarilyo na kumpiska sa kapulisan. Sa balita o serbisyo, anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
4: Nakumpiska sa operatiba sa police station tukugon ang mukabat sa 5,000 kapin na kantidad sa mga smuggled cigarettes diri sa kugon public market ta sa gipaygayon nga inspection sa maong sabotan sa kapulisan sa kugon na police station na diri sa kugon public market ta sa pagpanguna ni Police Major Peter Tahora station commander ni uga Wano Saba sa CMFC sa Cagayan de Oro City Police Office sa pagkandak og confiscation sa mga assorted smuggled cigarettes sa maong merkado labi na sa mga pipila ka mga item na sa mga stalls ang ipangkuha dini na dunay taglima ka mga rims sa jazz cigarettes doon na po'y duha ka rims sa Royal tulo ka mga panpang mga klase-klase karasang pitosaba ka mga sigarilyo nga gituhang smuggled nga produkto din mo total sa 5,600 kama kantidad sa estimated street value sa mga nakumpiska ang mga sigarilyo produkto o karon na confiscate o ana sa kustodiya sa police station tukukuna ang nasampit ng mga produkto lakit na saba ang posibleng mapasakaan sa kaso sa mga involved sa baong pagpaguha o ingaman pag tipig sa baong mga smuggled ng mga sigarilyo din ha sa nasampit o saba ng establishmento. Tagparayon paghihapon ng investigasyon sa kapulisan sa kalabot usab sa kung asa gigana sa isorsa o kinsa ang pinaka suspitsado nga nanguna sa paong pagpang-distributa para sa pitosaba ng mga piki o mga smuggled ng mga sigarilyo dini sa kugon public market. Balita gikan sa police station to kugon krisi Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magdumadio.
0: Dengang salamat Magdum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Samtang adunay novena for the Sacred Heart of Jesus nga sugdan sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth Cagayan de Oro ang maong kalihukan na alang sa pagpalambo sa atong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Busa gyawag ang tanan nga muaten sa Sacred Heart of Jesus novena sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio Parish Nazareth Cagayan de Oro nga sugdan sa alas 5 sa hapon. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, Yonyers in Music Station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you kaayo sa inyong time ug effort sa pag-message aron ma-share sa ninyo ang inyong insight regarding sa story ni Kera. So karon, ako na pod ang mo-share sa akong thoughts regarding ani. So Kera, para na ako kay dili man ka weird, dili ka abnormal, o dili pod ka kulang. What you're feeling right now is real and valid siya kay mao man na ang imong personal experience sa life. Dili tanan tao parehas o gusto, o dili tanan tao built para sa romantic relationships, and that's completely okay. Tagal sa ato who believes nga ang goal sa life kay makauyab, magminyo, o magkapamilya. But the truth is, dili man na universal rule na andan lang yun siya sa society. Muunang kung lahi imong gusto, feel nimo kay ikaw ang odd one out. Pero Kera, being different doesn't mean you're wrong. It simply means you know what you want and what you don't. And dili naman po't ikaw ang naka-feel ana. Daghan kayog tao nga parehas nimo nga walay interest sa romantic love or dili gid nila priority ang relasyon. Na ako'y friend nga ing ana nga dili sad niya ma-imagine nga mag-date siya, cringe daw o niya luod. Some people call it asexual. Some don't label it at all. Either way, dili required nga i-define nimo imong self para lang masabtan ka sa uban. You don't owe anyone an explanation. Ang usa ka common pressure nga ginabutang sa mga ing-ani nga situation kay ang future. Questions like, unsa daw mahitabo nimo kung matigwang na ka? Kinsa daw ang kumpanyo nimo? Kinsa daw ang mag-atiman sa imo? Pero Kera, ang connection sa life, dili raman pod puro romantic. Pwede man ka mag-build og solid friendships, chosen family, community, og support system that don't require a partner or spouse. Love comes in many forms and it's not limited to romance.

And same sa gingo sa uban, nasa chance nga basin mo usabra ang imong huna-huna pohon. And yes, possible na siya. Pero posible ra ha, dili siya requirement. O kung mausab man gani ang imong perspective about ana, okay ra gihapon. O kung dili, okay ra pod. You don't have to figure out your entire future right now. Ang importante kay unsang tinuod para nimo sa karon. And the most important thing, Kara, is not to live based on other people's expectations. Kung kontento ka, peaceful ka, o happy ka sa imong life nga walay romantic relationship, that is already a full life. Basta Kara, you're not missing out. You're just choosing a different path, and that path is just as valid. So mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa tong programa, ayaw gyud kaolaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede pod sa akong number. Kayroon nga ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamurag yod ang bida ninyo programa mga higala so ayaw mo kaolaw. O panayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon Years and Music Station.

0: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 12:01 sa Kadlawon. Mahigala nga balita karong orasa. Gikalipay ni punong barangay Gugoy Babaran sa pagkatating syudad ang nga duna na ay kalambuan ng kalabot sa insentibo alang sa pagkolekta og basura sa barangay Pagatpat. Mato ni Babaran nga pabuhatan na ni kini og cheque karon alang ni ini.
3: Inana ang proseso nga gatong gi-expect kana nga imuan pa dayon daw og cheque at muna siya nga statement ang gi atong ini daw ay atong gi follow up para gyud nga ma-update pud ta no sa ilog sa atong clean room. Nalipay naman pud ta sa mao nga reply sa ato no kay lagi kuwata nag cheque mo dito nga dili pud ta ka pek nga inana kadali no mapanindugan nato nga ma-release.
2: Ang pamahayagan ni punong barangay Gugoy Babaran sa Pagatpat ning syudad. Samtang nagpadayag sa iyang kasubo si Senator President Pro Tempore Loren Ligarda, human siya pasanginli nga wala mihatag sa kahigayunan nga makasulti ang minority bloc sa plenary session. Matod ni Ligarda nga wala niya gipungan ang katungod nga makatingog usab si Senator Kiko Pangilinan, din gibalikan nini ang iyang naagian ni atong tuig 2004.
4: Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
5: Madam Chair,
4: we are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish,
5: Madam Chair, may I answer?
4: Who will benefit from the amendment to the rules.
6: For the
4: is this rule, Mr. President? Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? We would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote.
5: Madam Chair,
6: yes.
4: These, Madam we President. Should not be.
6: How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor.
4: Thank you, Madam President, for
6: so
4: that
6: clarification. So I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives.
2: Ang pamahayag nila Senator Kiko Pangilinan o Senator President Pro Tempore Loren Ligarda. O karon sa tong Magnum Night Hunter, lalaki dunay kasong carnapping na sikop sa kapulisan. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
7: Tasik usab sa operatiba sa police station tungkol kining usab ka lalaki nga matumpangan ng bigita. Kasong nga carnapping nga kinusab sa gipaygayo na ga-operasyon na sa police station tungkol na operatiba sa ipagpanguna ni Police Major Peter Tahora sa Station 2 na samtang gagipayayon sa nag-serve o warrant of arrest at ang paning usa ka lalaki nga hingkod ang 35 anyos nga nagpuyo sa Zone 1 Barangay 34 ng syudad na malampuso na nga nadakpa na pinagi sa mga warrant of arrest na kansang gihaon sa haba ni Judge Jane Marie Abrientos, President Judge at RTC Municipal Trial Court din sa itong Region 10 o Branch 11 in gansang gagihaon niya itong Mayo 20 nining tuiga in salasang pitusaba ga pagdakandak sa mga search o sa warrant of arrest anang puso na nga nadakpan anang sampit ka suspect samtang ana asulod o ana duol sa ilahang panimalay. So na nas kustudiya karon sa police station tukugo na kansang makatubang sa tukmang kaso sa kalabot sa Karnaping ang nasampit usaba na suspitsado. Balita gikan sa police station tukugon kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo magbibadyo.
2: Dengan salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan. Samtang aduray novena for the Sacred Heart of Jesus nga sugdan sa umaabot Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareta, Cagayan de Oro, among kalihukan alang sa pagpalambo sa atong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busa gyawag ang tanan nga muaten sa Sacred Heart of Jesus novena sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio Parish Nazareth, Cagayan de Oro nga sugdan sa alas 5 sa hapon. Mga higalay na batya ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: It's 201 on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gikompirma ni General Manager Bing Mabilin nga anaana sa Finance Office ang kalabot sa insentibo alang sa pagkulitas og basura sa barangay Pagatbat og i-follow up na lang nila kini kung kanus ang marili. Sa mato ni Mabilin nga duha ka barangay ang nag-avail sa maong insentibo nga sa mausab sa status sa barangay Pagatbat nga mao ang barangay Agusan.
3: Yes, bro. Nana sa finance office. So, follow up na lang namo kanus ana siya mga pagawa. Okay, giagi naman sa accounting office.

0: Duha ka barangay ang nag-avail sa atong incentive program, okay, Barangay Agusan. Pareha silang status sa barangay pagkat...
1: Ang pamahayagan ni Glenro Manager Bing Mabilin, samtang gipayag ni former Supreme Court Associate Justice Attorney Adolfo Azguna nga mahimong makaapekto sa pagbuto ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte, ang pagkapugantin ini mato ni Azguna nga kung dili pisikal nga makatambong si de la Rosa tungod sa gato ba nga warrant of arrest ni ini.
2: From justice is not entitled to participate in proceedings. So, halimbawa talagang deklarado siyang fugitive, ito si Senator De La Rosa, then he cannot vote in the Senate as a fugitive. He is prevented from participating in proceedings, court proceedings. So, if he votes, that will be questioned as a fugitive. And so, whether or not he is counted in the final verdict of a two-thirds vote, since he remains a senator, member of the Senate, even if he's a fugitive, the 16 votes required remains 16, in my opinion, even if he is a fugitive.
1: Ang pamahayag ni kona former Supreme Court Associate Justice Attorney Adolfo Azguna. Samtang adunay novena for the Sacred Heart of Jesus, kona Jesus, nga sugdan sa Hunyo 3, hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga, sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth, Cagayan de Oro, ang maong kalihukan na kay para sa makapalambo sa atong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busa gyahwag ang tanan nga mag-attend sa Sacred Heart of Jesus novena sa Hunyo 3, hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio Parish, Nazareth, Cagayan de Oro, nga sugdan sa alas 5 sa hapon. Mga higala, nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gitamakan ni LT Fiber Region Regional Director Aljo Bindiho ang mga operator o driver na i-review o verify ang ilang respective exemption report alang kon na exception report alang sa isyo sa dili kompleto nga payout. Uguban pa, mato ni Bindiho nga kini isip primary reference alang sa validation o operational record o i-coordinate usab kanila.
4: Kaya ang mga operator na ito karoon, nagpaminaw o driver, ato ang gi-advise na i-review o i-verify lang ang ilang mga respective inspection report. Muning issue nga incomplete payout computation o ganyan mga nawa, mga operational days. Kani mo magsilbi ni siyang primary reference para sa validation, operational record, operational days, na yung mga gitawag na trip compliance o mga payout computation. So, pag may problema di, discrepancy or inconsistencies nakitaan sa mga operational days o pinimagitawag na computed payouts, coordinate na direct sa MUA for appropriate validation, reconciliation o endorsement sa mga concerned offices.
3: Ang pamahayag ni LTFRB Region and Regional Director Aljo Bindiho, samtang isgusgan karon sa LTAP nga mapaubos sa life insurance ang mga public utility drivers. Aron ma kon aron nga kung madiskusya may mabilin sa ilang pamilya, mato ni LTFRB National President Orlando Marquez nga dako kini nga tabang alang sa mga driver.
5: Masabi natin na insurance, naka-insured ang ating mga sasakyan.
6: Yes.
5: Naka-insured ang masagasahan mo, bababangga mo, pasahero. Pero yung chofer, wala pong insurance. Paano kung wala sa manubela? Halimbawa, nangyari yung atake. Yan ho yung problema natin, Sergio, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan na ngayon ay humanap tayo ng solusyon sa problema nito dahil yung ating poverty na tinatawag, yung mga na mahihirap na kababayan natin kasama na ang ating mga chofer ay halos lumulubo ng 10% yearly. Dahil nga yung populasyon lumalaki ng lumalaki, kaya lumalaki rin yung ating poverty line.
3: Ang pamahayag ni LTAP National President Orlando Marquez. Samtang adunay na novena for the Sacred Heart of Jesus nga magsugod sa Hunyo 3, Sangtod sa Hunyo 12 ng Tuiga, sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth, Cagayan de Oro, ang maong kalihukan alang sa pagpalambo sa ato nga pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing niso sa Sacred Heart of Jesus. Busa gihawag ang tanan nga mo attend sa Sacred Heart of Jesus novena sa umabot Hunyo 3, Sangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio Parish, Cagayan ko na Parish Nazareth, Cagayan de Oro, nga sugan sa alas 5 sa hapon. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras na to karon alas 3:57.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro.
0: Okay. So at least, gumawa din atong senaryo. Labi na mga taghapon, nakapagigapon na ikiling ang mga pag-ulan-ulan. So, balantayo nun pagigapon kayo sa Justin nga panahon, labi na kayo nakapagigapon kini ng mga senaryo ang mga pag-ulan-ulan.
3: Yes, sir.
0: Okay. Sir Justin Amaro, sir, salamat kayo. May buntag din mo, Sir Justin.
3: Salamat, sir. Mayang buntag.
2: Magnum Weather Alert!
0: Inabati ba'y gala si Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster, gikan sa lokal nga buwatan sa Pag-asa alas 4:13 ang atong oras.

0: Hulagway sa tali Magnum Risa Cruz, gikan may gala siyang lokasyon sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Yes, Magnum first in auto sa mga inato nga pamilagwa. Agad sa panahon na dagan sa traffic, wala may sa kamutagon, Magnum first in. Wala may sign nga kinipa nga pagbundak sa ulan ng Magnum first in. So, mampuri tayo magkita kayo ng mga pagpamito na hindi ka banda magkumpiyansa, bitpita ka ng payo, magproteksyon sa itong galingon na pagbundak sa ulan na. Sabi ng malikayan kay Subo, ubo mag duma for seed. Naraban sige ng pang-hatching, kagigan sa kainit, abog. Kahit lang ulan, muna yung hinungdan. Manang dagal sa traffic kung mag-for seed sa itong paglimot surat. Bayan sa kagayan di Uro, so far, matay na monitor ng mga risigrasya. Ikan sa may ST nga bahin. Tutan o lugar, nga lamay ulan. Di ba po ingon nga basa-basa pa ang dahil mag duma for seed kasi malamay nga adlaw. Bakang tasukusog na ulan, magandiyo ito naman yun. Mulabay, muagira ang kinibang ulan lugar. Labi na ang mga motorista nga wala ba yung disinakben sa kanyang diuro. Masintong bahay sa dalanan, hamping hapon. So, wala itong pagulagway sa nakas panahon na dagan sa trapiko para sa buntag na Pilipinas. Si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan may gala sa lokasyon na karong buntaga alas 4:14 na may galang atong oras din may galas sa panaguban sa atong programa karong buntaga buntag na Pilipinas. Stand by sa report sa mga kauban sa gawas. Kato mga naninga na buhi na karon mga igsoon na lamang yung buntag sa tanan. Sa ato sa mga kuha na to, ato mga atleta sa palarong pambansa. Ah. So naanay na nga kakuha mga igsoon sa kinibang medalya. Mga igala, karong mga panahon. So dito may gala. Oras na to, alas 4:15 sa buntag.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: nga gibal siyang partner mag nabiyuda siya mag-proceed anak no so ang kining lugay ang partner last year pa daw po da, namatay pagkapatay mag-proceed siyang partner naaman siya so, siya man ang kining lugar ang medyo lagsik-lagsik pa niya karon say ka kanibutong kanibang pagkapangayo ang tabang sa panahon maglisod o ginawa kay lugi doon na po yung mga sakit na pangin doon mga 86 sa anyos ang nakabantay mag-proceed kining siningan nasa yung kayo sa buntag nagsilig-silig lagi check with lagi kayo sila ang ilarang na magitan ka ni ilahang nga dingding sa ilahang nga lugar nga balay na natin mauan kaya lagi mo daga na sa 4-5 kaadlaw kapuan siya kanang nasimutan sa sagrado ang ilayas mag-proceed
1: so saan nasa sakit?
0: O kayo sindi sa isa mag-proceed
1: pila?
0: 86 years old
1: 86, adaga na nang ibabati na mga high blood mga unsa pa na niya mga sakit-sakit 86
0: kanang 86 mag-proceed high blood kanang kwan na, daga na yun kayo, mga arthritis. Kaya di kayo maglapalak.
1: Sagol na tanan.
0: Sagol na tanan, nga na mag-proceed niya. Labi na kanang 86, sa tanan, pati man manunan kayo mag-proceed. Dapat ati manunan siya sa inyang pamilya. Pero kaya nga, nagyo kayo to sa negros, sa inyang mga kanibang lugar may igsuon. Kasi nga wala siya anak, kung nang mag-proceed ko, kanang wala kayo anak, sus, pahit kayo.
1: Pahit kayo?
0: Pahit kayo mag-proceed.
1: Busay ko, dugangin kayo na yung anak yun, kay para nga, dili yung ka nga, pahit kayo, kay manunbao na ugma, nawa kayo mabilis yung balay, kawa isa.
0: Oo, na huwag na-proceed.
1: Oo, duwagin na, mga lima kabuk.
0: Puhon, na huwag na-proceed. Mas lagi, bisag usa, duwa, tulo, anak.
1: Kalos naman ang puhon, mga sunod tuig.
0: Puhon, mag-proceed.
1: Ayun, nalangaya, kaya ang edad na to, kagkataas. Sa pagkataas atong edad, dawaan na, di na takaan ako. Sa nang uban ka nun, basol-basol, gay, luya na gid kayo, ano ba?
0: Mas mahal yun, mag-proceed, katulo, upat, mga anak.
1: Katulo, ngayon kami, nag-kwanmi, katong Domingo, nag-Sabado, nag-alumni, ang uban mga topic, maurag yun na nga, kagkatiguang na, taas ng edad.
0: Ana magduwa po, may duwa tulo kay mo ka makapili.
1: Kay mo dugay lima para nga bibo imong balay nimo lima ka buk.
0: O makapili kag gatakan og presid ba lang bagi batasan sa mga anak. Sa ko dapit pa sa kabe.
1: Grabe sa mga anak tag lima oy, mura mag easy ra mga istorya lima pero may lagag na isa sa kita istorya lima.
0: Ana og ba. Uban gani og presid ka lutan kayo.
1: Oh.
0: Kay lagi na ning gamot gid nga mga anak ko. Pag kita kay taon og panahon, na sila maatagan og anak labi na kanimo lagti ayon.
1: Lagi so, kay mabuti ng panahon nga matigol sa kita, magnum Risa.
0: O, sa naman yung nanay, Imeria, alias Imeria, may yasa na po di, no, kay social ID, Imeria, nag-isipalimot sa may blasyo na guluan, mag-i-offersive, na wag-i siya masampit, matabang, taliwala pa mga, doon sa mga silingan, pero nag-i-offersive, ang kaulaw, gyan, ang ganagot ang kaikog, bitaw nga, ano, tamtawan ko, kaya rin eh. Itulog yun ako, kaya mawala na yung pagkahuman, pagmata na ko, pero di ay, yung pagkatulog, mag-i-offersive, diretso na. Hato na siya po sa iyang kamatayan, nga mataliwan, nag-ibig siya sa lahat pong kalimutan mag-refresid. Dibot siya ba sa polis, nga natural death, ulay foul play, ulay kanibang nagpasipala sa maong na kaning 86 anyos, nang pustaw sa kaning sakit nga sa may edad na mag-refresid. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita o Servicio. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Risa Cruz, tanbaya kay naisunog sa iyo sa kabuntagon. Oo, naisunog may gala, pabuta may gala, residential fire na yung mga higala. Nakaroon magigsoon, dool-dool na din sa ato may gala sa ato mismo ang Sinto Sudan. Pabuta ito mga kauban may gala, kaituanan ni Sirit na magigsoon. Dining usa kasunog, kuy ginugo kasayo ba kayo sa sunog. Pabuta ito mga kauban kay residential fire na eh. Ah, natigayon karoon may gala sa usas mga barangay din sa atong syudad. Muna importante magigsoon nga mag-amping takaroon mga panahon na. Do kay ang sunog may gala, di ka natin kalimod mga igsoon nga naagin na karoon na yung mga sukik tigwala. Pabuta may gala kay usa may gala ka fire alarm. Ang natigayon karoon may gala residential fire ni. Ah, di din mga igsoon maingunta may gala nga grass fire oron sa badya. Oo, so kinibang naisunog. Ah, natigayon may gala karoon. Pabuta na tumakawan proceeding sa area. Ato sa mga report dugang tumakawan. Dumato sa natos magdumang terminso. Kamagtulan siyang report kayo butaga. Kaya matod pa ni Magdo, Mahanter Binso nga si Palco, miyawag ng publiko nga mudangop sa buhatan sa mga reklamang ito ang taas ng electric bill. Sa balita og servisyo na si Magdo, Mahanter Binso, kabaktulan.
2: Gibuti ang ni si Palco spokesperson Marilyn Chavez ngadto sa publiko na kun mahimo mutawag lamang o mukontak na sa maong buhatan kun adunay mga reklamo kalabot sa billing and rates sa ato ang electricity. Aron na nga ma-address ang mga problema ni ini ug ma-verify ang impormasyon na taliwala usab sa committee hearing ni Konsehal Enrico Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities, kalabot sa increase sa electric bill.
3: Mo ang among ginakampaign last month sa mga nagreklamo sa social media, nga kung pwede ilang ma

0: tawag sa atong hotline numbers, ang ilang contract number o address o ang ilang registered name sa Sipalco para ma-verify. Tuod na ipipila nga nag-atugit sa office, and then kadaghanan actually nakasabot sila, nakita nila nga increase in consumption sa ilang kilowatt hour consumption. But there were a few nga meter reading errors, so na-adjust siya o nahatag sa ila ang correct yun nila nga billing, no? So kana siya kagawad ang mga instances nga kanang i-verify yun nato kung consumption increase ba or na-error, no? So kana siya ang mga rason sa nakita nila nga increase sa ilang bill. And then, admittedly also, last month, ang atong generation charges na slight increase. Understandably because tungod sa pagmahal po sa fuel, no? Tungod sa worldwide fuel crisis. But we are happy to announce nga karon nga billing month sa May, nagdala po sample git sa actual bill, nag-decrease ta o ano, 80 centavos per kilowatt hour.
1: Ang pamahayag ni Marilyn Chavez, spokesperson sa Sipalco. Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Dala salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan dito sa report ni Magnum Hunter, Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Sa ilang mga duga mga report karong butang guys, stand by sa report. Sa ito mga kauban, may gala while proceeding dito karon magingson sa usa, may gala ka kinibang sunog, magingsonan. At igayon karong nga buntaga, hindi may gala sa atong palibot, labi na may gala sa atong kinibang usas mga barangay, nga naara dool, may gala sa atong dakbayan. Kining ingon may gala nga usang may gala ka residential fire, nga natigayon karong nga buntaga, mga kaingsonan. Pabuta lang, ato mga kauban while proceeding, may gala karon sa area, sa nasangpit magingson nga sunog alas 4:36 ang atong oras. Dili sa ato braguban sa tunga bugnaman karong kabutaka kagahapon adlaw. Grabe ka bibo magingson ang Senado kagahapon adlaw nang mag-walk out magingson ang minority. Di ba? Solid ang minority matod pa nila, solid. Motong solid may gala nga nag-walk out sila kay solid man sila. So nag-walk out magingson ang kinibang minority. Wa na sila maminaw magingson majority, bahala na mo dia, nang lakaw sila magingson. Si Senador Mig Subiri, mao gi nag-agat, may galang nga mga lakaw ta. Tana! So, iyag yung giagat ang mga kauban nga mag-walk out. Ato ah! Nag-walk out sila mga igsoon para sa inyo. Mayo ba ka ang gihimo mga igsoon sa minority? Nga nag-walk out sila mga igsoon, alayon may gala sa ila mismong sisyon gahapon? Kamo, kung sa may matanaw ninyo, dapat unta mga igsoon, tungod lagi aning politika, gabi kainit nga isgutanan sa politika, di sila kakasinabot may gala karon, di ba? Di sila kakasinabot may gala sa kinibang Senado. Mao na ba ni ang ato mismong gipangsyulduhan may gala gipangsyulduhan sa katawhan? Imbis na lipay ta kay gitingog na mga igsoon si Lito Lapid sa wakas gitingog gid kagahapon adlaw si Lito. Sa pila ka tuig mga igsoon mo tinuig man siron gitingog si Lito Lapid o binulan mo nag tinuig, di ba? Uman sa nitabo mga igsoon sa grabing gubot may gala sa Senado, isa ra gid ang iyang nitingog ni Senador Lapid gapon. Mao ra gid magigsoon dahil may gala ang mahal kita. Mao ra gid iyang naisgutat kang gapon. Dahil matod pa niya nga naara gapon kung siya sa minority, kinibang minority. Kay nadungog man daw siya may gala nga tuwa siya ni Ambax Majority. So mao ra to iyang iklaro rin. Sige man dahil siya panghatag dahil mga gala o kuan. Kinibang pasalubong ni Pia. Mao dahil ni D.I. Da, sige rin siya panghatag dahil mga igsoon og suman. Maudi ay ha. Bantay ka lang Senador Lapid ha. Nitingog si Lito Lapid kagahapon. Abit naman unsa iyang itingog may gala kagahapon. Giklarify ra dahil niya nga naaragyapon siya sa minority. Naaragyapon siya sa minority. Wa siya mo atos majority. Maure ito iyang giklaro di ay. Iya lang gitestify nga di tinood nga tuan ako giambag spikas. Naaragyapon ko sa minority. Solid lang daw gihapon silang may galas minority matod pang Senador Lapid. Maura sa toyang istorya. Di ba? So maura sa bintura sa chataman mga igsoon. Wa na ilain pa may galang comment niya may tungod sa kagubot karon mga igsoon sa ato mismong nasod. Now, ang may tabo dini may gala karon kay nadungog naman giyod mga igsoon. Nadungog na may gala kay giingon naman ni Bendalo kagahapong adlawa si Mr. Bendalo nga si Erwin Tulpo. Nagibansagan na sa mga tao. Wa man kita nagbansag niya. Ang mga tao may nagbansag niya mga igsoon. Ha? Nga Erwin Bendalo Tulpo. So, nag-ingon man siya kag-apon nga mauna man eh. Kaya nadungog naman ay mga igsoon nga naiduha ka mga senador nga dakpon. Dili ICC. Duha ni kabok mga igsoon karon ang majority. ICC, mahurot siguro ni sila may gala sa majority ba? Tanaw na ito mga igsoon. Kaya nga naman, gipaspasan man karon may gala ang pagpasaka o kaso ni Senador Jinggoy o ni Villanueva. So kaning duha may gala karon kay gipirmaan naman ni Buying ang kining gitawag mga igsoon nga may tungod lugar sa reklamo may gala ni ining duha ka mga senador. So kung dakpo ning duha, naunsaon naling ni mga igala. Di ba? O niya na sa ugong-ugong na sab nga si Senador Bongo musunod na sa dito mga igsoon sa dahig. Sunod ni Bato. Grabe ka ni may gala nga pangitabo. Mauna gini atong kabisihan lagi karon din ito nabisihan ni may gala mga malita. Wala na malita. Ayun na guna-una ah. Sumo na kay paminaw ng malita kay sige na tag-isgot ang malita pero wa man yapon mga igsoon lagi kagapriso. Abi bitaw ninyo. Sultian tamo mga igala. Ang atong gobyerno nagkalas-kalas baya gid og kwarta nganuman. Nagimog bilangguan mga igsoon. Unsa man itong gihimo nilang bilangguan? Di ba? Nagibo baya silang prisuan. Gasto baya itong prisuan paghimo ato? Nabay na priso may gala ato? Wala. Wala na priso. Kasayag mas gasto ni ato paghimo-himo na ito bilangguan? Di ba? Nanay gihimo nga bilangguan para kunos mga kawatan? Unya asa man ito may gala? Wa may gisulod dito? Pastilan pa ita na kay ba? Nasige, tanaw na ito ni mga igala kung unsay sunod nga kabanata ani. Kay gipaspasan karon mga igsoon ang ICC gipaspasan para kay Senador Bongo kay apil magros Bongo lagi ani gipaspasan sa karon mga igsoon ang kaso ni Jinggo Estrada og ni Villanueva kay para gid mga igsoon mapiang-piangan gid may galang majority day mo ha majority day mo ha tanaw na tog majority pa mo karon tanaw na to og pangpiang-piangan ni nato ni mga senador awa karon piang-piangan may gala. Di, sure, gid mga igsoon, may pagkapiang-piang eh. Di ba? So, igun na may gala ang kuan karon panghitabo. So, dapat may gala, ma-immune na tanga ang kagubot nila, like kagapon nga pag-walkout, wagin magkasinabot.
3: Oh, diri nga, side. So, kung uno, unit 1, gusa. Wala ay bigaan na lang nagawa po siya. Diri na kini siya sa may kugma, no? Magawa po siya ng lokasyon sa maong sunog. Diri sa may puro-puro unit 1, barangay gusa. So, ay para sa susignan. Ito ang taga-biro sa section ng Dura Versi, nagkabulo ko mapunsi pag no, pag-pasirin silang host.
2: So, pikas linya. Kaya tong kahimanan, medyo kaputol-putol na. Aup-aup. So, pikas linya ta. I-standby ang pikas linya para nga in kaso na adya. So, para under control na. Alas 4.49 mga igsoon ha. Kaganina, na pa-under control na mga igsoon. Fire under control. 4.49 a.m. So, fire under control na may gala. Ang nasangpit nga sunog mga igsoon. Okay? So, sa kabalay rin may gala. Diya sa unit 1, purok unugusa. Pabor nis dagat may gala kung muadto ka mga igsoon sa area. Pabor sa dagat, dili pa ka muabot ang nabitawang kinibang traffic la, kinibang mga hayag kay nabitaw nga mga puste. Kanan sa may tulay. So, naadi ang mismos paragat nga area. Sige, magdamanji. Parayon magdamanji, Alasado.
3: Kasi ni mga panahon na magdawa pa rin, no, kay gilip na lang naman na under control ang asunog na itabot din sa itong luksyon. Nalang po naman ito akong investigator. Kapatid na wikimo, no? Saya po kapag susi karoon na din sa nahihigitan na lokasyon. Gani man, kung may hindi mag dumapresid, ang ay babawang kamalakan, gani nga mula may dito sa buong mga panamalay, maragwa may ang ay nga ikamalakan mag dumapresid kami medyo. Kani siya, kaning kuwag po siya, no? Nga po siya mga boundary po mag dumapresid na ay mga struktura po nga kaning or na ay mura gapadoy po mag dumapresid na malikayan po, na malusot po din po dito sa mga kasikmit po mga lugar ang kalayo. So karoon na din sa ito ang makita na anak po din itong mga taga-simpal ko itong kuminawan din.
4: Okay na, okay mo. Oh.
3: Okay, klaro ko rin sa sipal ko mag dumapaisin kung asa yun sila nakuha o supply kuryente. Parang one shot po naman. Dasi mo po yung hinundan po nini po nga pagulbos kalayo. So, yun po siya.

0: Sir, po pag mag-proceed, nga sa festival ko mag-ipon sila direkta, at least na direkta niya, nga ilang pong ikuan po mag sa supplies ko rin, kaya din sa ilang po nga lokasyon. So, kaniman na, kung makita mo na ito din, naman po ilang po ganing nga meter mag-proceed sa tubangan mismo, kaning makita naman sa ito nga mag-live ko ron, no, na may meter po da, sa tubangan na din sa may pultahan. O, di, pamatuloy po din mag-proceed nga, nagit po da din po, na hitabo ang, kundi nahitabo ang sunog, naagit po ya kaning nga sakto po no, nga kuryente po mag-proceed nga connection. So, na, po, ingon ta mag-proceed, din is palibot po, nalita no, nga ni ulbo po ng kalayo, na ay mga dagko po, kung dako yung tiyan pag-ulbo sa kalayo, na po yung mga puruan sa nangka din he, ni mga kahoy-kahoy sa palibot. So, kuna po yung possibility mag-proceed no, nga, upalitan na, muabot po din is mga nangka, nga muabot yun po, dahil po mga kasikbit po dahil nga, kaling panimalayan eh, mga dusan danas din po mag-proceed kayo. Labi na, sa agad no, na ay mga half concrete, half light materials, sa po, ang mga panimalay din is itong lokasyon. Nakaamin naman po mag-proceed gani, at mag-proceed sa police station na, kaling tanya kugman, kaya din naman mag-proceed ng boundary man po, na ipundi po sila ga-appel tungkol kayo. Doon naman kayo po ni mag-proceed makonsider sa ilahap po nga AOR. So, mahinda, nag-ami po sila din eh, alang sa pag-hatag po siguro dahil gabasin niya ganoon na po yung mga mapahimaslanon po mga mag-proceed ng mga datang elemento nga muhimo no, sa pagpangyawat, mga awat po dahil po nakaroon nga siya po. Pero mura gano'n. Man hinoon sa medyo atong nabantayan murag kumpang siya nga sistema din hindi po mag-proceed. So di rin ka makalusot-lusot direkta yun di ay dito po nung sa baybayon po na din isa to ang lagi kahimutangan. So kani siya mag-proceed nung gamay rin nga mga floor areas. So basin dalira po ni mag-proceed nung ma-estimate po sa to po din po nga kaning investigador ang kaning sunog ay lahat po ang i-respondihan kayo po. Basin na to din eh no, maski o kaning sila manis na ay kung wala mo sayo pila gani ka pultahan o sa duha murag tulo ka pultahan dinhi mo dapat sa murag tulo ka unit no gay puni kwarto mo gamay proceed ang kaning nahisgot ang boarding houses pod. So dali ra man po siya mag-gamay proceed nga kaning na himo pod mo no proceed ang pagpalong kay lagi di man siya lapad gyud kaayo kana yung pang one or two rigid mag-proceed ng occupants. Inana lang, dili kay siya dako yun kay luag ang mga ang kanipong boarding houses mag-proceed ng apektado karong mga oras. So, kumulitan na mag-proceed mo himo sa pag-awas ng kaning statement na karatong taga-BFA basin na mag-proceed na sa hindi lang yun kay tantong dugay madeklara na yun po niya mag-proceed pila ang cost of damage hindi po nga maong incident sa tulog.
1: Pila ka kwarto ka na mag-proceed kung boarding house by kwarto na siya by murabag na ding-ding-ding-ding na siya pagitan.
0: O, oh, ito makita din yung mag-proceed. Dili siya kanang, kung mag-proceed na kanang yung sa usaka, kung lugar kanang masaktura, nga kanang mag-sigatay lugar yung mga panagway sa inyong hapon yung mga pulkan, yung abli, dili kay, kung siya mag-proceed, kanang ganyang pareso ng duplex, gani, nasal, pero ina na siya mag-proceed, kanang nakakuan na siya, ang tanang pultahan, nakatubang po din kundin sa dalan. So, kaning nga, murang yung magsilingan na mag-proceed, pero tapat lang yun po, no, kanang ang inyong hapon din po, kaning so, naga, kaning ang tanan, ang pultahan mag-proceed, facing din sa dalan, dili kay, kaning nag-face lugar sa each other, mag-proceed ang mga pultahan, abli din mo, magkasugatay lugar mo sa imo, po din pong ka-boardmate, dili man hinoon, so, muna yung naka-arang-arang lang po mag-proceed, at makita din kay, muraga, tulog ka unit, kung ato mas yung mag-proceed na tulog ka, kaning kwarto, kung atong ibase din sa mga pultahan nga ato pong nakakita ko roon. Pero ato lang po nang i-verify balik mag-proceed sa tingtungdan po. Nga tagiyan nini pong hisgutan nga boarding house nga nagpaabang po din sa may barangay isa ng atong nga syudad. Kaya din hey, gani mag-proceed sa atong makita na ay kaning usa, kaning left side niya. Kani din pong gibarugan na nga ato sa BFP na ikaduhang pultahan. Then din po din po sa pinaka-right mag-proceed na po yung lain po nga pultahan. So kay maklaro man na ito mag-proceed naman, ma-emphasize mo din po din hinga mo na siyang pultahan kay ang iya po din po nga shape mag-proceed structure po na yun po na silbig siya po nga opening. At ito po tanong din yung disputan na tayo inibalik sa taga iya kung nga pila yun po yan sa kwarto. Din po. Pila yun ka buo ka kwarto
2: sa kuhan nung pila yung presyo ano kayo wala man taga pamalikya. So kung maglito tao palit ng fire signature pwede mo na itong ulog-ulogan every month tag-ulog tag kuhan ng 100 wala ka man siguro na nag-1.5 or 2,000 no, so pwede na itong ulog-ulogan then

0: kwenta ta, ito na siya, ipalit. Padili, kita wadak ka nung resume.
1: Salamat kay Sir Chester no may puto magdumag ka ng apasit no nga ihapo din ko nga biso kay kung nga magdahimo naman lang ang tatagal sa bisyo mental ay kaning mga kaning for negosyo mag-apasit no ang atag yung nga measure para sa siguridad dato po din ko nga i-appel yung good nga magdumapasit na sa pagkonsidura nga dapat natay yes. Kaning igahin po nga kaya po na lang puhunan pag ihapon magdumapasit no kaya lagi sa nga safety sa mga po mga occupants. So, mo po naman nila, mga instruction, o. So, hinoon na, di ba po dahil tumabasa po mga numapasin kay ako ba po naman, ano po po nila, nag-ayom-ayom, nag-imalagi mga boarding houses, ay para po nga maka-incap po, di hapon po mag-numapasin. Pero, ano ba sa mga pamahagi, itong mag-tigong-tigong mag-numapasin, basi makapalitra po dahil po, uga, fire extinguisher. So, mo to ang ipamayag ni Apo Winchester Adrian Nagdalarion. So, dili pa yun siya matumok mo numapasin, no, ang hinunggan din po, itong iyong pagsilas-silas, kuryente, dito sa usas mga units sa boarding houses, mag-numapasin, ani po nga kaning tagiya din eh. Pero lagi, kaya

0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Masin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mapatuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pang kontra sa mga toxins nga mo ay minaot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa ha? Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas kendurog, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up.
3: Matod ni Ms. Garrido nga makiksabot siya sa PBDIC Industrial Authority alang sa pagpahigayon uga programa, labi na sa skills training and employment programa alang sa mga affected workers.
4: Naaman may itawag nga training to trabaho that covers even katong mga disadvantage na to mga persons, even kani mga mag-ulang nawad anong mga trabaho, mga unemployed. So actually, we have already previously we had agreement with PBDEC Industrial Authority kay under man siya sa PBDEC estate, no? Kani ang company. I feel it's not yet timely to go direct to the company, so we have to go through PBDEC, and after that, if naanami clearance to conduct the profiling of katong mga affected workers, then we can do that. And we can even propose na mag-create one batch for katong nanginhanglan o skills training. It could be nga gusto nila i-upskill ilang current na skill para kung na other companies that would be needing them, no, nga katong within PBDEC area, they can still apply. Or if they can venture into other programs, in other skills, gusto nila, pwede po, even kanang mo kuan og business, no? So, nagatag options in terms of TechBook, accessing TechBook. It's because one of our priority program in TESDA that is coined by our Secretary Kiko Benitez. Access to TVET is the number one requirement in niya. So, meaning, no one should be left behind in terms of accessing skills training na nga sani nawad-an og trabaho. Most especially sila, no, kay affected magyud pila ka nakabook sila diha. And
3: gidugang usab ni Garrido nga kung kinahanglanon na nila ang dinalian nga mga panginahanglanon aron na nga matabangan gikinahanglanon na gamo connect diretso sa ilahang opisina nga naimutang sa Trinidad Building, Yakapin Street, dingatong syudad.
4: But we are open. They can always come to us in this office. Naaramid diri sa Trinidad Building, ground floor. Anytime they can text me. Pwede po. I'll just give my number kung gusto nila. 0906-224-3194. Ako i-repeat para magsulti lang sila nga gikan sa ani nga company. They want skills training. 0906-224-3194. So,
3: ang mga pamahayag ni Marigold Cherry Garrido, Provincial Director sa TESDA Provincial Office. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
5: Gidasig ni City Health Office kung sa CHO ang publiko ila binaamati ni Ejer nga muundang sa pagpadigarilyo tungod kay dagang sakit ang makuha sa mong bistro. Mato ni Katrina Ann Pagadlin, usaka registered nurse 2 sa CHO nga modelo sa panimalay ang mga ginikanan hinungdan nga makipakibisugan nga mahunong ang pagpadigarilyo.
6: Ang giyawag tanan, labi na sa atong mga teenagers na mustap yung tag-smoking kasi dili gud siya cool o dili gud siya makaayos sa ato. In the long run or in the long term, makakos siya sa ato sakit-sakit like hypertension, cancer, sa sakit sa heart o sa uban pa. Sa kung magpapa, atong mga lulog-lula, atong huna-hunaon, nakita ang role model sa atong pamilya sa balay. So please, ato yung i-fight na i-stop ang smoke.
5: Ang pamahayag ni Katrina Ann Pangadlin sa ka-registered nurse o nurse 2 sa CHO.
2: Alas 5.49 sa dilipandugang mga balita. Matiis na magalag pipila kabuluan ng painundom. Oras sa alas 5.49.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspag? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagpurma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen.

0: Sin sa tibuok kalawasan ang iron gagikan sa utan lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C hinungdan sa iron deficiency anemia busa tubag vitamin C usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability ibalik ang kalabsig mag vitamin C aron kini dunay abdik kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar available usab ang DTX 500 DTX coffee mix og Dietrich Bio alas labing konsulta og senior citizen discount duaw lang sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City Agura Lapasan Cagayandi Oro text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FBPage Klinika De Alternativo CDO
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika De Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, pare?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Magnum Morning News.
5: Alas 5:51, parainta may gala sa mga balita. Dirita ka na may gala sa atong dugang mga balita. Balita may galang lokal.
6: Gipaligon sa Northern Mindanao Medical Center ang kampanya batok cervical cancer. Mato ni Dr. Divina Gia Mata Carillo, usa sa gynecological oncologist. Og gipasabot ini ang hinungdan sa regular ng cervical cancer screening. Lakip na ang pap smear, VIA testing o HPV vaccination aron maligayan o masayong madiskubrihan ang maong sakit. Gipasabot usab sa NMMC nga doon na sila screening consultation sa Obiganya Specialist to Health Education Services alang sa publiko.
7: O regular ang pagpa-check up. So, mao na among gina-encourage karon o gina-emphasize labi na sa itong Cancer Awareness Month, Cervical Cancer Awareness Month nga screening is very important. No, kay sa sayo pa, sa infection pa, wala may bation. So, kailangan kit-an gyud sa doktor kay kami makit-an na mo sa sayo pa, sa infection pa lang siya makit-an na, ma-diagnose na, mabaw-an na ug matambalan pa siya mahimong cancer. So, mao na'y pinaka-importante nga ma-prevent na to ang cervical cancer through regular screening para makitaan ang infection o matambalan.
6: Ang pamahayag ni Dr. Divina Gia Mata Carillo, usa ka gynecologic oncologist sa NMMC.
5: O karon sa atong Magnum Operation Tabang.
3: Magnum Operation Tabang.
5: Walay kabutangan sa kalipay nila Yakub Sipin Sangli nga residente kini sa Kabatangan sa Buanga City og Danny Piñola nga taga Iloilo City human natabangan sa financial assistance pinagi sa Magnum Operation Tabang. Nadawat nila Sali og Piñola ang tag 1,500 pesos sa parapliti pauli sa Buanga City og Iloilo City.
8: Oh, salamat kayo ang nagtabang sa ako, ma'am, na Ginoo nang magbalos sa inyo ako. Ang kwikwad, ma'am, Ginoo nang makabalos sa inyo. Okay. God bless niya ako, ma'am. Katong nagtabang sa ako, katong nagatag mga inabang ka ng gamo. Maura to ang ako, ma'am. Salamat kayo.
9: Ang inabang sa ako, Diyos, lang magbalos sila. Yana na lang, aron makulil ako.
5: Pamahayag kadto ni Yakub Sipin Sali o Danny Piñola. Dr. Dini, among pasalamat sa regular benefactor nga sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adila Kamamanan.
3: Magnum Operation Tabang.
5: Karon sa atong bayaning Magnum Update, kini atod ka na to ni CDO 2nd District City Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Among kinasingkasing ang mapasalamat sa tanang bayaning Magnum Partners o sponsors nga nahimong kabahin sa malampusong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission karong tuiga sa Limkid Ka Atrium. Kini uman mo abot ngadto sa 821,000 cc sa dugo ang nakolekta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors. Sa kitabukaan mo abot ngadto sa 5,569,000 sa dugo ang nakolekta sukad sugdi ang maong bayaning program kung bayaning program niato December 11 tuig 2011 gikan sa 11,138 ka mga blood donor. Nunotini among pasalamat ngadto sa mga bayaning Magnum partners maong sila si City Councilor Orlando Clarix Oy, Carmen Barangay Kapitan Joaquin Kikang Aoy, Second District Congressman Rufus Rodriguez, Nazareth Barangay Captain Attorney Regine Beatrice Rodriguez, New Dawn Hotel SRK Advertising and Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angel's Pizza, Hurones Water Station powered by Kagawa Donigiao, DKP Grill and Restaurant, og Magnum Express. Og karon may gala sa atong Barangay News Update.
6: Malampuso ng hapsay nga napahigayon ang CAPServes. Bisita konsulta sa Barangay Carmen ning atong syudad, particular na sa Carmen na Barangay Hall. Kini nga programa na himong posible tungod sa walay puwas kang serbisyo pagtinabangay sa mga personahe sa Barangay Carmen Council o sa tanang kaubad nga nagkugi aron ni hatag ang ilang libreng serbisyo ngadto sa mga residente sa Zone 1 hangtod sa Zone 4. Dako usab ang pasalamat sa ligon kay liderato og inisyatibo sa tunga sa kang kapitan na Cupcake oy uban sa tibuok konseho tungod sa kalinga at pagmahal tulay sa serbisyong tapat, mas napaduol ang nagkaduhang serbisyong medikal o sibil para sa katawan. Aduna na serbisyohan nga 155 sa eye care, 132 sa dental services o 381 sa medical check-up. Pinaagi sa pagtinamagay sa matag-usa na pabilin nga madasigon na sa pag-aalagad ang mga personahe sa Barangay Carmen, ilabi na niining paglusad nila sa CAPServes.
5: Oras na ito may gala sa Magdum Radio, alas 5.56 na. Parayon ta may gala sa atong dugang mga abalita. Sa dili pa niya na, matiis na may lag, pipilang kabaluan ng panunum, alas 5.57.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
12: Nangita ka ba og labi? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering, food services, kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO, Mons Catering.
5: Mubutar online.
13: Grado na ba siya? Grado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that the comment was 0.4. I don't know why he mentioned that. Hindi ko alam kung bakit he came up to that conclusion. Of course, very offensive. Wala naman. Wala naman nangyari. As I mentioned earlier, that statement of his was, I don't know if he's a... if he has contact with the courts at sigurado na kaming makukulong, I don't know.
14: You're looking permit for that motion?
13: Yes, of course.
14: Why 33?
5: Pamahayag gato ni Senador Jinggoy Estrada.
6: Dugang nga balita nga national, misulay sa pagduso sa Senate President Alan Peter Cayetano nga butuhan kung ipadayon ang pagtuki sa plenaryo sa mosyon nga tugtan ang usa ka senador nga mubutar ug mo-participar sa sesyon pinaagi sa online. Kinuha nag-out ang mga kuna nag-walk out ang mga senador sa minority block. Apan nagmosyon sa Senate Minority Leader Vicente Soto III nga mag-quorum call o i-adjourn na ang ilang sesyon. Hinoon nag-adjourn ang sesyon kung diin subling na magbukas kini o ang Senate session sa Lunes sa alas 5 sa hapon.
15: So Madam Chair, I move that we divide the House.
16: And the voting will be done via Viva Voce.
17: Madam President.
16: Minority Leader.
17: I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President.
16: So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left.
15: And Madam Chair, we will not object, but for the record,
16: yes,
15: they scampered out and left the minority leader instead of discussing.

0: discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Monday.
1: Before that,
2: Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
0: We're not debating. We're not debating.
3: We're not debating. And we will indeed adjourn.
1: Parliamentary inquiry.
3: Yes, Senator Marcolino.
1: Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
3: We had a quorum, yes.
1: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
2: Yes,
1: I think we still have the quorum.
2: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit na present lahat o kulang kanina, o there was a motion to dispense, whatever that is.
1: Not a funny situation, Madam President, when they readily and willingly walk out.
2: Takes precedence.
1: Hindi po yun covered ng rule natin, Madam President.
2: Madam President,
3: as reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides.
0: 5 p.m. Monday.
3: And we will adjourn session.
0: Until
3: 5 p.m.
0: Monday.
3: On Monday. June 1st, 2026.
0: June 2nd? First month. June 1.
3: June 1 ba yun?
0: The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads.
4: Okay. Ang sinusunod ng mga pamahayag nila ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Vicente Soto III, Senator Lauren Ligardo, Senator Dante Marcoleta.
5: Para makaboto sila kung nakakulong man sila, kini ang hait kay pamahayag ni Senador Erwin Tulfo humaan magdesisyon na ang mga membro sa Senate Minority Bloc nga mag-book out atol sa sesyon sa Senado kagahapon. Kini man gibugos sa Senate President Alan Peter Cayetano nga butuhan ang motion ni Senador Dante Marcoleta nga tugtan ang mga membro sa Senado nga makaboto og mulambingit sa sesyon bisan pa man wala sa plenaryo.
6: Pinagpipilitan nila, naisip business siguro nila dahil lumabas sa media na nilalabas na warrant of arrest
7: Tapos.
6: Para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun para makaboto kung nakakulong man sila.
8: This is a travesty of Senate rules. We'll not allow it.
9: Yes. Wala pa committee rule. Wala pa nga majority leader.
10: Yes, sir.
8: We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rule. Hindi kami papayag sa mga ito kalukuhan.
11: Violation of the rules.
12: Because they are disobeying our rules.
5: Pamahayang ni Senador Erwin Tulfo, Senador Mig Zubiri, Senador Kiko Pangilinan, Senador Reyes Ontiveros o Senador Sherwin Gatchalian.
4: Giduso sa Akbayan Reform Block sa Kamara ang sugyot nga amyendahan ang Agricultural Tarification Act aron hingpit nga matapos ang pagpamintaha sa agricultural cartels. Matod ni Akbayan Congressman Dada Kiramis Mula nga pakyas ang kasamtangang balaod nga paubusan ang presyo sa bugas ug palambuon ang lokal nga industriya sa agrikultura. Nanawagan usab sa si Ismula sa kauban ang mga magbabalaod sa gobyerno nga suportahan ang himong lakang para proteksyonan ang local farmers ug ang pagsiguro sa food security.
13: Well, nananawagan po ako sa ating pamahalaan na sana po ay bilisan natin ang pag-aamyenda nitong RTL bill or RTL amendment dahil sa kasalukuyang krisis na tinatamasan ng ating bayan, tinatanggalan po natin ng pagkain yung ating mga farmers at saka yung mga marginalized sectors natin. So sana po mapabilis natin ang pag-amyenda nang sa ganun ay mabalik po ang mandato nito sa NFA at saka sa Department of Agriculture.
4: Ang pamahayag ni Bayan na Congressman na Dada Kiram Ismula.
5: Nagbarayon na ang mga pagpangandam sa House Prosecution Panel para alang sa pagsugod sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Matod ni Bicol Saropateles, Congressman, House Prosecution Terry Ridon, mauilid prosecution sa article sa impeachment sa unexplained wealth sa pariyong respondent og witnesses pagyapon ang ipatunga sa trial proper. Lakip niya Office of the Ombudsman, Security and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI o Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
7: Pasok pa rin po yung previous proceedings, resource person, so Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, may isasalo din po ito. Yung PMDIR, pinagpapasyan pa ulang.
5: Pamahayag ni Bicol Saro Partales Congressman o House Prosecutor Terry Ridon.
4: Nalawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataan nga Pilipino sa Japan nga pahimuslan ang tanang oportunidad sa kalambuan sa kaugalingon o pamilya sa panagtagbo sa Filipino Community kung Felcom sa Tokyo. Gipasabot sa Presidente nga makatabang sa Pilipinas ang ilang kinatibukang kalampusan. Matod na nini nga masuklian nila ang kamaayos sa Japan sa oras nga mahimong kabahin sila sa pag-uswag nini.
10: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na napatuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamaya at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
4: Ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. O garon sa Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
4: Gidusod ni Deputy Speaker o Bacolod 1st District Representative Albie Benitez ang pagtukod sa Osaka National Autism Center kinaka para sa persons in the spectrum kina POS ubo sa House Bill No. 3379 o Comprehensive National Autism Spectrum Disorder Program Act nga mahatagan na sa ang kunang maong sugyot nga mahatagan o pagliunuan pa ang suporta sa therapy o serbisyo para sa mga adunay Autism Spectrum Disorder kon ASD. Ipaubos ang National Autism Center sa Department of Health kon DOH lakip sa mga diin lakip sa mga nagunang responsibilidad diini ang tinuig nga epidemiology surveillance pagtuon sa epektibong intervention sa autism ug ang pagmugna sa training modules para sa health workers, teachers ug ingon man sa mga ginikanan. Dugtong ni nagingon sa Benitez nga tumong sa balaod noon nga obligahon ang gobyerno nga maghatag sa libreng therapy sessions para sa mga adunay autism sa mga pampubliko o pribadong hospital.
5: O karon sa atong Magnum International sa Russia, gipaikling karon sa Russia ang tanang diplomat ug foreign nationals nga naa sa Kiev, Ukraine sa daligang panahon. Gidinot sa pamahayag sa Russian military nga maglusad sa systematic strike sa tanang industrial complex sa sudan sa Kiev, Ukraine. Sa gianunsyo sa Russian Military of Foreign Affairs, kinahanglan muhikling ang tanan representante sa diplomatic mission samtang gitamagan usab ang mga sibilyan nga di muduol sa military admin offices. Dugdon ini, gibutyag na puno na ang Russia sa Ukraine. Human gibabusika ng usa ka kolehiyo o dormitory sa mga teenager kundi in 21 ang patay na edad 15 hangtod 18 anyos.
4: Sa Taiwan na mas gipaligun karon sa Taiwan ang defense spending o military capability niini. Nunot sa tensyon sa mga gilugong teritoryo sa Asia-Pacific region. Gipamugos sa Taiwan nga importante ang mas solid nga depensa o cooperation o deterrence aron magpabilin ang kalinaw o siguridad. Samtang kumpiyansa paghihapon ng Taipei nga magpabiling bukas sa ilang komunikasyon o koordinasyon sa Estados Unidos. Una nini nagingon ang Amerika nga dili nila suportado ang kagawasan sa Taiwan.
5: Karon sa ato Magnum Business, mas agresibong lakang sa Department of Agriculture, Philippine Five Industry Development Authority o DIFELFEDA ang epektibong pagtaas sa presyo produkto petrolyo. Mato ni PELFEDA Executive Director Arnold Ali Atienza, may pirma sa kasabutan ng mga opisyal sa Ensya o Kuala Lumpur nga na 200 pesos ang matag kilo sa raw abaka nga ibaligya sa Malaysia.
15: Kaya po, alam mo yun, sa akin po, talaga ayoko sana na nag-i-export tayo ng raw material dahil ang dapat ini-export natin finished products. But 2 weeks ago, if I'm not mistaken, Ito po, ipinirmahan ko isa sa mga kontrata. Kasama po ang ating Secretary, Kiko G. Laurel, na meron po tayo agreement with the Indonesian group na kung saan, yes, raw material lang ilalabas natin, pero we will price it at 200 pesos per kilo, which means if a farmer can produce 10 kilos a day, he can actually earn 2,000 pesos a day.
5: Pamayagi di Felfeda Executive Director Arnold Ali Atienza. Samtang sa to forex and rate, ako sa kasdalag balor karon 69 pesos 59 centavos, Canadian dollar 44 pesos 68 centavos, Sugog dollar 7 pesos 86 centavos, Australian dollar 44 pesos 6 centavos, Taiwan dollar 1 peso 95 centavos, Kuna 1.4 centavos euro 71 peso 66 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungkol sa marayong kagubungot sa totoong asidlakan, samtang ang presyo sa Dubai crude oil, $103.36 US dollar per barrel, kini mas taas 0.43%. Itandidaanin nga presyo, $102.92 dollar per barrel.
4: Ugaran sa Magnum Entertainment. Gipaambit ni Christina Reyes ang pag-propose kaniya sa inyong nigugmang si Gio Tingson na itubo kini sa condominium unit sa Makati City nga gipuyan nila sa iyong anak nga 11 anyos nga si Amara. Walay kabutngan sa kalipay ni Christine sa maong panghitabo.
16: Very happy. Super. Inside and out. Siguro ngayon, mas kalmado, mas yung mga bagay-bagay. Clarity and ano, stability. Wala po akong malay talaga. One Sunday morning, the usual, pupunta po kami ng church. Tapos, umakit si Gio sa taas, sa condo ko. Kasi we live in the same building. Kumbaga, siya, nasa baba siya, nasa taas ako. So, umakit siya. But parang na, may dala-dala siyang paper bag na maliit. Tapos parang nakakutubag agad ako kasi knowing Gio, Tito Boy, tsaka alam din niya ako, we don't want something super spectacle, super grand.
17: Right.
16: So when I saw it, tapos yung face, parang seryoso. Ay, naramdaman ko na. Alam ko na, ito na yon. So I immediately called Amara. Sabi ko, Amara! Tapos,
4: samtang gitawag niya ang anak kasi Amara, aron kuhaon sila sa kuhaan sila sa video alang sa maong espesyal nga adlaw.
16: Wala.
17: Okay.
16: Parang instinct ko lang. Parang syempre I wanna have a recording or documentation of this special moment na lahat ng babae pinapangarap na may someone na mangangako kasama ka habang buhay.
17: So
16: sabi ko talaga instinctively, sabi ko, Amara, record this. Tapos parang ako, parang malakas na kasi talaga yung kutob ko, na yun na yun, Tita Boy. Tapos, pa siya. Tapos ako, upo na ako. Tapos seryoso lang si Gio. Tapos parang bigla siyang lumuhod. Tapos, yun, he popped the question. Hindi pa ako agad nakasagot, will you marry me?
17: Oh.
16: And then, nakasagot, parang overwhelming yung feeling na finally, bumuhos agad yung emosyon. Umiyak agad, nagyakapan kami. Di pa ako nakasalita ng yes. Pero, syempre, based on my reaction, it's yes. He had to ask again. Sabi niya, ano? Yes? Yes! Sabi ko, ano?
4: Ang mga pamahayag sa aktres nga si Christine Reyes.
5: Karon sa Tumagdo Sports, naga-focus una si Bobby Ray Pars karon, Filipino guard o Ganigilas Pilipinas na stand out sa pamilya. Human na himong main character sa free agent. Matri Pars, gadako ang iyang kasinatian sa B-Leagues Osaka Evaza.
18: Yung mental talaga, sakripisyo talaga, maging OFW, malayo ko sa pamilya mo. Dito, alam mo naman sa Pilipinas, ibang feeling na at home, kumbaga, mga kababayan mo, nakakasama mo. Pero mahirap nga na hindi ko makasama yung mga bata, na for

0: Canned goods.
1: Canned goods o noodles.
0: Noodles. Doon sa mga trabahante. So ang gikas gobyerno, pagin hangtod karon kay mo lagi na. Ang mga food packs, meaning pagkaon, di man para sa maong mga matang sa maong mga trabahante na ang trabaho, krisis ang ilang gatubang karon, labaw pas kalamidad, ilang gatubang karon, kay para naman sa mga natural calamities daw. Ang nasgutan ng mga food packs gikan sa DSWD. So wala yun. Gawalat sila nining tupad at least magsugo na silang karong adlaw. Ang AX junto pa, meaning sunod simana pa magdumailin.
1: Oh.
0: Unya ang kutoy sa tiyan kada adlaw na eh. Kutoy sa tiyan kada adlaw. Mo nang pagkapangutan ko, what about ilang paniyon to? Unsa may ilang balonon? Kamu, namintag na yung kamuti.
1: Pero murag na, sayra na to magdumzon kang Sir JV nga na-approve kang Attorney Suyao tong iyang
0: very good. Na-approve the director?
2: Yes. Mula nga.
0: Oh, good.
2: Di ating Suyao kang Director Suyao iyang i-approve. So by 7 days, after 7 days, si Sweldo mag first salary na dahil sa 7 days, for 7 days, and then ang remaining dito na sa katapusan dayon.
0: Kanang 7 days, Director, pila ba ang dawat sa mga trabahante?
2: Tag 500 ang kuan, 500 ang adlaw, 3,500.
0: 3,500.
2: 500. Oh.
0: Sa 7 ka adlaw. Bot pa sa bot magmailin nga sa 15 ka adlaw, sa 14 pila 7,000.
1: Oo. 7,500 man tan kay kanto 15 ka adlaw man magnuno.
0: 15 ka adlaw man. So 7,500 sa 15 days. Arang-arang na ni Director makatabang-tabang pagpalit sa mga school supplies na gamay sobra-sobra siguro ani. Oh. Diba? Kaya magkapalit na sila ang usa ka sako. Pila ba? Usa ka sako? O bisag dua ka sako. Kaya ho, no? Sa 7,500.
1: Na-latest Magnum June. Ugma daw, ginan daw silang naay ayuda gikan sa province, Magnum June.
0: Gikan sa province?
1: Oo.
0: Province?
1: Oo.
0: Si Mr. Popoy Abosio, palihog.
1: Tung sa taon na ugma. Ugma daw.
0: Magnum Lani, pag-i-contact ni Mr. Popoy Abosio, kana ako nagigikas province.
1: Kaya ginan sila magdala daw og ID.
0: Ah, okay.
1: Katong mga empleyado sa Sanja.
0: So at least na.
1: Oo.
0: After siguro ba sinicreate na ang kuan, Crisis Management Committee?
1: Oo.
0: Para matabangan tao ng nasgutan ng mga trabati. Unsa iha itunol ko, no?
1: Wala pa po sila kabalo magdumjon o unsa itunol.
0: Ayuda ang gamit na term?
1: Oo. Kaya nangutana man kung nagdunabay na hatagadugang ayuda tapos niingon siya nga ugma ma'am naadaw gikan sa province. Ugma ang venue dito sa Sanja tapos magdala lang may og ID.
0: Ugma ma'am naadaw gikan sa province. Sibot pasabot na ay tagagikan.
1: Na ay ayuda gikan sa province.
0: Ayuda ang but pasabot.
1: Oo.
0: Kasi kano po yun nga ugma ma'am naadaw gikan sa province. Murag ang tao ba gikan sa province basi mag-profile pa ba?
1: Murag na itao sa gikan sa province ang nada ayuda magdala sa lang ayuda. Og ID.
0: Okay, so at least na mga murag ara na nga magkalabuan ba no? So Director kining kanabitaw 7 days 3,500 3 days after madawat na nila ang maong asulan para sa usa ka semana, Director?
2: Atong paningkamutan magdungdun nga day after sa last ka, after 7 days, ika 8 days, masilduhan na to sila.
0: Okay, B, karon June, karon is 27th. 27, 28, 29, 30, onya 31, onya 1, sa 2, Tuesday, onya sa 3, Wednesday, and then sa 4 Thursday basig ma timing bang mga pag pagka Friday no work ga kwan ba mo Director ga apply ga adapt mo sa 4-day work week
2: kani ani mga nyati nga program mga wala bisag Sabado Domingo
0: ga trabaho promo okay kining mo mga trabante sab nga magsugod karong adlaw under sa tupad program bisan pa og Friday matrabaho gyapon sila wa gyapon ni di mapiktan nining kwan nining 4-day work week Director dili
2: yes magdumdum
0: unsa man siya Monday to Friday lang ni wa labot Sabado Domingo
2: apil Sabado kwan sa tupad di sa katong pagkwintana
0: okay so Sabado og Domingo apil magdumailin so kamo sa manong Domingo, trabaho gyapon mo kay na may mag-supervise ani, Director?
2: Oo, nay mo bisita, nay mo tanaw dyan, nay mo

0: na nagtrabaho pa sa mga tao.
1: Kay kun wala mag-supervise ani magduman mas magpapalando lang in town kay gutom in town tiyan. Kunya mainitan pa kayo mabot sa init. Na gyud.
0: Ang atong program of work ana sa ila magdungdung na dili ang kanang ang hours of work kundi lang output. So kaning adlaw kun mo ni lang kuan targeted niya output iwasunan nila balag pa atong sa adlaw ra. Considered mga 8 hours tayo.
2: Mas maayo.
1: Sumurang pakyaw.
2: Pakyaw.
1: Pakyaw, no? Pakyaw style.
0: Target na. Output niya business time sa tumo. Pakyaw ang gawas.
1: So, ubat pasabot nga ugaman silang tulog ka oras. Tulog ka oras na yung trabaho. Ano nga daw, ha?
0: Considered nga 8 hours. Tulog ka oras. Plata 8 hours work na siya.
1: Okay. Sige, Director. Sir, salamat kayo. Thank you, sir. Gawas kong doon kami inside sa mga trabahante kay... Basi magpahibay-hibay po pag-adto sa orientation.
0: Sige. Kita-kita lang tayo tumagdong dun. 9 o'clock mo itong ilang isdeg dun.
1: 9 o'clock. Okay. Director, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Salamat, sir.
1: Inyo naman ating mga egsoon, si Regional Technical Director JV Basalio sa Duli Region 10. Sa atong pagparayon, atong gipaning kamutan makontak si Mr. Popoy Amosiho pero di ko nga tumag sa imis mong cellphone karon pa naman basig ukabado basig ugbang adlaw ato may nabi kung sa Eric Salcido may agad sa katawahan nga muduol sa watan sa Sipalco aron iklamo ang pagsaka silang bayron sa kuryente samtang Sipalco subling na magos kawa sila ay gipatubang usbo sa bayron sa kuryente karong panahuna sa mong pagbalik kaman sa panumdom
3: oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
1: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Oras alas 7:38.
5: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Dinas Pikas Linya, si Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo. Consul, may buntag, sir.
2: May buntag, Magnum June, Magnum Aileen. May buntag sa katawas, takbayan, sa Cagayan de Oro.
1: Una, sir, unsa may may transpire toon sa inyong pagpatawag sa Sipalco kagapong adlaw? Ang among akong kanunggan sa report, maunga, maraman to nga na imulo, ugunya dayon, nagpadayon sa baruganan ang Sipalco, nga wagyod sila ay gipatuman nga usbaw sa Bernan sa Kurente. O sa'yo muna tuhog sa ilang mismong pamahayag? Kunsyal?
2: Tinood na ang Magnum June, nga wala agad sila mag-increase daw, pero naay akong gipresentar sa ilang mga billing, nga sample na ko, nga nag-decrease ang ilang consumption, pero nag-increase ang ilang billing, ang ilang pagbayad. Kanya, gimbitan mo po nato si Kagawad abot sa puntod, kasi mismo naka-experience po siya, nagdako po ang iyang billing. Moto, nag-ingon si Ma'am Marilyn Chavez na wala kuno nag-increase ang sila at tungkol na sa April and May, March and April. Wala kuno sila nag-increase, basin daw kuno nga ang ilang consumption.
1: Uh-huh.
2: Pero sa akong example, Magnum June, nga naay nag-decrease pero nagdako ang ilang bayro nun. Ang iyon ni Ma'am Marilyn nga pwede niya mareklamo sila dito sa Sipalco FB page, i-reklamo sa FB page or sa hotline. Kaya ilang i-check niya, datun lang ang ilang billing. Nga billing nila sa March and April para makita kung nag-increase ba ang ilang consumption.
1: Mm-hmm.
2: Muna nag-increase po ilang balero nun. Kung pananglita na error, ilang i-refund Magnum June,
1: mm-hmm.
2: Magnum Aileen. Muna nga may barugid si Ma'am Marilyn nga wala gid sila mag-increase.
1: Kadi man po sila basta-basta mag-increase Magnum Aileen o walay approval po sa ERC.
2: Oo, tinood. Iyan ang gangkon.
1: Oo, niya dayon. Mura gani na o ikuan pa na, ipublika pag insakto. Magpahibalo sa magpahibalo gina sila po nga mag-increase yung nana kaya di mo po may mo makuratan ng tao ba
2: iyang ingon Magnum June mag-increase lang sila kung mag-increase ang generation charge kaya dito man na sa NGCP ang kuan o kakin transmission charge kaya ang gibasihan sa generation charge mo na pag-increase sa fuel pero in spite lugar ko no, nga nag-increase ang fuel wala sila mag-increase matod niya niya karon gani iyon siya kay nag-decrease man ang krudo mo decrease po 80 centavos per kilowatt hour ang Magnum June karong May gibali sa to ba by June next ma-receive na to nag-ubos gyud ang atong balero noon matud niya.
1: So ang mga puruhan nga ngano nga bisag wala mag-increase ang Sipalco o bisag ang generation charge wala mag-gaan wala mag-increase ang puruhan nga ang bayro nun sa usa ka trabahan sa usa ka konsumante mitaas kun una taas iyang consumption ikaduha na depekto sa reading baka reading pagbasa o ikatulo ang ilang metruhan mao dunay diferensya
2: metruhan hindi man sa puno kung manreklamo diferensya ang metro ilang i-calibrate
1: okay unya dayon i-refund nila kun dunay overcharging
2: error girl.
1: So nabay nagdala dito og billing kining konsyal nga kwan gyud dunay increase gyud sa iya mismong consumption
2: wala so far wala man Magnum June ato lang gipresentar ang atong naay kwan do niya ingon lang niya nga kung pananlitan na sila reklamo datun lang gyud ang billing sa March and April niya para gyud mag-check gyud kuno nila para ila aksyon ang diretso dayon Magnum June.
1: Si Kagawad abot sa puntod wa din ni makadto pa sa Sipalco.
2: Wala pa kay diri niya gikuan sa atos committee.
1: So kay basin og naalugar anang tulo ka mga posibleng rason. One is basig taas inyong iyang consumption. Two is basin og ang pagbasa. May mali kay mga electronics ra man puning mga gamit nila pagbasa-basa, di ba? Magdumalin.
3: Oh, basin magpusilon.

0: Masi naglubat ba? Naglubat. Ikatulo, basig na idupikto ang metruhan nga dapat i-calibrate. So, na ano siguro nga mga rason, labi na kay ga-insist ang sipal ko, gawa gid sila'y gipatuman nga increase. Kawa mo po i-increase gani sa generation charge. Daw, unya, og mag-increase man gali sila, naagi na approval gikan mismo sa ERC. Magluluho pa na sila sa ERC.
1: Mahangyo pa na sila.
0: Mahangyo pa na dito. O niya, ipublikar pag inilag mayo nga ito mismo sa mga konsumante. Lugar aron nga masayon ang mga konsumante nga mauna ang ilang lugar ginaplanong ipatuman. So, ganyan, ang imong... Yes, sir.
1: Gani mag-June, mag-ubos ang atong balayro nun karong June. Bali mo ng consumption nato sa May. Ubos lugar. Mubos. By June nato nga billing. Okay. Nag-ubos 80 centavos ang mata kilowatt hour.
0: Okay. So, ang imong agat sa mga konsumante, nga og naa mo'y problema sa inyo mismong billing, adto mo si Palco, magpaabot sa inyong reklamo para ma-actionan nila.
1: Dadaon lang nila ilang billing sa March and April.
0: March and April. Kaya mo mani current pagkaroon nga billing.
1: Ang May, manggod, karong pang June.
0: Karong pang June, okay, Kunchal, salamat sir. Thank you sir sa mga panahon.
1: Salamat po kayo, Magnum June, Magnum Island, labi na sa Magnum Radio.
0: Inyo na bati mga action si Kunchal Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Consio. Di sa speakers ninyo, si Ma'am Marilyn Chavez, ang si Palco Corporate Communications Head, o Vice President Chavez sa si Palco. Ma'am Marilyn, may buntag ma'am.
2: May buntag Magnum June, o may buntag Magnum Island. Huwag sa tanan naminaw karon sa Magnum Radio. Huwag kung naminaw pa si Kagawad Salcedo, main buntag, konsehal.
0: Okay. Ma'am, kinidiyay si Kagawad abot daw? Marong mausas nagpabot magreklamo gatos committee ni Kunchal Salcedo. Huwag pa ni katos inyong buwatan? Huwag aron mahibawa kung sagi problema niya? Nga nung nagtaas ang EMS Mayroon daw, tungod ba kay taas ang consumption? May depicto ba reading? Kaya ba si naglubat ba ka ang inyong... kanang inyong gamit sa pagbasa o kaha doon na-depicto yung mismong mitruhan sa kurente, ma'am?
2: Yes, Magnum June, no? Wala pa niya napaabot sa opisina pero kagahapon, naaman siya sa hearing sa Committee on Public Utilities. Nakuha na mo ang iyang account number, registered name, no? Kanaramang yun ang kinahanglan na mo para ma-verify na to ang mga reklamo sa increase sa consumption or increase sa billing nila.
0: Okay.
2: So, tuan na, nakuha na ni Bell at itong i-verify tomorrow kay holiday manggood karon. So, i-verify na ito nga unsa ba'y nahitabo, no? Kung consumption increase ba or naabay ka itong sagiingon mo kaganina problema sa metro o sa meter reading. Kaya kaning meter readers na ito, mata magyud ang gamito, no?
0: Mata.
2: Sa pagbasa nila sa metro.
0: Okay.
2: So pagka man una nila i-input dito sa atong TDT, katong gamay nga computer. So, by tomorrow afternoon, basin pwede na namo matawagan ma-update si Kagawad abot sa iyang reklamo. And then, dili na sila actually ang katong nayuban nga gusto nilang ma-verify ilang billing. Dili na kinahanglan mo atog opisina, pwede na nila itawag lang sa atong hotline numbers. Ang importante lang gyud ang contract number, pangalan dayon sa registered customer o address. So, pwede rin nila itawag sa opisina or ilang i-message sa among Facebook, no, sa Sipalco. Kay para ma-verify na mo kung unsay status kay nakalinya man na, naka-record man na sa atong computers ang ilang monthly consumption for the last pila ka years, no? So, maklaro diretso ko na increase. Unya, matawagan dahil sila sa mga taga-billing department na to. So, kana lang yun, contact number, registered name, og address.
0: Ma'am, niyara ba nining tulo ka mga posibleng rason kung nga nung magataas ang benon sa usaka konsumante? Bisag wa mo'y gipatuman nga increase, taas ang ilang consumption, doon ay error sa pagbasa, gani man, matupani mo, basin, o, mata-mata man. So, marag, malika, gawas, hanap lang pananaw sa gabi.

0: atong mga materials kuan kayo ha ikay pananaw.
1: Ha itong pananaw.
0: Oh, isa man na sa kuan nila Magnum June test no nga kanang ang ilang vision ba?
1: Vision no? Sa
0: pero naagi usay mo sigpiat, di ba?
1: Labi na kung palitan hanap-hanap na ang karaan at pud nga mitruhan. Di ba naman na?
0: Hanap ha. Correct.
1: Ako nga, mitruhan ako sa kumbalay magdumanin. Hanap na, hindi ako ko kabalay. Sao man, pagbasa ka. Hanap na ba, no? Unya siguro.
0: Posibli ka na nga mga rason ang nakapasaka sa ilang balay ro, no? Number one, increase in consumption. Now, pareho sa katong na-experience na to last month, April billing, di ba, na ubay-ubay nagreklamo. As we mentioned, maugin na siya'y pattern sa atong consumption level sa atong mga customers every summertime o Pasko naagi slight increases sa consumption. Kay kung summertime init kaayo electric fans na ang mga bata sa balay magsigi computer, so naagi slight increases. And then Pasko kadto mga Christmas lights nga makadugang sa konsumo. And then second, posible kato nga inuntan na nay error sa mata-mata sa meter readers. Dili mata-mata nga murag magic-magic ha. Kanang pagbasa nila sa metro. Kanang di man magsugod tanan sa pagbasa nila. Ila dayong madida kung pila tong current versus previous. Di dayon makuha ang kilowatt hour consumption. Then the third one, kung naay problema sa meter. Inuntan, nag-stack up siya or adil stack up di ay kung stack up meaning wak ni dagan. Kung inuntan ni pass-pass or whatever technical reasons nga na ay problema sa meter, mao ka nang amo dayong isubject to laboratory test, no? Meter lab. Unya, explain din sa customer nga either wala may problema sa meter or naagyod. Kung na, i-correct ka ng ilang billing to reflect the actual consumption. Okay. Kung di pa gid sila satisfied, maingon may nga walay problema sa meter, maingon na itong meter technicians, pwede gyud nga ato na pong ipa o troog inspect with the presence of an ERC engineer. No? Kaya na may permit na ka-assign sa ato, sa Sipalco, nga mga ano nila, meter engineer sa ERC, para mo confirm no nga mo vouch lugar sa results sa exam nga walay problema sa meter.
1: Ma'am, na nabay na tabo nga kana bang pag subject ninyo sa lab sa yang metrohan kini nakita nga doon ang depekto?
0: Na ay instances nga ing ana gyud. Oo, kay usahay masudlan og amigas or ino mga foreign objects sa sulod sa meter o sa kagamay. Ano niya, ayun ta, maka, either maka, paspas, marag malfunction ba Magnum June? Naagid na nga, incest. Although, rarely ha, dili for me.
1: So ma'am, karong panahon ha, still, walay increase sa bayranan sa kuryente. Nakalakpit si Kunsyal sa June na gani, kuno sa June ba ito, marag naa ba ito'y decrease gani?
0: Sabihin nun? Atong may billing, dunay decrease nga 80 centavos per kilowatt hour.
1: Okay.
0: Kaya nag-ubos ang atong generation charges. Again, iklaro ko lang, Magnum June, no, briefly, generation, mao kanay bayad sa atong gipalit nga kuryente nga gagamiton sa mga customers sa ilang mga balay. Transmission, mao igaibayad nato sa NGCP sa pagdala sa kuryente sa ilang mga linya from the high voltage generator to Sipalco substations.
1: Okay.
0: No, at lower voltages. Distribution, mao ka nang sa Sipalco nga charges. So, for the May billing, adunay decrease nga 80 centavos per kilowatt hour.
1: Sa generation?
0: Pero sa tungod kani sa generation nga pagkunhod nga charges. And then padayon gihapon kadtong mandato sa ERC sa Sipalco nga no disconnection of service for the billing months of May, June, July, no. Unya kadtong mga customers pagyod nga nagkonsumo lag 200 kilowatt hours and below, pwede sila maka-avail sa flexible payment terms nga murag divided by 3 ang pagbayad para di kayo bugat. For customers consuming 200 kilowatt hours and below. And then, ang sa lifeline, again, kung 50 kilowatt

0: what hours and below, wala sila'y bayaran.
1: Mm-hmm.
0: In excess of buwan, 50 kilowatt hours up to 100, na ay mga discounts. Mao kani mga subsidies na to. Nga ano sa government, nga matabangan ang mga naglisod yun kaayo.
1: Okay. Ma'am, sublia lang tayo mong awag sa mga konsumante nga kung naa mo'y problema, di na kinalang ganing buwan na pa sa inyong buwatan. Pwede ganing mo tawag ra sa inyong hotlines.
0: Sa atong hotline numbers o kanang, o diba, mag-message sila sa Facebook para ma-verify ang ilang reklamo o matawagan dahil sila sa atong mga taga-billing people.
1: Okay. Pag hotlines, ma'am, unsa ni?
0: Ang atong hotline numbers sa Globe, no, kung na sila yung ballpen, isulat lang nila. 0917-530-2828. Again, Globe, 0917-530-2828. Sa Smart, 0998-847-3023. Oo. Kung naka, or sa landline na, kung may mga landline gihapon ng telepono, no? The number to dial is 864-8000-8000. Kung naka, kung naka-exercify ko, mag-dibyong na dito ang atong hotline number.
1: Sa, sa ano, ma'am? Sa FB ninyo, nga page?
0: Dili, oo. Sa katong atong Sipalco calendar?
1: Okay, oo. Sipalco calendar.
0: O, na dito hotline number.
1: Okay. Ang inyong FB page, ma'am, is?
0: Ang unsa?
1: FB page ninyo. FB page.
0: Okay. Sipalco Official.
1: Sipalco Official.
0: That official. Okay. Oo.
1: So, pwede sila
0: mag- Mas maayo po, Magnum June, kung pa sila ka-follow sa among FB page. Kung mag-follow man good sila, automatic pag na yung mga scheduled power interruptions. Yan mo gawas sa ilang ano FB page para okay. Ma-advisean sila kung na yung mga palo nga naka-schedule due to maintenance for
1: sipalco.official.
0: Oo.
1: Oo, mas na yung gina-monitor sa newsroom Magnumailin, di ba?
2: Yes, Magnumailin.
1: So, pag na yung mga burnout.
2: Oo. Dito talaga lang daw.
1: Manong ko pa gani burnout, anda na itong genset. Ma'am, salamat ma'am. Thank you ma'am sa mong panahon. Thank you ma'am.
0: Magnum June, salamat po. Again, magpasalamat kami sa Committee on Public Utilities headed by Kagawad Salcedo sa pag-imbita kaana mo kagahapon para ma-clarify ang mga issues. Daghan kayong salamat, Kagawad. Daghan po salamat, Magnum June, sa panahon o may buntag sa tanan.
1: Salamat sa ma'am. Inibati mga eksyon ang Communications Head, Corporate Communications Head sa Sipalco, Vice President sa Sipalco, si Ma'am Marlene Chavez. Oras, alas 7.57 sa mapagbalik kaman sa panahon ng tulog kailan ng legal o political analyst sa Kainduro. Doon naman naglayang opinion kalabot sa pag-walkout sa minority block at sa session sa Senado kaghapon at lawa. Standby, oras, balik ko na ko alas 7.58 sa buntag.
3: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Apollinar Villa Street Studio.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard og insurance. Enroll na sa ABGA. Dadalamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABGA.